0: A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
3: Kahibalo ka bang ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata para malikayan ang cataract formation og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold. Mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase og superoxide dismutase. Labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw og matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Maong akong naghanap na ang imong pananaw. Nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw. Sulayi ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parihong presyo. Eye Care Gold mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Health! Alert!
2: Eye Care Gold ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops ang naginusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients kung naaba ang hyaluronic acid. Kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. Buot pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops. Og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care, Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. mapalit sa mga butika. Eye Care Capsule ug Eye Care Drops.
4: Ako si Ray Esguera, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag bunya, dili na ko kaklaro. Aksyon ug kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang i-suggest nila kay Eye Care nga drops o capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa Eye Care.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold. Mapalit sa mga butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kompletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
1: Oy Mare, asa man ka paingon?
2: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita ana?
1: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
2: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
1: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
3: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high
4: and we were so bad. Ginapaila-ila ang pinakabag-ong kape.
5: Pinakabag-ong kape.
4: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ang kape nga superfood og antioxidant. Gigama sa 12 ka mga piniling sangkap nga purong herbal ug purong natural. Puno sa bitamina ug minerals nga siguradong protektado ka sa bisan unsang klaseng mga sakit. Kape Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pa kape-kape ka lang pero naging healthy ka pa. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
4: Mapalit na sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
6: Introducing K's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka.
7: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
6: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sige lang. Atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, ano na usab sila swing machine repair, o ano na usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
2: Oy Mare, asa man ka paingon?
3: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
4: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalias like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so iCare Gold Capsule.
7: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dyan ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi eh, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Mao to, gisulayan nako ang iCare. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa iCare Gold.
8: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.
9: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.
10: Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Jesse, mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. E dili ka basta kaptulong balatian.
3: Jesse, vitamin C plus zinc.
4: Jesse!
2: Condition ka for me plus mupanindot sa atong skin.
3: Jesse, vitamin C plus zinc.
4: Jesse!
2: Muayos sa mga infeksyon sa atong lawas sama sa sipon, ubo, hilana, TB, pneumonia, o uban pa.
3: Jesse, vitamin C plus zinc.
4: Jesse!
5: Jesse!
2: Ikaw manggad na? Huwag man magsaba? Okay ka na? Well, Bert?
6: Yes, okay na okay. Tungod sa Jesse.
2: Wow, Jesse. Og nga naman ko, no? Nga imo kong gitutukan og maayo.
6: Bitaw, tungod sa Jesse, ikaw na.
2: Ang ansa?
6: Ang akong gihigugma.
2: Tinuod ka? Thank you, Jesse.
3: Jesse, vitamin C plus zinc.
7: Introducing Case Fragrances, paraniis sa mga babae ug lalaki nga gusto magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
8: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
7: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
0: Mula umaga hanggang gabi, ang inyong kasama sa totoong mga balita, tamang impormasyon at the best na mga awitin. Ito po ang 90.9 FM Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sama sa dili normal sa akong dugo. Sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot. Murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
2: Pila ka capsule imong giinom, ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule?
1: Sukad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga ana ay mga tibugol nga ninggawa sa akong menstruation. Wala na ko gibati nga sakit og normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Ako di ay si Freddy Hilario. Napon dira sa may Champaka ko narkadulasan. Nakatry magkukuan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, di din ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi eh, walas 12. Pero sa kanya nakatekuan eh, makatulog na dahil ko balik. Dili para dati nga, magsimurang pulaw ko eh. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, lami dito sa panglawas. Tanan mong ginabati. Mura o, kung unsa ito'y ginabati, maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na siya tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganik ako na amang ko'y sintom sa UTI, naobserbahan ako nga, lami na akong pag-ihi.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
4: Ako dahil si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka si ka-driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga ka nang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa. Kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga na'y nakarecommend sa kuha aning Tiramax Capsule, nga nindot daw kayo ni inig mo, inom ka ani, mabalik kitang performance mo sa imuang asawa. So, kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo, nalipay gyud akong asawa sa tungod ani Tiramax Capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax Capsule.
0: Tiramax Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa nangungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Palangga, nga nung mapamakamulakaw, maliit na kasi yung trabaho.
2: Lain mong kayo ang pamati na ako sa kong lawas, Palangga. Wa ko ito kapi eh. Ugi dispinoria pagyut ko.
1: Nga nung di man yung suwayan ang Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. Yes, mga palangga, kung naglain ang pamati sa inyong lawas o buwa mo yung saktong tuog, o kung nagdisminorya mo, inom dayo ni ining Clay Gel Coffee Mix.
2: Wow! Kanindot sa akong gibati! Nalagsik ko, o guwana mo sakit ang akong puson, Palangga!
1: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix.
2: Kalamig yun sa Clay Gel Coffee Mix, oy! Kapeng-kape!
1: Clay Gel Coffee Mix!
3: I Care Gold Capsule.
4: Ako si Bibo, 35 years old. Gimuta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay mao pud ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an, niayo ang akong panan-aw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong panan-aw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
3: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
5: Oy Mare, asa mang kapaingon?
6: Nita, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa, guban pa. Naa po si Cesar, ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Ono, kumpleto. Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store. We were high,
8: we were so ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
1: Alang sa financial nga Panginang Lanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
2: Maayong balita, mga mommies, mga daddies. Aniya nagkaroon ng kumpletong vitamins and minerals nga angayan para sa itong mga chikiting. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Kompleto sa mga ikinahanglang bitamina sa bata. Sama sa vitamin A, B vitamins, vitamin C, D3, and E. Folic acid o zinc sulfate. Aduna pa kini lysine nga makapakusog sa bukog o muscles. Taurine nga makasuporta sa metabolismo sa bata. O ang Corella nga adunay growth factor nga makatabang sa pagdali sa pagtaas sa bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Makapagana, makapahait sa memorya, o makapataas pa. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, o uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
2: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Okay, niya na mga pinangga, be. Ato isgutan pinangga, unsa kanindot ang gitawag na to cauliflower. Unsa pinangga ang iyahang gitawag na to health benefits kung mahiligon ta mo ka og cauliflower. Although ang cauliflower mga pinangga, og plain lang yun ang agikan nila puahan, nagid siya medyo kanabitawang dili kanimo type ang iyang odor o ang iyang lasa. Pero di ay mga pinangga, ang iyang nutrients nindot hakay. Ang usa ka tasa nga cauliflower na si energy nga 2%, protein 4%, pinangga calcium 7%, iron 6%, vitamin A 2%, thiamine 4%, riboflavin 3%, niacin 6%, vitamin C kuno yang vitamin C mga pinangga 100%. So grabig vitamin C mga pinangga ang gitawag nato og unsa man cauliflower. Kung magluto ka pinangga duha ka tasa di 200%. Mo na pinangga ang naa sa gitawag nato og cauliflower. No? So mana mga pinangga atang-atangi gininyo ha. Mabita na sa clinic kada Lunes na agid ta pinangga serving nga naay cauliflower. So mo na pinangga kay ang cauliflower di ay nindot dahil siya pinangga. Okay, so mga pinangga, ato na isgutan sa pagkakaroon ha. Unsa kanindot dahil mga pinangga, ang gitawag na to, mga pinangga, o kuan, kanibitaw, unsa itawag ni mga pinanggang, tanglad. Ang tanglad dahil mga pinangga, ha, tanglad, di ba? Okay, balo naman ang uban na ni kadaghanan, tanglad sa Bisaya, tanglad sa Tagalog, lemongrass ang English ani mga pinangga, or gitawag lag ginger grass. Ginger grass or lemon grass, doon na po iban, sweet rush. Ang scientific name ni ini, gingalan siya pinanggag ka ng simbupugon citratus. Simbupugon citratus or doha man ka scientific name mga pinangga, synonym siguro niya ni siya scientific name, no, ang andropugon. Simbupugon o andropugon. Okay, hala sige, pahilo na matago sa kapinanggandig paminaw. No, kay mo ni mga pinangga ha, ang kayuhan sa tanglad. Okay, so ni ara pinangga ang tanglad, matod pa mga pinangga ang ugat day niinig ang dahon na aday siya tunik, but pasabot, unsay body organ nga wa magliog, ijang palihukon. O niya na siya juritik mga pinangga, but pasabot sa juritik, makapaihi.
1: Mga babaeng lalaki nga nag-edad pagkatursi.
0: O niya ni ara mga pinangga ha, naa siya gitawag na itong iminagog. Ang iminagog mga pinangga, kuan na ni siya, but pasabot, makatabang pinangga pag-regulate sa menstruations kababaihan. Busa ka mong kababaihan, 1 week, 2 weeks before menstruation, pag sige naglagag tanglad, labinag na kay Luyan, akay Dulaw, ay! Perteng haya-haya pinangga panahos ting rigla o niya hinumdumis kababaihan kanang inyong panahon sa menstruation part of cleansing. Dapat 3 days kusog. Mao na mga pinangga ha? Oo, o niya giingon din pinangga kuwanan ni siya na aday siya gastric stimulant. So pinangga, but pasabot ani mga pinangga makatabang o magprotekta nga mawala ang mga troubles tiyan. Naa siya gitawag na to carminative, but pasabot mo pagawas yag kanang panuhot, no, or kanang gases ha, stomatic mga pinangga mo repair o gunsay troubles tiyan. Napod siya antiseptic, but pasabot mo patay pinangga o mo kill o germs. So, katong dunay mga UTI, dunay kanang ubo, pneumonia, pulmonia, dunay hepatitis, mga pinangga ang inyong himuon, magmahiligo na mo mag-ino mga pinangga o unsa man tanglad mga pinangga. Okay, so mo ni mga pinangga ha, ang kuan ni mga pinangga ha, kanang tawag nato ning atong himuon. Okay, so mo na nga ayaw kalimot mga pinangga kana gyud ang imuhang kuan kanang tagaan nimo kanang atiman ha. Tanglad pinangga, simple kayo. Ang tanglad niya, giingon diri na siya galaktugog, but pasabot pinanggas kababayahan, labinas mga nagpatutoy, mag-produce dahil siya mga pinangga o gatas. Then na siya diapuritic, but pasabot i-increase niya ang pagsingot. Okay? O, mauni mga pinangga na kanindot ani ha? Onya nindot siya kay parasiticide po din siya. Nindot po siya sa mga mag-uuma, lubgon, ibutang tubig, gamito ni mo pang spray. So mga pinanga, hinumdumi nga nindot ang tanglad. Na siya ay methyl heptinon, na siya ay terpenes, na siya ay kanang immunin, no? Na po siya ay dipintins, kanang dipintins mga pinanga. Mauni na niya. So taas po siya vitamin A. Okay. So ang gitawag nato mga pinanga og kuan, gitawag nato mga pinanga og kanang say tawag aning lemon mga pinanga, matod pa dako kay siyag benepisyo mga pinanga in case kuno any trouble sa imong stomach. Lagaon lagod ay. Lagaon pinanga, pero katong mga inahan nga kulang og gatas, nindot ni haluan gyud siya gluya. Pero kung mga babae nga gusto mo daghan ang gatas, layo pa kas bughat at dugag clinic, magpalit kag 77 herbal tea, dito ni mo ihalo ang tanglad. Okay? Mo prevent po siyang mga infection. Kani mga pinanga ha? Mo ni siya, makatabang kay ni sa kwan, matag-usan ninyo nato ka mga kwan. Uy, pwede man ang tanglad din mo, no? Bisag wala pa kay gibate. Okay? So mo ni pinanga, dili ka dali uhawon, basta mag-inom ka og tanglad. Okay? Okay, so mo na mga pinanga ha?
2: Education before medication.
0: Nia ang kayuhan sa gabi og nindot og lamian mga pinanga nga pamaagis pagluto. Okay? So ang gabi mga pinanga, kuan ni siya, kanindot ani, kay kanindeng gabi ba? Gabing gulay yun. Besagon sa basta gulay yun. Kanangkar lang pwede mo na siya magulay. Walang sila kay balo. Walang po sila kasulay. No? Pero asa naman to dandan, arisa, wapamanggudali, katong gabi nga. Gabi mga pinanga nga pwede ni mong di lutoon. Kaunon siyang hilaw. Kaunon siyang hilaw pinanga, pero di to bisayang gabi-gabi kikan sa gawas na suod.

0: Ala, sige mga pinangga, samad nga kadili karaan, nindot narag bayabas, pero ni atas gabi sa pagkakaroon. Ang usa day katasa nga gabi mga pinangga nagbaton og energy nga 6%, naapod sa protein nga 5%, unya calcium 24%, iron 8%, vitamin A, paminamong daw tugmat, aha, kaon gaday gabi kay 293% ang iyang vitamin A. Onya ang iyang thiamine 5%, riboflavin 18%, niacin 8%, vitamin C 64%. Okay, so muna mga pinangga ang gitawag nato kadyuhan nga ihatag nato os gabi. Og muna igingon nga kadyuhan nga mo ato makutlo og madaw-daw mga pinangga. Sa gitawag na to, dahon pa lamang tos gabi. Ah, wapay labot ija unod mga pinangga, laki pa na ija takway. Ha? So, kana sa hisgutan ng gabi mga pinangga. Okay, sige. Pailo na kahit ibawasan na to pag-isgut. Oh, sige mga pinangga, ha? Oh, sige. Pailo na mo. Okay, ang hisgutan na nato nga gabi, ni adi ay. Arang kanindot pinangga kitaas man ni siya og kanang iodine content. Taas og iodine ang gabi mga pinangga mo na nga ala higi mo kalimot mga guiteron paggulay gud mo gabi. Gulay mo gabi kitaas na siya og iodine pero ang dahon sa gabi nya matod pa sa gitunan nga ang gabi day mga pinangga arang kabundas gitag natog vitamin C. Onya, taas po siya og vitamin B6. Onya, mga pinangga, kuana siya. Kaning tawag na to nining. Nindot dahil siya para sa gitawag na to og kanang mga taong hinay mutubo. Onya, ay gabi taas og vitamin B6. Onya, matod pa very good source yan sa mga thiamine, riboflavin, iron, phosphorus, niacin, potassium, copper, manganese. Onya, lakip na niini ang zinc mga pinangga nga importante kayo para sa human body aron pagmaintain sa maong recovery kung ikaw onja masama. Bita mga pinangga ha, kaon mo gabi, kaya ang gabi na bilong manisya sa green, mabito itong task kay vitamin A, mga pinangga, 263. Nindot day. Musupply ha, unya, tungod siyang iron pinangga, mawa ang imong anemic. Mauna mga pinangga, naka-nindot sa maong gitawag na to o gabi. Ala, sige. Katong uban din ha nga, naay gibati, kadunay gabi tay nga, bukol sa liyo, galag gabi ra po'y makanindot di ay. Ah, gabi para sa dunay mga gabi tay sa liog. Okay, ang paagay sa pagloto, ani pinangga. There is Bisaya. Ang ilang ginagamit di ginagulay, there is Bisaya, mga pinangga. Kana mangkuan, kaning, ay, sani ba ning gitawag nila mga pangga o kanang piangat. Oh, ang piangat, mga pinangga, gitawag nila ni kuan kanang udlot bas gabi mo na ipiyanghat. Unya, kuan na siya kanang ilahaman ang kuan kanang ingon sa Bisaya pinanggag parukon. O, unsa man ang parukon? Gat-an. Di na pagkakita pinanggag kanang utan nga may gata. Okay. So, kuan na siya mga pangga. Ang nindot ani, pero kami sa mga Ilokait, ginahimo na mo dito sa Luzon. Dahon gyud di may mugamit anang udlot kay gamay pa man ang udlot niya sayang pero lamian maning mga kuan pinangga kay humok daw
1: ang mga herbal natural nga tambal sa sakit sa lawas.
0: Okay, so mo na mga pinangga ha, ang di ninyo kalimtan ang gitawag nato paggamit og mga herbal para sakit sa lawas. Hala, ang paagi sa pagulay o gabi, inyo maningkuhaon niyan dahon, niya inyo siyang ibulad. O, kay nakabantay ba mo ang gabi o din yung matarong pagkaluto, alang-alang pagkaluto, pinangga, maldito kay mamaat! Muna mga pinangga nga, o nakakaon ang hapon ani, makaingod siya, bale ang Pilipino. Bisan gabi, itok Kay ang kuan pinangga ang hapon panahos gubat kay kuan man to kanang libang pagkalibang pinangga nangilo alingatong dahon mas alingatong ang nailo. Siya grabe Pilipino bisan dahon itok
1: ang mga dahon sa tuba.
0: Mauna mga pinangga ha nga kuan di ay kanang tawag nato nining ang gabi dili maluto pag ayo kanang mukatol ang makakatol niya kana mayang tagok. So ang buhaton ninyo pangga ibuladog init para di mo katol kay bahalag dili kay siya maluto wa jamoy katol. Wa jamoy katol mga pinangga ha. So ang himuon ni Dios gabi lay bulad-bulad sag init ayaw po nang mga laya pero ito sluson laya na. Oh ila man ang laya pinangga ila pa mahinuon ang kumuton para murag madugmog. Pero igo lang mga pinangga ang gabi nga ibulad ninyo kanang malawo siya ba. Nga inig kahuman na na imo na siyang trapuhan. May nang usa ibulad, di mong hugasan daan. Okay, pagkauga, imo na lamang sa trapuhan, din imong lukuton. Mura na po siya gudlot sa gabi. Iniglukot mga pinangga imong gairon, kanang higtan. Ihigot ni mo mga pinangga, ang uban po ni dili na lang man. Inigkauga ni ini, ilan mo hinong tataron. No, ibutang nila mga pinangga dito sa kawa. Ibutang nila sa kawa mga pinangga unya ang buhaton la usay ibutang gibanigan daan banigag dahon suloy dahon sa sili naitangad unya mga pinangga ibutang nila katong gitawag na tog kanang gabi pagbutang sa gabi depende sa kadaghan para mas lami pinangga pure na lang yung duga pure gata ba pure gata. Muna ibutang ninyo pinanggaha, pure gata, ibutang nato pananglitan o tataron yung gabi o inyong higdon. Masulod siya mga pinangga o kaltix, may itong sukdan, kidako. Diba? Ibutang nato duha ka kaltix ang inyong ibutang dito. Butangig duha ka basong pure gata. Niya pa ibabawa na ni mong sibuyas o nakay hilaw ng atsal o ganiba espada nga sili pinangga o niya ka ng akamatis. Onya mga pinangga ang mahitabo ni ana kay iniglunod na nimo dito uban ang duha ka basong gata sa duha ka kaltex ay buto nimo dito pinangga bang mukwan kana bitong mulunok-lunok pagyod onya butangan na nimo kasin mga pinangga ajoho nimo okay basta hapit na maluto ay kita ka mga pinangga din ha kanang kuan kanang lotos gabi nga kaingon kag arang lami amrin ning gabi sa arang lumi araman di ay. Kana mga pinangga ang pagluto gabi. Pero doon na po ipipila nga ang pagluto nila gabi kanang intero punuan. Gingon lang nga gikastomoy susudlot dahon pinangga paingon dito sa ugat. Okay, kanang ilahang takway. Ang buhato ni Mos Unod, kwansya, daghan mang klases gabi. Mas nindot man tong wakay gahumol katong naabitos aplan. Inigibot ni mo pinangga labi na kanang kanang dagko bitaw siya kuan kanang dagko bitaw takway arang lumi man takway ana sa so ang himuon nimo pangga ang takway hinluan ang gabi panitan adyo no gabi panit nya tipak-tipak ko nimo ba nya ibutang nimo mga pinangga sa dedtos gitawag natog ilawom ilawom then isunod nimo mga pinangga ang dahon kay mas gahi malata ang dahon i-compare nimo sa palak. Kumpoy di po, iuna ni mo ang dahon sa gabi. Butangan ni mo gunod. Nya, mga pinangga, sabwa ni mo dito o dili ispiso, kato ikaduhang pinugan. Okay, ikaduhang pinugan mga pinangga, pagtanaw ganyan ni mo niya, ipaibabaw ni mo ang takway, then ipaibabaw ni mo ang palak sa gabi. Panitan ang palak sa gabi. Birabirahon. Okay. Inaigahuman niya na mga pinangga, abin ni mo gunsa. Abi nimo gunsa mga pinangga ini kahuman na ang buhaton dadyo nimo ni ana. Pagbukal mga pinangga ha. Ikaduhang bukal, ikatulong bukal tanaw nimong oy, para humog-humog na. Ay, butangan nimo kasin, butangan na po nimo kamati si buya si paibabaw gyud. No, nakaiatsal pinangga ipaibabaw na siya katong gitaw na to gibanig nimong mga dahon sa gitawag atsal, sili, tangad niya. Kung nakay kanang atsal nga hilaw ipailalom pod kun naa man kay espada ipailalom kanalay pa ibabaw nimo nang Ang gitawag na tog sibuyas nya naman kay gitawag pinangga kanang kamatis og do naman pugay sangig dito nimo si babaw na ibutang dayong lunod nimo sa gata nga pure mga pangga. Okay, kaingon lagi ka nya sinabaw may style luto ani basta intero na alami mga pinangga ang gitawag na dogula ginataan nga gabi. Makaingon juga arang lami amrining kanang otan nga may gata. Ah. So mo na mga pinangga ha. Ah, arang lami agyod. Okay, kung ako'y pakano na ni kinamot mang yod. Muna ilhanan nga si Duklagit giganahan ka magkinamot. Andi gina ko sipiat nga kamuton kanag yung ginataan mga pinangga nga bungas kamunggay. Ah, mo na mga pangga ha. So hala. So pagkuan na mo kanang pagtuon na mo sa unyo pagulay og gabi mga pinangga kay arang nindota ang gitawag na tugabi.

0: Karong pinaga managisgod po ta unsa po ning folic acid. Ang folic acid mga pinanga abi ninyo unsay function nini? Nindot kini siya para ang folic acid mga pinanga mag-work ni siya uban ang vitamin B12. Paminaw mo ha. Kung gusto mo mutangkad, B12 ang ginarekomendar. Pero di day siya pinmutrabaho pagayo o walay folic acid.
1: Nang gigigil ako sa'yo, nababaliw ako sa ganda mo.
0: Okay, hala ni ara mga pinanga natong tigpaminaw. Ingon dere nga makatabang pinanga para sa pagporma o red blood cells. Paminaw mo mga animikon, labin naghilig og night rider kanang hilig og night life ha, mga night worker pinanga, oh mga kaliwat og GRO nga gabi iray opisina. So mga pinanga, kinahanglan kang folic acid para sa formation sa maong red blood cell. Onya dako gikatabang pinanga para sa RNA og DNA production. Abi nyo pinanga nganong makaanak mo ngan man ni akong anak oy bungi nganon ni akong anak gamay tutoy mudako daghamit taw nagdako or nagdako mga tugdugdug unsa man ni akong tutoy oy sa tanaw war gudok paghubo sa man imong tutoy murang maglalaki pasa sa man na og di pa kana babae mga pinanggagnaong laki magyugaglawas oh mga pinanga na po iba na unsa man ni dok ni akong mga legs ha. O, oh, daghan mga pinanga. O, oh, daghag diferensya nga naman ni akong anak. Mongoloid man eh. Nganong kaning isa. Kwa man eh. Special child man eh. Pinanga. Kulang dahil na siya folic acid panahon pagbuntis ha. Dako gikinahanglan para sa RNA o DNA production. Matod pa, ang gitawag na itong cell growth mga pinanga. No? Ang cell, makatabang para sa cell growth. Onya naapod siya ikatabang pinanga para sa protein metabolism. No, dako pug ikatabang para dali kang maayo para healing process. Mamre na uban dugay maayo kay kulag folic acid. Then matod pa pinanga, ang folic acid makatabang sa buhok ug sa pamanit. No, paminaw mo aron dili mga upaw. Onya dako kay ikatabang pinanga magprevent og unsa man? Graying sa atong gitawag og buhok. Oh, mga pinanga dugay kang ubanon o nyamatod pa mo build mga pinanga siya antibodies para mo fight og infection. Okay, so muna mga pinanga ha kuan kanang monay kuan siya kanang matod pa ikatabang.

tama gyud na pinangga, mga matay, pero sa di pa mga matay, di po nato dalion na tong kamatayon, di ba? Okay, pinangga, ang gitawag nato kanang folic acid, dakog ikatabang para ni atong mga naghupong, gikalibanga, dunay menstrual problem, o katong dunay stomach ulcer, okay? Also, mga pinangga, katabang siya para sa atherosclerosis, mangkatabang siya doon na kay anemia, o niya doon na kay gitawag nato pinangga graduation burns. Nya circulation problem o nya katong dunay mga tropical anemia, mga pinangga or diarrhea. Okay, so hala mo na ikatabang ha din matud pa kung kulang kuno ka sa mong folic acid, mga pinangga. No, kuan kuno maka impaired sa gitawag og circulation. Naa say hindrances pinangga ha.

0: Okay, so mo na minsay pinanggas mga dalo. Okay, so giingon dere. Ang gitawag na to kanang resulta pinangga ha, doon ay mag-impaired ang imong circulation, matagak imong buhok. Unya, doon ay serious skin disorder. Unya, pinangga magkakuan, magka na ay pigmentation nga medyo may pagka-brown, no, grayish mga pinangga sa ato pa, mo nang talumtom. Oh, tinga kalain mag-color ni upanit to, kahit di man pantay ang iyang gitawag pigmentation. So mga pinangga unya doon na kuno kay gitag natog ka ng megaloblastic anemia. Panahon nga magbuntis ba mag-anemi ka. Unya mag-experience kuno kag mental depression basta kulang kag folic acid. O mo ni mga pinangga ha. Then matod pa po mga pinangga kwani sa gitawag natog magka-problema kuno doon ay reproduction problem. Nga usahay lisod maglibor sa ito pa. Mo ni mga pinangga problemas kababayanan nga. Ay, di nagyog ko mga nagugutro kay perting hasula maglibor. Mo ni mga pinangga ha? Oo, oh, niya matod pa pinangga. Doon ay gitawag na ito o ganang high infant death. Anong daghang mga matay ani mga bata? Kulang dahil mga pinangga o ganang folic acid. Oh, so tingala ka mga utan na nga naman akong anak. Uy, pila pa kabulan patay na. Ay lang kagool, pinangga, kay mapiktahan pa ka, huwag mamatay manggaling kung sa mag-uuma pa, punaan ritso. O, oh, tanaw na si Milia, huwag mo tulog. Butang na po si Milia, di ba? Muna mga pinangga, ha? Oh, labi na pinanggag, bakilid ang juta, di magtudak yun. No? So, giingon din mga pinangga, kuwani siya, kanang usahay po, mo resulta ko nung mga birth defect. O, oh, ining kataos, mga bata. Tinga ka na unsa man yung bata, away. O niya, kasagaran ko nung pinangga, dali ko nung magsakit, o AIDS, no, anemia, atherosclerosis, cancer, kaning kuan pinangga, dali ko nung, sige ko nung luasan. O niya, magsakit sila pinangga, mga cervical dysplasia. O, di ko nung kalibang. O niya, pinangga, usahay ang uban, patulon, sige panakit ang kalawasan, mugawas ang mga rayo, mag-arthritis, dali ko nung magka-hepatitis. O niya, doon ako nung mag-experience ko nung sila pinanggag infertility. Munan di kanak. Ang uban ani, di pa kanak. Kusog kay mukurog, tungod kay magka-Parkinson disease na sila. O moda na mga pinangga, ang resulta kung kulang ka o folic acid. Uy, time sa day, nasirado pinangga. Asa day mga pinangga ang gitawag na tog sources. Asa day ang sources mga pinangga sa gitawag na tog folic acid. O, niara pinangga ha. Ang folic acid makuha ninyo sa siging inom og brewer's yeast. O tag 4 lang ang buok anis clinic pinangga. Na usay magugtagaan ni magutanan mo yung daghan man akong inumon dok ay. O niya mga pinangga sources nini makuha din nato sa black eyed peas. No, katumurag patani pinangga ha. Mga rice germ mo nang mga unang gitagbugas and palis rice kundi balid red rice kundi tik-tik doon ta ha. Ah, oh, onya pinangga mas labing kay mayo magsigit tag kitkit tanang nilungag nga mais niya tilukon gyud o kitkit ang naas pakaw. Then matod pa pinangga dako gikatabang ha alang sa gitawag na katong sa makuha nato pinangga sa mga green leafy vegetables no wheat germ, wheat bran mo na pinangga atong produkto natay wheat bread ha. Onya tanan mga pinangga nga klase sa beans. Mo ni makatabang kayo. Munong kamo ay kay mo ginarti ha. Onya mga white potatoes, mga pinangga, nuts, peanuts, kani. Dinha pinangga ang sources sa gitawag na tog folic acid. Pagkadali, Armandeo, eh. Igo, Armandeo, na nimo pinangga kaunon, ha?
1: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doklagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Okay, so, mayong kuan pag-view sa tanan na itong mga televiewers, no? Diri sa Doklagit Naturopat Clinic. Ay, ma'am ka nang ang imong bana gi-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doc Lagit?

0: Godo Prido.
1: Ah, si Godo Prido.
0: Labrador. Ang babae niya gikay mo, si Felisa Kumapas. Kumapas naman yung bana.
1: Ibatoy na stage 3.
0: Oo.
1: Ang Labrador Kumapas
0: ko siya. Dahil sa kapwa na Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
1: Ang sa pwisa kipita pa Ignacio Labrador. Kidney po din ang problema. So, nangaulian po sila.
0: Oo, naulian.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicine and Wellness Center. Basin ka muna lang, wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
3: Doc Lagit, servisyo pamilya, servisyo pamilya, servisyo pamilya.
4: Nasubukan niyo na ba ang pinakabagong teknolohiya na tumututok sa lahat ng problema sa ating pangangatawan sa loob lamang ng isang minutong general check-up? Gamit ang state-of-the-art analyzer machine, walang hula-hula, ikaw mismo ang makakakita sa kung anong dahilan at ugat ng iyong karamdaman. Tinutumbok nito ang pinakamahinang parte ng buong katawan para mapayuhan ka ng ating magagaling na doktor. At para sa gamot, meron din tayo epektibo at natural na mga gamot. Punta na sa pinakamalapit na Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center sa inyong lugar.
2: Inumanan sa atong mga resident doctors, ang Doc Lagit Clinic abli adlaw Domingo hangtod Biyernes.
5: Ania ang tanang Doc Lagit Clinic nga abli kada adlaw with our health consultant sa kada clinic. Ug atangi ang special visitation ni Dr. Lagit.
6: Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matina Pangi. Sa Tagum City, kada Domingo, Martes, na amay mutang sa Conferential Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa Dalan sa Pantalan, Galagala at Banglang o Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Sa Digo City, patag second and fourth Thursday of the month, at bang sa Polytechnic College. Usa mang higala, ayaw na paglangan, at tuwa na!
7: Isang magandang balita para sa lahat ng may sakit at gustong magpa-general check-up. Alam nyo ba na mayroong isang high-tech na gadget ngayon na kayang suriin ang kalagayan ng iyong kalusugan mula ulo hanggang paa? May kakayahan itong magsabi kung alin at saang parte ng katawan ang nangangailangan ng atensyong medikal. Ang high-tech computerized gadget na ito ay kayang magsabi kung anong vitamins at minerals ang kulang sa iyong katawan. Kayang-kaya rin itong magsabi ng totoong health condition ng bawat organ sa loob ng iyong katawan. Binibigay rin ito ang tamang impormasyon tungkol sa iyong sugar level, uric acid, fatty liver, gallbladder, cholesterol, at marami pang iba. Ito ang natatanging machine na kayang magpalabas ng general body check-up sa loob lamang ng isang minuto. At ang maganda pa rito, libre lamang ito para sa lahat ng nagnanais na maging healthy. Tama ang narinig mo. Libre lamang ito sa lahat ng gustong gumaling at maging healthy ang katawan. Pumunta lamang sa lahat ng Doc Lagit Medicina and Wellness Center na matatagpuan sa inyong mga lugar. O, ano pang hinihintay mo? Punta na!
8: Kay Doc Lagit, kasangga mo ang langit!
9: Okay, so ni ara mga pinangga, unsa ning gitawag natog laryngitis. Ang simptoma kunos laryngitis mga pinangga. So medyo tanaw ni mo mura magkanang harat ang imong tilaok. O niya, pinangga, mag-experience ko no kag ang voice ko no, become hoarse, mga pinangga. Tingnan mo rin naman ni kabayo, di. Mapagaw, mga pinangga, ha? O niya, sakit ko no, istorya ang imuhang tilaok. O niya, pinangga, tingala ka ni gamay imong tingog. O niya, medyo hagawaw na lang usahay. O, muna mga pinangga, ha? Ang mahitabo, aning itag na tug laryngitis or hoarseness pagkapagaw. Or doon na po iban sa laboratory, makita ni mo, naigingon pinanggag apon niya. Laryngitis na siya mga pinangga sa larynx na. Pinangga, ang gitawag na itong larynx, nakalocate siya between sa itong throat o sa trachea. No, din na sa itong windpipe mga pinangga. In short, din na sa itong tutunlan or sa atong gitawag o tilaukan mga pinangga. So, mahimo lamang kuno kinisiyang mo chronic mga pinangga. Unya, kuya orban kay mo abot orban pipila ka mga bulan. O, napo yung bang tinuig, non sa madok na wa.

0: May noon tingo ganing kalikli ha? Ang hinungdan ay no, kuno ni Ening gitagnatog laryngitis viral infection. Nya, usahay po, tungod sa kabugnaw sa panahon o mahiligon po tamo inumbugbugnaw. So mo ni mga pinangga ha, ang kuan mahitabo, o niyang uban ini, gidaot yun ang ilang gitawag o kanang larynx mga pinangga. Gumikan kay heavy smoker sila o niya, grabe siya pinangga ka, alkoholik kayo. Grabe yun pinangga ha. So dauto niya, o, paminaw mo ha, alcohol, sigarilyo, inom, kanaday pinanggay mga contributor nga mo daot pinangga sa atong zaman larynx.
1: Lukso na baki. Alang sa inyong pagsalmot o mga pangutana sa Doc Lagit Serbisyo Publiko, text lang
2: sa 0599-07920. Alang sa mga talk and text o smart subscribers.
1: Unsa pa imong gihuwa, text na!
3: Kung haplas nga makapahuyo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, pimples, acne vulgaris, matag-tiki, matag-tuko, apoy-apoy o hubag-hubag nga walay butuhanan, bayook, cyst, goiter, lymphoma, trauma, arthritis, gout, skin allergies, sakit sa ngipon o uban pa, usa lang ang tambal niini. Gamhanang haplas! Gamhanang haplas! Ang gamhanang haplas, mapalit na sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ayon sa research, ang Pinoy kapag tumatanda, nagiging makakalimutin. Agapan ito, uminom araw-araw ng Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pinapatalas nito ang ating utak at nilalabanan ang pagiging makakalimutin. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Pampatalino at pampatalas ng memorya. Kumpleto rin ito sa vitamins and minerals dahil sa pinaghalong 20 iba't ibang gulay at prutas. Kusog Baskog Superfood 20-in-1 Forever Young. Mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. 77 Herbal Tea o pito-pito. Hini mo gikan sa pito ka mga ilanong herbal medicines wakad pasaog ng panahon nga mao ang sibukaw, paragis, tawa-tawa, anis kulantro, cinnamon or kalingag, pandan o iba na ba? Mga ilanong sanggap nga gamit kani antos mga katigulangan o garon, ginamit na usab sa atong manggiitang doktor nga si Doc Lagit. 77 Herbal Tea. Epektibong tambal alang sa mga nagkanto sa kidney problems o UTI. Panghinlo sa kini sa dugo aron tangtangon ang tanang blood impurities, sugar o uric acid. Ampingi ang imong kidney aron luwas ikaw sa mga sakit. Inom kada adlaw og 77 Herbal Tea. 77 Herbal Tea. Ang 77 Herbal Tea, mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center. Ania na ang sulbad sa tanang problema sa tunga sa kutuguto, paghilab, paghablos, pagsakit, pagbuto, kabuhi, ulcer, gastritis o pagpunga-punga. Ania na ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Usa ka Doc Lagit Nature's Wonder Product. Maayo sab gini alang sa pagtanggal sa plema, ubo, pneumonia o gavil ang tuberculosis. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup. Masaligan o epektibo. Ang Doc Lagit Super Wonder Tonic Syrup mapalit sa tanang Doc Lagit Medicina and Wellness Center duol sa inyong mga lugar.
4: Atong paminaw ng testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Okay, so mayong kuan pag-view sa tanan nato mga televiewers no diri sa Doc Lagit Naturopath Clinic ay ma'am kanang ang imong banag i-cleansing po sa una sa clinic. Sa unsa ang pamaagi gani nga nakaanhi mo sa clinic ni Doc Lagit?
6: Minakuan nga tested na namo kay riyam dati nga manghod diri pod kay ikaymo man to siya
5: ang ikaymo
6: tas niya na mo pagkatuno mo test PMC ikaymo siya kay stage 3 naman to iyang kuan cancer so wala mi kay ni do mi sa imo kay nakadung riyam mo magulang di ay dati pod yung ex kapitan sa San Antonio dati pod to diri sa imo ha
5: ah mao mo to yung nag-refer sa inyo ha
6: oh napadit ka pud isuon pa jud niya mao daghan ni sila isuon
5: daghan na ni siya sa ato pa tested na tested
6: na namo ikaw dok to
5: katubang gi si kapitan sa pit pangalan ni kapitan
6: Godofredo
5: ah si Godofredo
6: Labrador niya babae niya gi kemo si Felisa kumapas kumapas naman yang bana
5: matoy na stage 3
6: oh
5: Labrador kumapas
6: ko siya. Dahil po isa ka po na Ignacio Labrador. Dali po ito sa imo ha.
5: Ang sa po isa kitita ta Ignacio Labrador. A kidney po din ang problema. So nangaulian po sila.
6: Oo, naulian.
2: Ug inyong napaminawan ang testimonya sa nakasulay sa Doc Lagit Alternativo Medicina and Wellness Center. Basin ka muna lang wala pa kasulay. Bisitahin na dayon ang Doc Lagit Clinic dool sa inyong lugar.
7: Doc Lagit Servicio Public.
5: Okay, katong mga nangutan na pinangga unsaon daw pag-detox ang kidney or ang gitawag na urinary. So particular lang sa kidney mga pinangga. Importante kay ang kidney mga pinangga. Kay kaning atong kidney gitawag ni siya og blood strainer. No, salaan. Kung baga sa sakyanan, gitawag ni siya mga pinanggag filter. Mo bitaw ng sakyanan ha. Pag mag-change oil, nag-change og filter. Kaning tagiya sakyanan, wag yun, kambyo-kambyo filter. Ang ato or magrunta, cleansing on lang siya. Di man mo agi ang dugo. Karon kung ang filter, barado, dimudo, ang dugo mga pinangga, di kanya masala. Mautong manulog na mga pinangga ang uric acid, no, ang purine sa vegetarian. Manulog na mo na nga, madaot ang ilang kidney. Pag madaot ang kidney mga pinangga, wala na. Ang uric, musaka na. Pagsaka sa uric, mutaas ang creatinine. Pero sa clinic pinangga, daghan kay pasyente nga nag-undergo dialysis nga within a week, nag-stop yun sa ilahang pag-dialysis. Pero si doktor, lagit, mag-advise man nga, after 2 weeks na lang. Pero sila yung decided, pwede man, basta kumplituha inyo ang cleansing program, no? Budgetan lang ninyo, for 2 weeks lang yun ang inyong medyo taas-taas o budget pag muad tumong clinic. Okay, kung saan yung pag-detoxify sa kidney? Ang uban mo, ingon mo din, ayaw nagkaugasin, agri po ko anak. Pero pinangga ang uric acid, dito maguna makuha sa tanang na ay protein. No, is the karni tanang animal product na man ay protein. No? Mo na pinangga din ato inyo merit basta ganig animal product tanan na na malangoy, malupad, na 20 TL, 4 TL, mudugo. Okay? No, nya apil lang mga mukama nga mga kinhason mga pinangga. Okay, so kana sila pinangga, mo na itaas og uric sa mga gulay, ang beans. Ang beans pinangga kay ang beans taas man po na siya protein. Pag na protein, ang iyang byproduct is uric acid. Muna sa mga daotog kidney, taas o creatinine, bawal na ang beans mga pinangga. Okay? Unsay pwede, kay panitra may makadaot, taugihon siya para matanggal pinangga. Unya, unsa pwede dapat nga gulay? Chapsuy gihapon mga pinangga, may maayo para sa nay mga problema sa kidney. Pero ang nindot yun ta pamahaw o panihapon, katong mga watery. Watermelon, apple, pear, singkamas. Monay dapat kaunon sa mga taong na ay problema sa kidney. Kidney stone, kidney trouble, taas ang creatinine, na ay mga UTI. Pamahaw panihapon ka na nga fruits. Parisan lang yung pinanggag nilong ang patatas or mag-utin mo. Pagka paniud to, dito na mo magulay niya, naagid sa gulay ang salad pinangga. Sa inyong salad, bawal ang suka, pwede ta kamatis lang tag lemon. Ang inyong salaron, pepino o niya, naagid ng celery. Kanang kinsay sa Bisaya, ang uban ni ini, naatay parsley. Kana silang tulo, magparis yun na mga pinangga. Muna'y the best nga para pang-detoxify sa tuang kidney. Then karon on saan yung pag-treat, no? Pinangga, gawa sa clinic manggol, kubrito tagtablitas. Pero diri sa ito sa Facebook, mag-juice lang sa mo. Naagi carrots, kay mo animik man yung mga taong kanang taas o creatinine. Unya, naa siya ay pipino, naa siya ay celery. Okay, then naa siya ay kalabasa. Mamanis lay mo hinlo si mong dugo. Unya, para madugangan, butangag kamungkay, kamuti, kulitis. Iusa na nyo pinanggag blender or e-juicer. No? Pag human, strain na ninyo sa laon pugaon, maghimo yun mo 1 liter sa buntag, 1 liter sa hapon. Okay, ang pag-inom, 1 glass every 1 hour. Okay, so muna mga pinangga, ha nga, paningkamot nga makaantog ka clinic para ma-avail ni mo ang cleansing.
0: Okay, hala, sige, pailuna mo mga pinangga na tuntik paminaw ni Ara. Inyo mga pautan na kapinutsinta na ni Dr. Mangautan na unta ako normal na niya ang akong BP 140 over 80, 52 akong edad, normal na siya pangga ha? Dok, si Julani ni 22 years old. No ako dok ba pagkatapos ko kanang kaon ako man isuka? Ayaw kong dagkaon. Ala, sige na kaginom pinangga ha? 1 hour before mo kaon, 1 hour after mo kaon, inom jugag mais nga kapi og charcoal ha? og katong 77 herbal tea nindot gani magtuob ka kay basig na pass mo po ka. Okay, so gingon diri mga pinangga, ang cellphone number ni Doc Lagit 0519-07-920.
3: Kung luya ang lawas, sagad maigo kini sa ubong trangkaso. Dungagan pa sa problema sa kabukugan tungod sa nagkataas nga edad. Mag-Alka-C, ang calcium ascorbate alkaline vitamin C. Maayo alang sa pagpakusog sa inyong system o kabukugan. Ug para mas epektibo, i-combine ang BioPlus o calcium ascorbate alkaline vitamin C. Mas epektibo na kinikaron kay kini tatakdok lagit na. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
0: Okay, ato nang tiwason pagtubag pinangga Doc na akay kanang Gloxy nga vitamins pinangga daghan makay klase sa Gloxy oy. Okay, gingon din pinangga unsa may tambal nga herbal, sige magsakit ang akong sige sakit akong kuto-kuto pero wala akoy ubo. Lahi magkaso tong ubo mga pinangga. lahi to siya kanang gitawag na to kaso. Okay, ask lang ko Doc unsa may matambalan sa green tea. Ator ba itong gisgutang itong green tea mga pinangga nindot ni anti-cancer? Pwede lapuhan, pwede nyo kilawon ha? Okay, Doc, unsa may ipainom sa taas o kalintura? No? Pinangga, nakipainom ni mo paracetamol, lala, baluta din na pinangga? Baluta, dahil na pinangga mga dahon ng bugnaw, tibuklawa, sugagtang ha? O nyantili, humuloginit. Unsa may painom kung naay dinggi Doc, naog dinggi pinangga, gusto mong di mo nervyoson, kay base niyang paspas nagubos, panagan mo klinik, pagdala mo 2,500, pero tanaw nyo din ha. Ala, sige na painom magtawa-tawa na dihagdulaw mga pangga ha. Pero tanaw ganyong wala, nakaabot na Doc sa isinta na o cinta, ala Doc, na ganyan to klinik pinangga, 15 na lang ang platelet. No, i-admit ko to DC Hospital sa una, ito, agidala klinik, agi, niyanto clinic, dihara na sa hospital. Pag ino mo nilang pinangga, kato po isang i-admit po dihag na bodok. Pagkating nga, inom rin ang lampag og masaka na yung kiplitlit. Wams lang kabalong na herbal ginom pinangga, ang doktor, imbis kay pagawas, huwag kay pagawas. Kailaha pang susihon, kung sa'yo, nainom daw sa bata. Abin nila, ilang tambal mo nakapasaka. Okay, Doc, si Jocelyne, ask lang ko, asa dapit imong clinics panabo, pinangga na apaingog pantalan. Pangita, galagala na. Pangina lang, asa ning gitawag na to mga pinanggas galagala o kuan? Kaning, sengahan, ani pinangga, kaning convenience store. Okay, gingon diri Doc, Gloxy nga pang patangkad. Ang tampapatangkad na to pinangga, natay chlorella dito, natay B6 o B12. Okay, brand man ang Gloxy mong pangita o eh. Okay, ang content niya pinangga mo to'y pangitaong ka mo to'y pampatangkad. Mangutan na unta ko Doc, normal rani ang akong BP 140 over 80, 52 edad, normal pangga ha. Doc, unsa man ang pangpaulsa sa dugo? Sige, inong pinanggag dulaw ka ng gabon, dapat 1 week before menstruation ka. Karon butang ipuginit ni mong puson ha. Doc, unsa nga pagkaon ang daghan o kanang kalsyum? Mo to'y pinangga, sige ka upatatas ha. Manay buhaton og kamunggay.
3: Protection is better than a pound of cure.
0: Okay, so okay Doc, sakit kayo ang akong puson. No? Puson na panahon nga riglahon. Akong edad 48 pinangga oy gidisminorya hinay budot ni mong banang anong manakit pa man puson po nimo. Doc, tanong lang sana ako, bakit palagi lang sumasakit ang ulo ko? Parang mabiak, pinangga, kaguol ni mog naibiak, kanaganing babaeng naibuak nga naiulo, wagay maguol. Ay, mga pinangga, imong buhaton, ayaw gidlipas oras kaon, unya, saktog tulog. Pagtuob na lang sa pangga, kaya basinyag, napas mo kag nabughat, ha? Okay, so Doc, ako di ay si Tina. Pwede ko mangutana sa imo kung unsa ang tambal aning akong balatian. Kanabang paghuman ako o kanang rigla, musakit akong puson. Basta musakit, Doc, mangulngol, tugnaw, akong pamati. Pinangga, ay man yun, taga-clinic, no? Before re-ministration para mag-cleansing ka, tuduan ka unsa ang paghilot. Para ikaw na magsigig hilo din ang kadadlaw, ipog yung tumang kadaghan ng atong klinik, disminuryahon. Wala gidismi. Nay, kadaghan mo ato dito, hinay ang flow. Pag hilo pinangga, di, nikusog na ang flow. Di ba?
7: Nayuban, abnormal, irregular menstruation, pataka lag, kuan. Tongtog, kanos ang mabot, iyahang regla, wasi kalibutan. Muna magdadalar, permintig panti. Oh, mga pinangga, muna ha. Okay, Dok. Akong mga muscle, sakit man. Unsa man ang tambal ani, Dok. Pinangga, pagtuob. Ya, sige, kaog kamunggay din na ha. Kaog saging pagmatas buntag sayo. Dok, siyan aning ang akong mawa, mama, 60 years old, kaduha na naopirahan sa iyang sinus. Karon ibalik na po, na po yunod ni tubo, pinangga, ang tawag na pinangga. Kwa na siya, kanang pulip, mabitong, ay lagi mo, sige, pangaog taba na lagi mantikaon, di mong gano'n mo patuo ba? O niya, pinangga, ay mo on, hala, palit ka gaman ng haplas, ipahin niya. Sige sa nag, mintras di ta magkita, sige sa simutan, pinangga, og limonsito. Maayong adlaw, Dok, ang akong asawa, may high blood, normal ba, batiun siya ang kainit sa lawas? Pinangga, dipindis edad, basing nag-hot flashes po ni mo ng init. Pahigasiguruhan na lang, nag-inom, nag-sayuti, oy. No? Isa kabasos buntag, isa kabasos unto, isa kabasos hapon. Dok, ang akong bana, sige og ihi, unsa po ni nga sakit. Pinangga, pangutan na, guhawunon, diabetes, pero init ang utin, inig pangihi, init po ng itlog. Mga pinangga, nagpasabot na nga, doon na siya ay... Unsa mga pinangga ang naa niya, naa siya gitag natog kanang prostate. Unsa nga prutas ang makadugang o sperm cell, Dok? Kala sige ikaw gabukado kay daghan karon. Oh, gingondre, hello pa, hello pangga. Oh, gingondre, thanks for your nice message. Unsa pay tambal sa bayook, Dok? Kay human niya gitunsil mipuli ang bayook, sige gampol mga pinangga og dahon sa gitawag o kanang iba. Pero sige po kaplasi o na atong kuan pangga na atong gitawag na to pinanggang gamhan ng haplas. Si Alan ni Dok nga naman nga kung mukaon ko katuaburan man ko niya sakit akong kilid sa tiyan pinangga oy gallbladder stone na siya. Alan, ay kumpiyansa Alan ha. Nya mo luag ra ba na imong tiyan. Basta mo tugab na kag makautot. No, gingon diri pangga, Dok, kana bang baba og hemoglobin malipong oy. Unsay tambalan na sige inom gingging og kuan. Tuba nga puti nang bag-ong kuha. Dok, sige lagi og kanang panguy ab, Dok. Unsa may tambal ani? Acidic tiyan na pangga. Ah, niya imuhimuon, 30 minutes sumagkaon, inom na limonsito. Ah, niya, sige na, inom to kada oras pinanggag mais nga kape o charcoal powder. Okay, mga tanan lang ko, pilay bayad, magmasahi, 300 dala tuob pangga, ha? Sa matina, natay tuob dala hilot, kamo na nga pas mo, na nga bughat. Ala, sige, pangatong magmatina, pagdala lang mo daag underwear, kaya ba si gusto niyo magpatuob, di mabasa man mo. So muna ha, Dok, unsa man ang dapat kaunon para mudaghan ang duga sa mga lalaki. Oh, gikan ni Dok kay Ruby. Pinangka di sigig pa jerjeron aron mapundo mudaghan ang duga ana. Okay, kung kadadlaw na mo jerjer di sigig kakuhaan sa so, pagkadaghan na ng kalaki ha. Pinangka gingon diri Dok si Jenny, 20 years old, ask lang ko. No, safe ba gamiton ang calendar method para dili mabuntis o gunsaon? Pagamit. Ah, kay next year pa mi. Gusto Dok magka-baby. Dili pa man po ko ganahan. Di po ko ganahan mag-kondom. Kisa po'y ganahan anang kondom in taon. 20 anyos, di daw siya ganahag-kondom. Isang kami naman ni 40, di may ganahag-kondom. Wapun may katilawon sa nang kondom. Amo nang tilawon na, paburot-burot raman. So, pinangga ang himoon ni mo. Ang himo-himoon. 7 days before ang menstruation, mga pinangga, kana ang safe period. Panalitan, pizza 20 city. Karon kay pizza 20 safety na ron. Diba? Oh, kana mga pinangga, ha? Unya, inikundang yun og rigla, pinangga, tirato ka di ako, tubrapod, 5 kaadlaw. Okay, mulampasan na, mature dan si Milia, pinangga, makabuntis na na siya. Dok, tagalibang na ko, sakit ang akong lubot. Unsa man ni Dok, lingkod og planggan ng init. Okay, Dok, si Kirby ni, unsa may tambal sa ubo og sipon. pinangga dipindis edad ani ka clinic naman tay tunik naputay perlin sige lang po gagat compress dughan og likod dahas unsa may gamit sa balbas pusa nga tanom pinangga ang tawag anang balbas pusa mo na siyang gingalan na to guachi chow. Okay. Taptapan sipon labinag maulanan. Dali ra taptan og silpo sipon labinag maulanan si Bikni. Amo to. Increase lagi ang atong vitamin C. No? Pinangga, 30 minutes after meal, inom na. Okay mga pinangga, wala naman tayong oras. Kini si Dr. Lagit mag-ingon ang Diyos magpanalangin. May pag...
8: Dok, kaysa dok. Ay kalagot. Lamipod na kay Maminaw da.
3: Para sa inyong satisfaction, bisitahin na lang ninyo ang Tanang Clinic ni Dr. Lagit doon sa inyong lugar para sa free general check-up and consultation and counseling gikan bata hangtod senior citizen. Pagdala lang kamo og inyong budget nga inyong makaya kay pasaktuhan ni Dr. Lagit. Dalahan na usab ang inyong mga kaila. Ania ang mga clinic ni Dr. Lagit sa matag lugar ug atangi usab ang matag special visitation ni Dr. Geoffrey Lagit sa matag clinic sa Davao City kada Lunes ug Biyernes sa ground floor Travelers Inn crossing Matinak Pangi. Sa Tagum City, kada Martes, naamay mutang sa Comperensional Road, Canto La Pilipina, BDO Bank at Banglang sa Eco Oil Gasoline Station, tapad sa Honda Motors. Sa Panabo City, kada Miyerkules, diha mismo sa dalan sa Pantalan, Gilagala at Banglang ug Caltex Gasoline Station, tapad sa Panabo City Inn, second floor sa Manager's Building. Sa Mati City, matag first and third Thursday of the month, fronting McDo and City Hall, duol sa Pailon. Usa mang higala, ayaw na paglangan, adtuan na!
9: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first Health Radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
10: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, atoa na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo-repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126053904 o sa tong globe number 09551019913. Octaviano Tailoring.
11: Okay, ikasakit. Okay. Kasakit.
12: Nausa mang katay, nga nakita naman ka sa saog.
11: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
13: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw. Ihaplas dai ni sa imong tatay palangga.
12: Unsa man na?
13: Nong Laring Essential Oil.
12: Nong Laring Essential Oil?
13: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas dai ni ining misteryosong haplas ni Nong Laring. Ang Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil.
14: Uy, Mare, asa man ka paingon?
15: Nito lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
14: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
15: Mau ba? Sige, muadto ko.
14: Basta Cesar Uno, kumpleto.
16: Cesar Ono Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
17: Ang Cesar Ono Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, bell caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Ono Store.
18: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Terramax Capsule.
1: O si GR Villanueva, nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
2: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Terramax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: Dikso yung tulog na tagdikso. Say, mangload na lang ako ng asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglak ka.
1: Di nakatagdon.
0: Di natagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman puta butuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog, kanyang sa Teramax capsule.
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga, ang Teramax capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga, epektibo yun ang Teramax capsule.
2: Introducing Kay's Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
3: Oy Mare, asa man ka paingon?
4: Nita lagi ko uniform para sa kong anak. Asa man ta makakita ana?
3: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Banay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar ana.
4: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
3: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
5: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were
6: high, we were so Teramax Capsule.
0: O si GR Villanueva nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
1: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Teramax Capsule. Unsa may gibati nimo?

0: Na, diso, tulog na tayo diso. Say, mangload na lang ako ng asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglak ka.
1: Di na katag doon.
0: Di na tag, di. Nakita ka kaon gani, kay di naman po tagutuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog kining sa Teramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod jud ko nga ang Teramax capsule epektibo gyud. So ayon ninyo kay ako mismo nakapamatuod ko nga epektibo.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Ang sa panginanglanan sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamarikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabo City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.
1: iCare Gold Capsule.
2: Ako si Arman, 40 anyos na kong edad. Nikalit na dyan og hanap akong pananaw.
3: Taot-taot yun na akong singgamit sa kong antsuhos.
2: Unya, nakadungoguan ng iCare Gold.
3: Routine lagi daw.
2: Unya, adun na pa'y bilberry extract.
3: Og nindot daw kini sa mata.
2: Sa walay paglangan, ako da yung gisulayan.
3: Og tinood, maayo gayon.
2: Kaayo.
3: Sulod sa usa ka semana.
2: Hinay-hinay da yung tinaw akong panglantaw.
3: Karon, bisag dili na kumugamit sa kong antipara,
2: makabasa na gayod ko.
3: Salamat kayo sa iCare Gold.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Indang de Pedro, Tagalog Sulitan, diri sa Naga. Ang nagamit aning product ninyo, ako ang Paris. Na siya ay bukol sa iyahang tutunlan. Siyang gipamintin na mga upat na kabak sa amo ang... And I could not ask for
2: more. JRM Production. Mapasigarbuhong mudalit kaninyo na ining puno sa pagtulunan nga tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Sugod karuadlaw, dili ko na ikaw ilhun pang anak. Huwa ka na ilunga din his panibay. Busa layas! Layas! Ikaw lang akong higugmaon hangtod sa katapusang titik sa akong kasing-kasing.

0: baby. I love you too, babe. Sige, babe. Ihatag tanan.
1: Ipatagamdam ko kanimo ang temporaryong langit.
0: Babe!
1: Ayaw ko ginuna niya. Maluoy ka. Dili na ko kaya nga mawa ka sa akong kinabuhi. Gibasulan ko ng tanan. Naigugman ako nimo. Naigugman.

0: Mga kapower 10, maing pagbabidaw na usap ka na itong tanano. Welcome sa tuwag at tulumanon ang Kia sa pagugban sa maayong nga paglawan. Siyempre kauban kanunay kaninyong tanan, Dr. Al Palma na usap. Alang niini nga tuwag at tulumanon usap ka na naturopathic practitioner. Magkakauban usap kita. Alon atong nga pagatunan na usap. Na mga pipila ka mga mensahe alang sa tuwag alawas. Unsaon pagpauswag balikayan ang mga balatian. Of course, gamit kanunay sa kasaligan nga kapsula ang Power 10 Pro Bio Capsule Food Supplement. Ayaw yun kalibot mga Power 10. Maintinag yun paggamit ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ano sa diyan? Ay mong lawas layo sa mga balatian. Ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna siya'y mga sangkap na kayang mutabang sa imuhang lawas gikan sa paghatag, pag-supply sa mga vitamins, sa mga mineral sustansya nga imong gikinahanglan sa pagpaligon sa lawas. Plus, grabe pag yun kaayo mo pahabwa sa mga hugaw sa tuang lawas. Kanang itawag ang mga toxic nga mga waste, kada mga chemical toxins, heavy toxic metal, kanang nag-clog diha sa imuhang lymphatic system, nakapababag mga Power 10 nga dili magkasulod ang sustansya sa lawas sa tao. Kini magun nga pagbabag mga Power 10 sa mga toxins, mo na hinungdan nga dili magkasulod ang atuang sustansya. So doon na siya ay powerful kaayo nga cleansing properties ang Power 10 Pro Bio Capsule. Ang cleansing properties mga Power 10 importante kaayo na sa atuang lawas. Kaya kung mo inom tag kapsula, bisan pag-unsa siya kabaga kaayo sa mga vitamins or minerals, unya wala siya cleansing properties, dili gyapon magpulos ang usa ka kapsula. Mo hinungdan mga Power 10 nga dunay mga kapsula nga mo inom ta nga daw wala siya epekto sa tuang lawas. O kung doon naman gani epekto gamay na yun kaayo mga Power 10 niya, hinay kaayo siya ang epekto niya, magkagasto patagdaghan kaayo. Kaya nga naman mga Power 10, wala siya cleansing properties. Ang naka-advantage sa tuang natural nga kapsula ang Power 10 Pro Bio Capsule, kaya doon na siya cleansing properties. Mga herbs nga gikan sa tanong mga Power 10 natural nga mupahabwa sa mga toxins sa tuang lawas. Like sa heavy toxic metal, sa mga mercury, sa lead mga Power 10 na makuha nato sa mga gipangkaon nato, makuha nato sa tuang gipangsimhot. Mga chemical toxins mga Power 10 nga atuang gi-apply sa tuang panit, atuang gikaon, at usab nga gisimhot, uni atong na inom, diha mga Power 10 kinahanglan na nga ipahabwa sa matag adlaw. Uni plus dungagan pa ang hugaw nga mukuyog sa imuhang nga dugo. Sobrang nga sugar, sobrang nga kalapot sa dugo mga Power 10, sobrang nga asin, sobrang mga Power 10 nga mga chemical nga naa sa mga preservative nga mga pagkaon, kinahanglan nato na siyang mahabwa. Kay mubunga na siya og mga daghan kaayo mga disadvantages sa tuang lawas. Nganong luya ta mga Power 10 niya, dili ta makasabot, mga og dali ta malimot, unya labad ang atong ulo, unya minus mga Power 10 lawas og energy, dili makahimo og maayog energy ang atong selula. Basin mga Power 10 tungod na siya kagrabe na kaayo kang bombarded ang atong lawas sa mga toxins, mga poisons mga Power 10 nga kinahanglan ipagawas gamit ang atuang kasaligan nga mga properties nga naa sa kapsula. Ang atuang kapsula ang Power 10 Pro Bio Capsule aduna siya spirulina, guna po na siya mangustin mga Power 10 probiotics siya, green barley, turmeric, moringa, vitamin C, protocola gikan sa pagpahinlo sa atong utok, pagpabuhi sa mga nerve cells mga Power 10, protekta sa mga selula nga dili daling madaot. Unya ang dugo nato mga Power 10 kun hinlo gani dali ra pud siya makaabot o maka-circulate sa tuang lawas nga dili mababagan ang pagdaloy sa tuang dugo ug moresulta na siya sa pag-normal sa tuang blood pressure, which is very good kaayo ang malikayan mga Power 10. Sa buntag pa lang ang kalapot sa dugo, malikayan na ang posibleng nga pag-atake sa gitawag nga stroke, pag-atake sa heart attack mga Power 10. Unya maayo po ni siya sa pag-cleanse po sa tuang organs, especially sa itong liver o sa tuang nga kidney. Kung mapasagdan magkapawar na itong liver, mahago po itong kidney, muuli tas dialysis, muuli tas gitawag na fatty liver, o niya kung muwik na gani ang tuang liver magkapawar ten, puyaan na ugdaghang mga bato ang tuang gallbladder. Muna nga ayaw gid pasagli ang mga parties sa imuhang lawas kay interconnected yun na siya. Kung dunay mga madaot nga usa ka organ magka-power 10, maapiktahan ang tibuok nga sistema unya complicated ang padulngan sa lawas sa tao. Muna nga kinahanglan jud ka og cleansing properties nga mapalig-on gyud ang matag organs dili mapasagdan pinaagi sa tuang nga kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule. Imna ang Power 10 Probiotic Capsule iniga matani mo sa iyos kabuntagon sa dili pa kamukaon, pasudla ang mga good bacteria, probiotics nga mubalansi sa imong gut health, unya maayo ang imuhang gitawag hormones, unya mo normal, unya ang mga babag nga makapabugna og bukol sa imong lawas mahilis siya pinaagi sa tuang nga kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule. Unya labaw sa tanan, mahabwa ang mga poison, mahabwa ang mga waste nga natigom diha sa imong sistema sulod sa imong lawas, unya dali ra pag kang maulian, dali ra kang babaskog kung magamit ka sa kasaligang Power 10 Probiotic Capsule food supplement. Wala kita yung kukulos palang sa pagpadayon sa unahan. Kini lamang si Dr. Al Palma mag-ingon kaninyo. Lawas may labang bahandi sa tanan atong nga bigan. Pinagi sa kasaligang Power 10 Probiotic Capsule food supplement.
1: Mga testimonya sa kaipiktibo sa inyong Lading's products.
2: Sinit niya o dasko ni Des Tudela.
3: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
2: A Power 10 o coffee, clay gel.
3: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
2: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung Lading.
3: Mm-mm.
2: Tapos, nana ko yung maintenance.
3: Mm-mm.
2: Testing gid ko og mga tulo ka semana, nagpa-BP ko, normal man akong BP. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, buntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabipin na ako, na normal din siya. Munang mong gina ako, testimony pa. Salamat, tika ko sa inyong produkto.
4: Power 10 Probio Capsule.
5: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds.
6: Pwede ay si Roberto Escobedo, nagapuyo sa Sitio Little Baguio sa Barangay Chua, Sultan Kudarat. Ang amo ang ginagamit din sa produkto ni Nung Luding, Power 10. Coffee mix o katong jasi matag buntag hapon kami gud ni Mrs. ana naga take kanang tulo ang nindot gud parison sila kay ngano man nindot kayo sa katulog nya og motrabaho pod ay naman mi sa uma kanang maayo bugay dita pati uno ka kapoy og makainom ta kanang power tin maka power gud ba sa atong pagkinabuhi ning kalibutan.
7: Sa imong awag sir sa mga gusto pang musulay ning atong produkto,
6: ako gyud maingon sa mga kapareho nako kababayan nako nga mga Ilunggo na suwayan ang yun ato. Kaya wala may kumos pagsulay. Kaya kini siya herbal mong guni. Ikuha gini siya sa mga tanong iyagi aturok sa Ginoo. Morning mayugod sa atong lawas. Kaya nga naman, wala pa may doktor sa unang panahon. Herbal may gigamit sa atong unang mga katigulangan. Dari karon nindot gini siya nga herbal. Kaya nga naman, kini atong lawas, ang Ginoo man po'y nagbuhat ani, sumala pa sa Genesis 1:27 Genesis, ang tao gibuhat, sama sige sa nagbuhay sa Dios. Morning ang Dios tanan ang naggagahom nini. Morning nindot o power kayo ang mga produkto ni Nung Luding.
1: Power 10 Probio Capsule. Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo na sigurado. Jassi!
8: Jassi!
9: Jassi!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
10: Will you mouse, sir? Kakamalan lalalanaw?
11: Unsa nga produkto ang imong gigamit, sir?
10: Ang nagamit ko sa Power 10 o Jassi o Gaplas.
11: Sadyang wala pa ka nakagamit sa mga produkto, sir. Unsa may imong gipamati sa imong lawas?
10: Kung among sir, taas ko BP, dayon taas po kong sugar, napog ko arthritis. Then, sa paggamit na ko sa Power 10 o sa Jassi, napasalamat ko sa Ginoo kay kanang produkto na ulian ako nga sakit. Diminti nyo na ako nakahantot karon.
11: Mm-hmm.
10: Pagkanoog na ko sa radyo ganiya nga, namin na opening din sa Maranding, muna nga yanid yun ko. Muna nga pasalamat ko sa Ginoo, ana. Ako pong giawag ang mga ako mga silingan diya sa Barangay Kamalan nga epektibo yun yung produkto sa kanang Power 10 o Jassi kang Nung Lading.
1: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Jassi!
8: Jassi!
9: Jassi!
1: Sodium Ascorbate Plus Zinc.
12: Mawkad to ang mga testimonya sa kaepektibo sa Nung Lading's product. Ikaw gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clangel Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.

0: Akong kagahapon, programang magahubit sa atong mga sugilanon.
1: Mama, salamat kayo sa inyong dakong tabang nako. Nakagraduate ko tungod sa inyong suporta.
2: Tungod kay buotan ka, deserve ni mo kung ansay na angko ni mo, JR.
1: Mama, mapaulin ako sa mo, ha? Salamat.
2: Pwede bang magpabilin ka lang din ni?
1: Pero mag-apply na ko trabaho, ma'am. Nauman ako. 5 years kong nag-working din sa inyo, ma'am.
2: Naanad na kong inaa ka din ni JR.
1: Ma'am.
2: Part ka na sa akong kinabuhi. Huwag naanad na kong inaa ka.
1: Ma'am.
2: Gusto di ka.
1: Di ta magka-level, ma'am.
2: Uli problema ka na. Malipayin ko na ka.

0: A la una, DC Otsun, ha? Katong wa pa magkapaniud to di, ha? Ala, paniud to na, kay hapit na alas dos. Ay, kung igna, alas tres mo maniud to. Pag na kung kapas mo na ninyo, anong rasa? Maing hapon, maing pagpaminaw. Tibok Mindanao. Mga nagka-tune in karon sa mga sibiyaan sa Nungladding Radio, Nungladding Infinite Radio, sa atong mga partner FM station nga nagka-connect kanunay sa atong program, mga Infinite Radio, maybe na dihas 93.3 Infinite Radio Surigao City. Daghan kita mga listeners din. Kumusta mong tanan? Ato mga guwapag, mga guwapong at tigpaminaw, dinhi sa atong programang handumanan sa kagahapon. Huwag pagkakapoy, huwag pagkaluya. Maligiingon mga palangga, nga kung mahal ni mo ang usa ka butang, kung mahal ni mo ang usa ka tao, walay luna ni ana ang kaluya o kakapoy. Kumbati, huwag luya-luya. Kamusta muntana ng ato mga authorized dealers sa ato mga products? Kinsa na po ka makadawat sa tag 5,000 pesos? At tangi mga palangga, next week, atong ihatag na sab ang tag 5,000 o binigipaabot sa ato mga palangga. Kunyang ato mga authorized dealers, maoy priority nga atong hatagan ni ini. Muna yung mong gisaad, good. Muna yung mga binipisyo nga atong mahata gawa sa free life insurance, hospitalization, discounted sa itong mga products, o syempre ka ng tag 5,000 mga palangga. Maangkon yun na ninyo kung dealer ka sa itong mga products. Muna yung mga benefits nga atong ihatag diha ninyo. Muna yung giingon nga dili lang mo dealer, nga dealer lang. Kung dili tipik o kabahin sa atong programa, sa atong mga products, makadawat man gid mo ana. Katong mga nagkaangkon, katong gipang mention ako, automatic man to mo add to rin to sa atong mga station, sa atong mga sibyaan, mga tindahan, mga clay jewel store, mo nang aligre gyud kaayo. Nagingon sa uban nga, nung lading, pagkanindot kay paminawon, kung akong pangalan ay imong i-basahon sa kahanginan. Kung nagingon mga palangga nga, namanggit po'y swerte ho, no? Ang uban mo ingon, nung lading, bisag unsaon nga, nung dimalas mo kay ko, eh? Wa, di na dimalas, eh. Wa, dimalas nga. Tao nining kalibutan, ah. Kaya matul pa nila, sa pagkahimugso ni mo ni ining kalibutan, swerte ka na. Tiaw mo na. Ikaw na ang nahimong nagmadaugon. Eh kung lang tawon ni mo mga palangga, katong may mo research din, ha. Nga pila ka millions nga mag nilumbaay gina sila ug sulod dito sa term ana sa ato mga doctor aron nga mahimong maumol ug mahimong usa ka bata ug kana mao ikaw nga nahimugso nga nahimong nagmadaugon ka nang way dimalas, ha. Basig mo ingon mo nung lading pagkadimalas yun ako pagsulay ra na trials nga mo'y mupalig-on sa imong kaugalingon. Maunay muhatag nimo og challenge sa imong pagkinabuhi, ibabaw nining madanlog nga kalibutan. Kumusta ang ato mga palangga de Zamboanga, Sibugay? Okay lang ba ang atong signal diha karon? Wala ba'y pagkaputol? Dili ba putol-putol ang atong signal? Paki-check daw mga palangga aron na sa igo ni ana. Ako masayran. Unsay output ni ining atong bagong sit-up na sab dinhi. May pagpamina og happy birthday di ay. Happy birthday ni Kuya Wolfie Oryo. Birthday, pila na edad ni mo kuya? Atong ipaabot ang atong kinasingkasing nga greetings sa atong higala amigo, friendship, kompleto lang yun. Bila na edad din mo kuya, nga akong wish na magpadayon ang imong pagkamaayo. Managiingon na naman tayo mga weakness matag-usa, mga kakulangon. Importante nga naningkamo ta sa pag-usab kung unsa ang mga lantaw nato nga dili maayo. Happy birthday Kuya Wolfie Oryo. Pilay edad aning Kuya Wolfie, duda ko na apanis mga murag mo pa man siguro ipag 30 ani. 30 pa ka kuya no? Okay. 30 pila murag apamni 40 gon. Osbon ako happy birthday Kuya Wolfie Oryo. Balik ta mga palangga. 39 na dai. Usa na lang ka tuig dai mo 40 na si Kuya Wolfie. 39 ba dai ni? Mura pa mag 30 god. Mura pag 29 ba nga mo pa ipag 30 bitaw.
1: Hello mga taga Zamboanga Sibugay, katong mga naminaw karon sa 94.3 nung Lading Infinite Radio. Kamusta mo diha?
0: Dungog-dungog bata karon. Maing hapon. Labi na dihas Butuan City 90.1 sa tadiha ang Nulading Infinite Radio. Salamat kayo. O salamat dais tanang mi adto gahapon sa atong first year anniversary celebration sa Nulading Radio Pagadian City. Salamat kayo ni station manager Ninong Julito Alcalde, kauban sa imong team. Salamat kaayo sa inyong pag-arrange sa program niya. Salamat sa mga bisita, no? At mga kaubanan sa mga nagkailaing-laing mga sibyaan nga mi visit sab nga to. Salamat kaayo. Appreciate kaayo nako ang inyong pag-attend sa unang tuig sa kasumaran sa pagkahimugso sa Nulading Radio 90.3 Pagadian City. Ang atong sender mga pinalanggan tigpaminaw, usa ka atong lantawon ng atong sender, atong i-check ang atong sender, usa ka lalaki. Lalaki na sabag tong sender. Atong siron ang maong sugilanon, gato mga nag-relax-relax karong mga orasa. Enjoy niya mo sa pagpaminaw, pakusgin ang inyong mga radio din ha. Aron nga tinaw kaayo ang inyong pagpaminaw. Klaro, aron sa ingon niya na ato makuha ang pagtagad ang laing sugilanon. Laing sender nga itong hatagan karon sa pagtagad.
2: JRM Productions presents Handumanan sa akong kagahapon. Mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao nga inyong mapati din hilamang niining atong istasyon. Tulumanong hatod ka nato sa JRM Productions. Handumanan sa akong kagahapon.
3: Uy, Mats! Nausa man ang luya man kaayo na imong nawong.
4: Lagi dai, uy. Sa sige na ako nagbiler-biler ba? Si magutubis ko sa amo. Murag, ubos na dyan yun ako resistensya o kailan tanon ko karon.
3: Kung mao ka na, Mads, maayo pang mag-Power 10 Probio Capsule ka.
4: Power 10? Kaya naginamention ni nung lady?
3: Yes, uy. Ug kabalo ka, Mads. Kining Power 10 Probio Capsule, kompleto kini sa mga vitamina, minerales, ug mga nutrients na dagkog ikatabang sa atong kalawasan. Tungod sa napulo kasangkap na napamatod ang makatabang sa atong kalawasan sama sa probiotics, mangosteen, green barley, turmeric, vitamin C, spirulina, guyabano, kutokola, cranberry ug moringa. Mao kini ang Power 10 nga sangkap nga tinuod nga makatabang sa lawas nga makapa-energy na makapahiuli pa sa balatian.
4: Dawbi, ako ko na nagsulayan.
3: Uy, Mads, blooming man kaayo nga murag energetic man ang kalag.
4: Ay, oo, naka Power 10 Probio na good. Napiskay ang akong lawas, nakaangkot pa ko rin dot nga pamati.
3: Power 10 Probio Capsule, mapalit na karon sa inyong suking butika.
5: Healthy matagadlaw kauban ang clay gel coffee mix with malunggay ug chia seeds. Stevia ang nagpatamis niini.

0: Gel Coffee. At lauman o gabi, permi ka healthy. Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Clay Gel Coffee, stevia nagpatamis nini. Malunggay o chia.
0: Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, mapalit sa mga butika, nung leading radio station, o sa tanang mga Clay Gel Store.

0: Coffee at lauman o gabi'i. Permika Healthy Clay Gel Coffee Mix with malunggay o chia seeds.
1: Nautsaw ako eh. Kalit mo lang kong giyobo. Sipon, ya, sakit pag inakutian. Ang labad pag inakuo.
2: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
1: Unsa?
2: Aron dili galing matakdan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
3: Jassy Vitamin C plus Zinc.
2: Jassy Vitamin C plus Zinc.
1: Aron malikayan nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag ka natong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Ampingi ang imong mga mata, kauban ang viscomac eye drop.

Sa pag-usap mayong adlaw kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao, kutob sa abuton sa itong Sibya, handumanan sa akong kagahapon sa kinika live drama sa kanginan. Ikan sa mga nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao, nagkanimog ka na ako, kanatong tanan, maghatag pagtulunan. At ang sender o sa kilalaki, ato ning hatagag kinabuhi. At syempre, kanunay nagpaluyo ang ato may epektibo garantisadong mga produkto. Ayaw kalimti ha! Power 10 Pro Bio Capsule, dunay 10 powerful ingredients nga power kayo. Epo kanig katabang, especially niya, itong dunay mga gibati sa lawas. Katubang mga nagbalatian, katong mag-blatted kanunay, constipated, normally ang pagpagawa sa hugaw, high blood, diabetic, dunay heart problems, heart disease, mas maayo nga mag-maintain ta sa Power 10 Pro Bio Capsule. Yes, food supplement ni siya. Pero dako kayong tabang sa tong lawas, malikayan ang mga balatian, o syempre kung doon na natin igibati, matabangan ta. Dilibya puntiaw ang mga sangkap nga naaniya, mga sangkap nga pinili nga mas makatabang makaayo sa ato mga gibati. Kining probiotics, mangustin, green barley, guyabano, spirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, o niya rich in vitamin C. Pag yun, pagkanindot kay mga palangga. 30 minutes sa dili ka pamukaon ha. Inom ka sa Power 10 Probio Capsule. Itong taas kay sugar, taas og blood pressure, maintain Power 10 Probio Capsule. Inabanan sa itong clay gel coffee mix, wealth malunggay and chia seeds. Ang kape nga magkatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Nindot ang clay gel coffee mix tungod kay dunay mga sangkap siya nga magkahatag kaayuhan nato. Ang kalami niya siguradong imong balik-balikan, imong higugmaon. O siyempre magkaayo, mga muni nakalamang yun sa itong coffee. Kung kalami lang hiskutan, ako yung ikapasalig niya ninyo nga inyo yung magustuhan. Pasong-pasok sa atong test. Mogi ni atong test bitaw kita mga Pinoy, hiligtag coffee unya. Gusto ta og coffee nga kanang pasok ayo sa atong panglasa bitaw. Kining clay gel coffee na. Unya gawas nga lami makaayo sa atong lawas. Disinwaybi ka mga sangkap nga makahatag lamag positibong epekto sa itong lawas. Mora kung mag-coffee ka, Lagel Coffee Mix na! Ano ba dan sa Jazzy Vitamin C Plus Zinc? Ang kapsul! Kamoy tubag, alang ni atong kapoy ang lawas, luya, di makatulog. Ito bitong dali rakay taptag balatian. Ingon man... dali kay magsakit-sakit yun. Kining Jazzy Vitamin C, makatabang ni nimo. Kung trabahante ka, ilabi na yun nito ni atong mga construction workers, kanabang pakusog ka nun ang trabaho, mas maayo nga mag-Jazzy ka. Nindot ang Jazzy. Dayong ato ni mong trabaho, inom ka gusto ka kapsul. Matingala ka nga, wa may kapoy. Kung niya usahay, di malikayan, mataliksikan ta, maulanan, mas maayo nga mag-Jazzy ta. Dili ta dali taptag balatian. Kaya panahon sa kagabihon pagkanindot sa imong tulog. Mag-Jazzy na everyday, aron everyday, okay? Nung lading essential oil, ayaw kalimot ha, mag-haplas, katong mga magpahilot, magpamassage, katong mga panuhutunon, doon ay mga pamaol sa lawas, pamuypoy. Kining nung lading essential oil, dako kining katabang ni

0: Ang atong Viscomac Eye Drops alang sa tinaw klarong pananaw, patuloy ang inyong mataha sa Viscomac Eye Drops. Nindot na gumikan kay maproteksyon sa atong mata. Proteksyonan, labi nag na atas gawas kanuna, di malikayan, sobrang init, abog, pollution. Mas maayo nga patuloan na to sa Viscomac Eye Drops alang sa tinaw klarong pananaw. Ang Growmate para sa inyo mga kids na edad 1 to 12 years old, hatagi sa tinuod kompleto nga bitamina na gikinahanglan sa inyo mga kabataan. Nag edad og usa nga 12 anyos, mahimo magkainom nining Growmate multivitamins syrup for kids. Pampabright, pangpagana mukaon, pagpagana tulog. Kanindot sa Growmate mga palangga, tungod kay dali kaayo ang inyong anak makasabot sa klase. Unya dali kay mutubo. Dili magsakit ang inyong anak. Growmate multivitamin syrup for kids. The best multivitamins in the market today with 15 essential nutrients. Batang bibo, batang ganado, batang utukan, basta magka-growmate ang inyong mga kabataan. Ato na hatagan o pagtagan among sugilanon. Atong siren mga palangga, ang tinuod pangalan sa atong sender. Pakusga inyong mga radyo. Taga Carmen Davao del Norte ang atong sender, atong hatagag bagtagad abang sugilanon aron sa ingon na atong masayran, atong mapadungog sa kahinan ug syempre makuhaan kinig pagtulunan sa kinabag-ang katawhan.
1: Handumanan.

Dear Nung Lading, maayong adlaw sa tanan ng mga tigpaminaw na ining programa handumanan sa kagamot. Nung Lading, nahakit ko sa pagpadaan ining akong sugilanon sa pamasin nga pinaagi nini magkuha ang pagtulunan sa kinabag ang katawan. Ako si Andro, taga Carmen, Davao del Norte. Kaya ako sugilanon dili o dili na ako mahimong mahikalimtan. Usasab ko ka dating OFW. Lagi daghan nga mga trabaho nga akong nagyan. Kaya lagi dula mo ko'y pangandoy sa kinabuhi. Bisan pa man sa kalisod nung lading, natabangan mi niya nga nahaw asmi. Matawag nga medyo mas bintaha na kaysa kaniadto ang among kahimtang. Nung lading doon na kinida kong kalabigitan sa babae nga akong gipili. Pero lagi, wala ikiingon. Doon na yung mga butang nga sa atong pagtuo nga siya na. Pero di ay, dili tanan natong gipili magpabilin din eh sa tong kasing-kasing sa tong kiliran. Usahay doon ay mga butang nga dili o dili ni mo mahimong may kalimtan bisan pa man sa kasakit nga gibilin din ni mo. Nulading, ako kini isay-isay kikan sa sinugdanan.

0: Congratulations, Dong Andro.
1: Congratulations, Dong Andro.
2: Salamat kayo ninyo. Ma, pa, sa wakas, natong ipangandoy.
0: Bawo ka na, di may katuo. Kuha pa ka binahutay. Kung nagpadapa ka sa itong kawadon, di unta ka karumugradwar.
1: May gani kay may agwanta ka. Waka mo suon sa imong mga maguwang.
2: Tungod kay akong gi huna-huna, ma, pa. Maulan ibong tugbagi nga mao as tagikan sa kalisod.
0: Salamat kay ni Ana Dong Andro. Nga naglantaw ka ni Ana. Imalikayan nga emosyonal kami.
2: Ako gani pa. Ganiha pa lang. Sa paglinya na to din eh. Imalikayan nga mutulo akong luha.
1: Di na ta maghiskot, Ana, oy. Kay makahilak sab ko. Sige na, Andro. Kay nabiaan na tas linya.
2: Ah, sige ma, pa. Magpa-picture niya tatanan karon ha.

0: everything there is. Congratulations, Andro.
1: Salamat kayo, Sel. Wala ka magka-adto sa graduation, ha?
0: Plano gid unta na ako nga mo adto. Kaso lang, maikog ko. Wala mang good ka ni. Ingon sab na ako.
1: Pasensya na, sobra ka busy mong good.
0: Ah!
1: Oh, kung saan na?
0: Gift na ko ni mo.
1: Uy, sure ka?
0: Yes!
1: Duta ko na ni. Nari ko regalo day.
0: Ablihi.
1: Kaya nga no. Sa ba niya?
0: Ablihi ka ni. Aron mahibaw ka.
1: Sige. Thank you ah. Sel.
0: Welcome. Unta. Magustuhan ni mo na.
1: Siyempre naman. Sige ka ni mo. Uy.
0: Bagay ni mo na.
1: Katuning gilantaw na to sa mall?
0: Yes. Di ba nag-ingon ka nga? Gusto ni mo na nga rilo? Ako nang gipalit para ni mo?
1: Sel, maikog mo ko ano eh.
0: Ay, nagka-uwaw. Para imuhan na.
1: Sel, thank you ah.
0: Welcome. Busy ka? Magpakuyog unta ko ni mo.
1: Sige. Wala masip ko ilakaw.
0: Tala, kay mag-snacks tagapit.

0: Asa naman ito si Giselle eh. Ako lang pabot-abuton ito din eh. Uy! And? Ah, nagtrabaho siya din eh. Ako nga tool. Wala pong masab si Giselle. Was makabantay na ako. Siya din ang ninda din eh. Mode nga, wala ko makabantay si Ila. Nagtrabaho din siya.
1: Hi ma'am, pwede mo palit?
2: Yes sir. Andrew?
0: Yes, ako. Nagtrabaho ka din eh?
2: Yes, last week pa lang. Ay, congratulations di ay. Pasensya na. Wala na tayo magkakita pa mo nang wala na tayo makongratulate.
0: Salamat, and mapalit na lang ko. Napay discount?
2: Siyempre naman. Asa imo ay na pagpili?
0: Bitaw. asa ganito napit nyo? Di ba dito to's panahabuin nyo?
2: Yes, nga naman.
0: Gusto nga kong mulaag ba? Di naman kay busy. Ano okay ni mo? Anong vacant sabi mo?
2: Sure. Friday consenting na lang. Wala mo kilakaw ay na.
0: Sige. Mo bisita ko sa inyo ha, Sunday.
2: Ah, sure. Excuse ah, ang sa inyo, ma'am.
0: Hindi siya nagtrabaho din eh. Ang buti. Basta makakita ko niyan. Hindi ko malikayan nga. Kanang talagsaon ang iyong kagwapa. Nga dilikid, malikayan nga. Matulala ka na lang kung maglanto ka niya.
2: Okay, ma'am. Naipakapin. Basta sakit mo din eh.
0: Huwag ka lang masaya, Dan. Sa una pa lang. Pilit ko mang pugnan. Gusto kong wala-walaon akong kagulingon. Pero sa oras na makita ko siya, tara siguro si Giselle sunahan. Anne?
2: Mato ka na?
0: Mato na. Gata kong giingon ni mo ha?
2: Sure. Sunday, mapauli ko sa mo ah.

Nung lading, si Anne, schoolmate na ako. Si Giselle, silinga na mo. Bali, ahead ko niya 1 year. Nung lading, nagraduate ko sa akong course ng culinary. Samantang si Giselle, nagpadayon pa sa bugiskwela. Nung lading, dili malikayan nga kanang sahay, pagkuna-una ko nga. Doon ako'y babaeng bugat sa kasing-kasing. Sa kapag-eskwela, wala yun ako sa guli o uyab-uyab. Pero doon ako'y gitago sa akong kasing-kasing. Nung lading, gusto ko nga akong taguan sa himpit. Pero lagi, may bawaan lang yun. O naikiingon nga, once na umabati ka na, dili pwede ni mong i-deny kung sa'yo mong feelings. So pagpangligid sa mga buhay,

0: May hinoon kaysa Davao City ka rin nag-apply.
1: Plano na ko po, ma. Mag-upload. Kay mas dako ang kita dito sa gawas.
0: Oh, noon, lahi man yun ng dollar kaysa piso din is ato ah.
1: Pero sa karon, mag-experience lang muna akong trabaho. Mas mayo nga dinilaw na sa Davao. Okay rin sa mga offer nila sa mga hotel.
0: Maayo hinoon, ugoy. Lain pa'y ato ba? Kaya si Day Giselle. Dako kay na gusto ni mo.
1: Ma.
0: Oo. Buotan biya ng bataa. Manggihuna-hunaon kayo na. Kada kay muagi ko si ila. Kun makita ko niya nga daghan kong da, mutagbo gud na. Muamin, og human, iyang kuhaon ng ako mga da.
1: Yes, ma. Buutan si Giselle. Gani, kiningarilong akong suot. Siya naghanta gani.
0: Tiaw mo na. Dayon, tako na gusto ni mo.
1: Ma.
0: Oh, tinuod. Kay nga no, wak ka pa'y gusto anak niya?
1: Oy,
0: huna-huna, aha. Hingkod na pinay mong edad. Kung manguyab ka o niya, pilian ang babae nga sama sa kabuotan ni Day Giselle.

0: salamat kayo ah. Nga imoy kong kita agad panahon nga makabisita din si inyo karon.
1: Nag-ingon man ka? Lain pa't ka ayaw kon. Dili ti ka atubangon. Abi mo, lipay ko nga. May visit sab ka na ako din eh.
0: Salamat kayo yan. O, nananggit na ko ni Papa o ni Mama ni mo.
1: Ngaon sa?
0: Panguyab ko ni mo.
1: Andrew?
0: Sa una pa ning pagbati ah. And, according gitaguan. Pero, dili pwede nga. Hangto-sangto na lang. Untay mo, hatagag chance. I love you, Anne.
1: Andrew?
0: I love you. High school pa lang sa una. Crush na tika. Di ko may mutang kung makakita ni mo. Promise.
1: Masyak naman sa tani mo, oy.
0: Yes, tinuna. Mahal tika. Mahal tika, Anne.
1: Andrew?

Gipalit na nako si Andrew. Bagay gini niya. Mas, ang ayan magod siya kon small. Kay mo fit kid sa inglawas. Ako namang gibayaran mo. Add na ako sa department store. Nabasab ko idugang o palit. Malipay gito. Mo man yung mga paborito niyang mga t-shirt. Andrew? Yan na ba? Katunan ka-istorya niya siya, Mol? Yung schoolmate? Nag-holding hand sila? Magpasalipod ko din eh. Kilain sa kong gibati. Nasakitan ko. Mabalik ko sa kong agi. Usibot pa sabot ni ini. Nasakitan ko. Pero, ikala lang mindo ha. Magdalit ko. Wala pa masip makakita siya na ako. Mapauli na lang ko. Makakawas ko din sa mall.

0: Hi! Uy! Kumusta na? Siguro, busy ka na sa mga trabaho. Congrats, Day. Giselle, okay ka lang?
1: Okay, Raman.
0: Kumusta yung mga trabaho?
1: Okay lang. Medyo kapoy, pero kaya ra.
0: Noon siya. Oh! Namupuog. Pruta silang papa. Glainan di ka. Tilawin na. Tamis kayo na. Ito nang walay liso nga lansunis.
1: Salamat. Ibutang lang din na.
0: Oh, Giselle! Tay pa uno, oy! Okay ka lang? Oh, naghubaw mo na yung mata. Nagkila ka ba?
1: Wala man. Nga nang mahilak man ko, wala ko'y katungo, di ba? Para sa onsa? Ako'y katungo nga maghilak.
0: Huwag magsabot ni mo. Gusto may nahitabo ni mo, ha?
1: Congrats. Nakita mo na ako nag-holding hands itong schoolmate ni mo. Ambot nga nung na-feel ako ni
0: Giselle, okay ka lang?
1: Dili. Dili ko okay. Pero ako'y katungo, di ba?
0: Giselle.
1: Bisa kung saon, ako himo ni mo. Wala ni mo nakita, di ba?
0: Giselle, ako makasabot ni mo. Gusto ba na itabo ni mo, ha?
1: Manhit ka ba? Oh. O ba ni mo na-feel, ha? Kastati ka. Kastati ka, pero may sinasaon, wala ni mo nakita.
0: Giselle, higala rin akong paglantaw ni mo. Iksoon. Og best friend.
1: Ingot na.
0: Giselle, tayo pa una, oy! Giselle! Nag-hilak, di maayos eh. Buti naghubag ang iyong mata. Basta. Balik lang ko. Butang na ko nila sunis ni Skilik. Ako lang sang sabdon siya. Pasensya ka na. Higala rin akong paglantaw ni mo, Giselle. Si Anne, nga akong mahal.

0: Kamu di bahala nak, ma, pa.
1: Oi, selamat.
2: Selamat kayo, Lugandro. Imbo kin migi apuran basta ko akan na bilin din ha.
3: Na poy pa. Og gilain ako ni para sa akong mga pagumangkon.
1: Pastilan pagkaswerte namo nga do na mi Andro. Kay manggihunahunaon gyud ka kaayo.
3: Salamat ma. Basta dali ako ah. Dili ko muhikaw.
1: Aw, kana mas panalanginan pa ka ni ana Andro. Og tuod, nakita mi si Giselle. Nagdurog hilak. Nagsulti anay mi.
3: Oh.
1: Tinuod ba? Nga, doon na kakunoy hinikog man na?
3: Oh. Ma. Yes, tinuod ka na.
1: Hoy, mauting nasakitan tog maayo. Wagi siya mauwaw, misulti na ako naghilak. Nangota na pagani. Og, maot ba kuno siya? Kay bisag unsaon, wagyud kuno nimo magusto he.
3: Ma.
1: Oy, Andro, naluoy ko pag-ayo. Talagsari ingon ana o kasing-kasing. Tiaw ba na nimo? Nga. Bisag si Papa nimo, makita mo amin gyud na.
3: Ma, dili pwedeng ipugos na ko akong gugma. Mausalil na giyanin akong kasing-kasing. Upuhon, mailan raw niya ninyo. Ma, dinta maghisgot niya na.
1: Nanalasik eh. Kon, di namang galing ka musugot o kisgotan na. Tala na dito. Jerry, kay aron nga, mamalit pata kinanglano din his bay.
2: Nadala, sige. Oh, magabot-amot ha.
3: Naabot sa baby ni mama ang istorya siya. Ah, yeah. Dili ko gusto masakitan, pero pilit niya ipugos siyang kagalingon. Di na ko nang naon. Importante nga ako nahimo niya. Masap na ako sa pasa, ha? Mudritso ko dayon sa ilang-an, kumansong trabaho.

0: paalam.
1: Anya na na. Grabe gid ka ha. Ikaw gid mo na utrabahan ni sabay.
2: Aron nga, kunay unaon sila. Maikog sab ko nga. Muan ni din niya. Mapabugat lang.
1: No. Bisita gud ka. Ikaw gid. Lingkat anak din ni. Ngan anak man ka makatutok.
2: Bagay ni mong gisukot ka ron.
1: Sexy ba ko?
2: Super.
1: Thank you, Andrew.
2: Nag-i-kumotor kong aping.
1: Ayaw nagpauli ka rin ha. Di nila tamatog.
2: Sure.
1: Andrew, gusto ko nga. Makasulay ko nga, magkuyag ta. Mag-ubantag pa nga tog.
2: Sige, ako rin iatag ni mo.
1: Aki mansap silang mama o si papa. Thank you kayo ha, sa pag-prepare sa atong dinner. I love you so much. My handsome boyfriend.
2: Love you too. Ako sinitiwason din niya.
1: Okay, mag-wait ka din eh.

Nung dating, nabot ko sa Europe. Grabing lipayan ako nga nahatagan ng oportunidad nga maka-abroad. Kung dili pa gid basta-basta nga nasod. Nung lading dito, nahimong worth it ang akong pag-abroad. 1 year pa lang, dagan akong napundat. Nakapalitin ko giyuta dito sa moa. Dinigbalayan nilang mama o ni papa. Nung lading dako akong sweldo, tungkol kay matagigayon nga day off na ako, mangita man ko, sideline. Nga napag-overtime. O gawas pa na nung lading, gigastuhan ako akong girlfriend sa Pilipinas. Nursing ang...

Ketunggun pun tak kaya ko. Kina ngalan nga. Matrabaho. Dinis gawas. Walagi pa ulay. Duha ka oras, tapos tulo ka oras lang. Nga akong tog. Nangayon na rabas sa to kwarta. Si Anne. Hina akong siya pero nun. Nihahapi na siya mag-graduate. 2 years pa, di kan karon. Sa ko makapauli. Kinahanglan nga makumbate pag umayo. Hasta. Mo tabo ko na ako. Aron nga, magka-add to rin ko sa akong gitrabahoan. Magdali ko.

0: Salamat, Sir Hazel, Baghatod. Pila naman ako utang ni mo.
1: Ay, lagunaw na ng utang.
0: Sige, sir.
1: Wait, ito na. Tila ba ko ni mo pa dayunan siya magipuyan?
0: Dali, sir. Mag-coffee ta.
1: Salamat. Ako yung sila, ha?
0: Okay, sir. I'll say, gusto ni mga coffee, sir.
1: Huwag nila yung gusto. Ikaw.
0: Sir. Sir, ayoko kuniti.
1: Ano man, ha?
0: Sir. Uuwit ko na. Sir, uwatera siya. Sir, na ako'y boyfriend.
1: Huwag kumangutan na.

0: Para sungoy. Nakarelaxay ko gamay. Kumapon magpadala ko sa bahay. Nila mama. Huwag ni Anne. Hindi mo tindi ko gibot rin niya. Na-charge mo rin ako ni.
1: To a choose healthy lifestyle, mo ko ng atong first line of defense. Yan. System, bilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikaya ng mga sakit nga resulta sa daot ng immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pulmonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga naggikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store. Nung Lading Radio Station. Oops, sa Tanang Bagabu.

0: Mga testimonya sa kaepektibo sa inyong Lading's products.
1: Ako si Gideon Wangko, nagpuyo sa guling gipos sa mga resort sa Purok City. O sa wala pa ko nagamit sa product ni inyong Lading, kanang naistro ko. Dayon, huwag ilain akong na nakaayos akong lawas. Ang product ni inyong Lading, ang Power 10. O mga pimang ko, nagamit po ko o Glitzel Coffee Mix. O ingon man, Jassy. May ang Jassy, muna ay makapayo sa akong tulog. Pag karon, kaloy sa Diyos, update ngayon ko. Busa ka mo mga silingan ako nga kanang medyo maluyahon. Labi na mga senior, sama na ko. Paggamit na mo sa akong igamit, Power 10, Kapi o Jassy. Mayog na mag-uba na silang tulog kay dali

0: kayo maulian ang iyong mga sakit. O daghang kayong salamat. Power 10
1: Probio Capsule Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
2: Mary Jean Auman.
3: Tag-asa ka, ma'am.
2: Tag-akwalas. Purok tres.
3: O sa malayong gipalit, ma'am?
2: Kung ano yung akong gipalit, kaning Coffee Mix o kaning Power 10. Kaya maumang yun nilindot nga mga produkto nga ginagamit na mo.
3: Kamutan na nagagamit?
2: Oo, kamitan na.
3: O sa may nakaagnin ninyo, ma'am, ganong may gamit ka mo ano nga nasampit yung mga produkto?
2: Akong ba na, sir, may nasya si sa likod. Then, gamintin siya aning Coffee Mix o kaning capsule. Kaluyan sa Ginoo, himbuto yun siya.
3: O saan nga capsule, ma'am?
2: Power 10. O kanipong Coffee Mix na kape. May ginaadlaw niyang giinainom. Kaluyan sa Ginoo, sir, himbuto yung sis dire din. Ako pong ugangan, sir, kanang bali upirahanan unta siya ang hitabo. Nagmintin niya po na ani Power 10. Kaluyan sa Ginoo, nakalibang ragyod siya. Wala na namo ipadayo po pira. Naku kay ko pasalamat sa aning produkto. Pasalamat yung ko sir nga makakuha.

0: Chris. Sige kong mintin na. Nawala yun siya na. Sige, yapon ko gamintin. Kaya naman po ko isisa kong dire. Dughan ko, sir. Dahil mo ito nga medyo nahilis-hilis yun siya. Pero padayon yahapon ko anak. Bisan wala ko isakit. Padayon yun ko anak. Kaya makakuan man yun sa itong panglawas na ito. Makawala at nung mga sakit ba. Okay na, sir. Sige lang yapon ko padayon. Kaya dili na tumatagan ba. Makakauntag kontra. Dahil mo balik na po. Anak. Padayon lang yapon ko anak. Minti na ng Jassy o Power 10.
1: Power 10 Probayo Capsule. Panglawas mo na sigurado.
2: Jassy Vitamins. Jassy Vitamins.
3: Maukad to ang mga testimonya sa kaipigtibo sa Nungladings product. Ikaw, gustong musulay? Bisitaha ang ato mga Clangel Stores o palitas mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Hinumdumi nga ang lawas nga piskay sa Ginoo gikalipay.
4: Ang chia seeds usa ka matang sa liso nga puno sa minerales nga makatabang sa maayong overall function sa kalawasan. Aduna sa gini omega 3 nga makatabang sa pagpakubo sa blood pressure, antioxidant properties nga makatabang sa pagtangtang sa toxin sa lawas, ug fiber nga makatabang sa good digestion sa atong tiyan. Ang malunggay usab taas og content sa vitamin A, vitamin C, potassium, vitamin E ug iron. Mga sangkap kini nga makita sa talagsaong klase sa kape. Ang Clay Gel Coffee Mix. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ang Clay Gel Coffee Mix, lamian kini nga kape nga nagaangkon sa mga sangkap nga makatabang sa mas maayong kalawasan. Non-acidic kini, purong herbal ug all natural. Kaping makatagbaw na, makatabang sa mas maayong panglawas pa. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing. Mapalit na karon sa inyong mga suking butika.
5: Isip inahan. Kinahanglan gid na ko ka partner aron sa pag-atiman sa among panimalay o sa akong pamilya.
6: Isip amahan, kinanglan yun ako protection sa matag-adlaw para sa akong pamilya.
7: Isip isdyante, kinanglan ako og energy sa matag-adlaw para sa akong maayong kaugmaon.
8: Besag sa luyos na taas sa akong edad, lagsik gihapon ko.
9: Protektahe ang imong kaugalingon og pamilya. Ani ana ang Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule. Aduna kini vitamin C para ligon sa immune system nga motabang batok sa stress ug sakit. Kini kombinasyon makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas nga recovery kung magsakit. Jassy Vitamin C Plus Zinc Capsule.
10: Ang gamit na mo, Jassy Vitamin C.
9: Mapalit sa tanang Clay Gel Store, Nungladings Radio ug sa tanang mga butika.
11: Gidikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: alang sa maayong panglawas. Ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids, kauban sa pagtubo sa inyong kabataan.
1: GrowMate! Kauban sa pagtubo sa tanang kabataan! Boy!
0: GrowMate Multivitamins for Kids, mapalit sa mga collegial store, non-living radio o sa tanang mga butiga sa inyong lugar.
2: Pre, grabe na gyud ka uga akong panito eh. Murag maglagot nang gyud ko permi ani. Napay akong lawas nga perming nagpanakit. Dala na siguro ni sa akong pagkaidara no.
3: Ayo kabala ka mare. Nakasulay na ba ka sa special nga Haplus? Naay mineral oil, lagundi og peppermint extract.
2: Haplus? Pero base normal ra na ang oil oi. Di ko gusto nga magdanlog akong panit. Og di pa ko gusto nga manimaho kog Haplus.
3: Dili ni siya basta-basta nga Haplus. Kay natural og herbal ni siya. Makatabang nga ma-moisturize ang imong panit. Ang peppermint og lagundi makahatag og refreshing nga feelings og labaw sa tanan. Humot nga makapanutsot sa imong kaunuran ug makahupay sa imong sakit sa lutahan, pamaol ug uban pa. Kini ang Nongleding Essential Oil.
2: Murag nindot ni paminawon pare. Safe ba siya gamiton? Wala ba ni side effects?
3: Oo, walay side effects. Safe kaayo na siya. Natural ug maayo para sa panit ug panakit sa kalawasan ang Nongleding Essential Oil.
2: Sige, so ayan ako pre. Unya asa man ato ni mapalit?
3: Mapalit ni siya sa tanang Clegel Store, Nongleding Radio ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
2: Sulay ang natural nga Nongleding Essential Oil.
4: Ng hamis nga kutis ug walay blemishes. Pinaagi kini sa nag-unang sabon nga pampagwapa na makatabang pa sa panit. Ang Clegel Pupaya with collagen and milk 10 times

pwedeng ipang sense, ipang send ako ng picture. Picture kanini. Ano? Doon ay kaubang lalaki. Doon ay si kauban. Og yun na pa. Katuloy kong kauban sa hotel. Ang nagtabang na ako nga, maabot ko rin eh. Ayup ka, Bart. Ayup ka, Bart. Mga hayop mo!

Nuladin, huwag na ko magpaabot pag doon ka tuig. Nuladin, dapat ko katuig sa Europe. May pahuli din na siren ko. Ibinuangin ko sa kuya. Kikastuhan ako. Pero makauman siya sa yung pag-eskwela sa course ng nursing. Pero wa, giiglat ko niya nung lading. Daghang kay mga picture ng gisen. Nga kung usas mga higala dito sa mong lugar. Confirm, akong higala. Nga akong higala. May unay na ako, ang tabang na ako, nga magka-abroad ko.

0: Mussana.
1: Mi paulika.
0: Ay, kugaksa. Naibawon ako.
1: Andrew!
0: Naibawon ako sa maghimo. Natingala ka. 2 years pa unta ka mo pauli. Pero kalit kong mitungasin mo atubangan. Tukutala ka kung ano. Naibaw ko! Kakiilad ko ni mo! Kibaw ka, ginsa tong lalaki. Imong ikauban din eh. Imong ikakuyog. Imong ikadulog! Sa nagtabang na ko mag-abroad ko. Pero naguba na nga mong relasyon pag nangigilay. Pag siya yung gihimo. Kano na himo ni mo niya? Sayod ka ba kung sakripisyo para ni mo? Pilkas akong mga plano. Ibaw ka niya na?
1: Sorry, Andrew. Awa ko tayo atanin. Oh, na-develop na ko niya.
0: Unsa?
1: Yes, tinuod na. Ang sahid ka. Mabdas ko. Kinahanglan pa nung baga niya. Sorry. Napasakit nanti ka. Ayaw ka bala kabayaran ti katanan. Nga akong nagamit ng mga kwarta imong gihatang na ako. Excuse me.
0: Ha, ha, ha, ha, ha.

Nogle ting. Har vi kun nogen også? Har hun kendt boy? Du kan ikke tage hende kun af. Jeg sender baba inga. May mga kauban ako. May mong inahan. Sumabot ang mga anak. Pero nakuba. Kasaroy kasiguran nga. Ang akong kauban sa pagtrabaho sa hotel sa Davao. Munahimong lalaki niya. Tingnan ako sa abroad. Nung laling sakit kayo, nangituhan niyo mo ang sakabutan. Ngayon mo na. Pero di ay, ikuha og lain. Gimaral og lain. Nung laling pila ka buwan, nga daw wala ko'y klarong to, sakit kayo. Tige kayo nga matuko, mahuna-hunaan ko'y naghimo. Unta, doon ay mga pagtulunan nga nakuha. Ayaw niyo ihatag tanan. Kisakit kayo pa rin sa kuha. Isul pag-move on. Promise. Nung lading, tagay kong advice sa mga naminaw, thank you. More power ni programa hantumanan sa kagahapon. Andrew from Carmen, Davao del Norte.

0: Mau kita ang sugilano ni Andrew taga Carmen, Davao del Norte. Mayo nga pagpaminaw ninyo mga taga Carmen. Pagkasakita mga palangga sa iyang nahiaguman. Kanang nagtuo ka na nga siya na doon na mo'y mga plano na musalod sa salags kaminyoon. Pero ang ending, gi-squat og lain. Ang ending, gimaral og lain. Muna'y term sa uban mga palangga. Kaya itong kwaon og lain, maral. Gimaral sa lain. Munang kamuha ay good mo pang maral diha. Ay sakit kay intaw nagmaralo ng imong hinigugma eh. Para sa tong sender karon. Pila ko nung kabuan nga o si klarong tug, di po na basta-basta, no? Katong mga nakasulay, makarelate, good. Kanang matulog mo nga, imbis katugo na kapoy na kainyong lawas, pero di gid mo piyong ang inyong mata. Mahuna-hunaan ninyo ang mga panahon nga maayo pa mo, ang mga panahon nga nindot pang inyo mga smile duha, nga inyong gisauhan ang kalipay, o niya sakalit lang, lain na ang iyang gikalipay. Sakit ka ina, pamalundungon eh. Unya ang nakapait pag yun, iya pag yung amigo. Kauban niya sutel, pamuto magsaba yun, imong pagipaila ang imong uyab. Imo ramang kupunggi, giloom-loom po nag-imo diha. Imo tatong gipahibalo nga, oy, part, muna akong uyab. Ayaw nigmarala ha. Muna akong uyab kay... Morespeto po itong imong higala siguro. Pero waan po ni mo na pinduti, God. Waan ni mo na pindutan ang palibot nga imong hinigugma. Pero paminaw na ko sa agitos babae. Kina na ito pwedeng ibasol nga ito sa itong sender. Naasas kasakitan karon. Muna igingon sender nga dili kamo para sa usag-usa. Mas maayo nga nasayra ni mo karon nga wa pa mo maminyo. Ay po na minyo, no? Pagkapait kay, laminag doon na mo'y anak. Dili siya para ni mo. Doon ay babae nga gitagana ang atong labaw makagagahom nga maunagay para ni mo unya. Huwag ka ng bayhana, dili ka na pasakitan, dili ka na binuangan. Basig ka tong imong silinga na. Muna'y giingon nga mamili kapag adtuglain, muadto pagkag tagalaing lugar, naara ng imong silingan, diha?
1: Sana all.
0: Kagusto kod ka ito ni mo. Bas hindi ay, no? Huwag mo na to hiba, huwag mo na to mahibalo, igon. Basig doon ay part 2 unya sa imong sugilanon. Pero Sander, kung advice ni mo, sige kaingon ko na, magpasalamat ka. Tanan nga mga panghitabo, doon ay rason. Siguro sa pagkakaroon, dili mo masabtan nga nung gitugutan ni, nga nung gitugutan sa itong labaw magkagagahom, nga mahitabo ni mo, mahitabo niya, wa man ko ta mahiba, usay man good kita, ang atong gihunahuna ang karun lang. Matud pa sa balaang kasulatan, nga ang Dios nahibaw kun unsay mahimong padulngan unya. Ha? Kita daghantag mga gusto sa atong kinabuhi. Pero ang sakaron lang atong gilantaw. Ang Ginoo kay bawo mo sa unsay dangatan ana. Basig mas worst pa unya kung nag-ipon mo. Ika na ingon anang babae ingon ana. Uso mo guning pickleball karon no. Unya tudlo-tudlo dayon, mugunit-gunit dayon sa kamot kay tudlo ag usang paghapak. Unya tuwa kas layo. Ingon ana paghapak o ana ana. Pickleball perting usuha mo guniron. Kato manuwa ay pickleball ha. Ang mga ang attire ba anak sa mga babae perting siksiha ra ba gyud? Unya kining uban moray adtuon dito sa pickleballan. Muadto dito way racket dala. Kay mananaw tan aura nang mga nanggi attire og pickleball. Kamu ha, ayaw mo og lantaw-lantaw diha. Huwa mo yung racket, pagpuyo mo sa inyo. Di kay mo anha mo, magnanaw ka na, mulas palibot. Maglikay, kunuhay mo, unya, nagpaduol mo ang titason. Wante mahimo ni ana, mo nang move on. Unya, ayaw kalimot, pag power 10, puro bayo capsule. Aron nga, mas mubalik ang kondisyon sa imong lawas, niya tabangin imong kaugalingon. Ang Power 10 Probio Capsule, mga pinalangga na kong tipaminaos kahinginan, 30 minutes sa dili kapamukaon, imnon gina na to. Dako kay nagkahimuan sa atong lawas. Doon ay 10 powerful ingredients nga powerful kayo. Makatabang na sa pag-maintain sa atong digestive organs, sa pagpakondisyon sa atong atay, sa atong kidney, hinluan ang tanang organs sa atong lawas, hinluan atong colon, wow na mga barado sa atong kaugatan aron maayo ang pagdaloy sa atong dugo. O niya ang atong kape nga pagkalamia ha, Clay Gel Coffee Mix, muna ikape ninyo aron nga kumpletong inyong adlaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Lami nga magkatagbaw, sustansya, vitamina ang mupatigbabaw. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Ano ba sa Jassy, vitamin C plus zinc? Nindot nga tulog, lawas nga baskog, basta maka-Jassy ka everyday. Nindot ka ayon ng Jassy Capsule. Dili ka dali ka puyon, dili ka dali subawan, ubuhon. Mas makalahutay imong lawas kung mag-Jassy ka everyday. Nung laging essential oil, muna i-haplos ninyo. Kung gipamaulan mo ba, gipamoy puyan mo, magpamasal sa pahilot, nung laging essential oil. Nung laging turmeric balm kung nagpanlipong ka, nung laging relaxing oil, kabihunon ka magbiyahe, hidhid ka lagamay, anak. Ingon man, ang Viscomac Eye Drops alang sa tinaw, klarong pananaw, Viscomac Eye Drops! Alang sa tinaw, klarong pananaw, ug maproteksyonan ang atong mata, mga palangga, Viscomac Eye Drops. Ay sa kalinti ang atong groomate para ni baby 1 to 12 years old, batang bibo, batang ganado, batang utukan. Dali ra kay mo taas sa inyong mga anak unya i-develop ang brain sa mga bata aron magtubo silang utukan. Watay kong oras, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Inyong muklading moingon at agad tagdakong bili ang ato isika ingon aron makinabukitang malinahon, mabungahon. Salamat.
1: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Vaccines ug mo normal ang bowel movement, ligon ang immune system nga kayang musumpo sa mga cancer cells, mupaligon sa atay, kidney ug memory enhancer sa kini, mupugong sa heart attack, stroke, taas nga blood pressure ug mo alkaline sa pung selula aron malikayan at acidity hinungdan sa balatian.
3: Pagka power good ay
2: power good ang atong lawas kung nagtumar sa Power 10 Probio Capsule. Yapa!
3: Puska lang papa, oy!
2: Tungod kay nagtumarko sa Power 10 Probio Capsule. Di ba mahal?
3: Yes, mahal! O kuman sa imong pagbugha, naapahihayhay! Mas power si mama!
2: Power 10 Probio Capsule. Mapalit sa tanang butika, nung lading products authorized dealers, tanan nga Clay Gel Store, o niining istasyon.
4: Alang sa mga mahiligon sa kape, ani ay good news alang kanatong tadaan. Ani ay nagkaroon ang kapeng makapahealthy na, makatabang pa alang sa mas maayong panglawas. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Pinagi sa malunggay o chia seeds, maayo kini alang sa atong heart, makaprevent sa diabetes, makaregulate sa blood pressure, makatabang pakinis sa atong atay o kidneys, plus makahatag pakinis sa kalami sa kape nga imong balik-balikon. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds, purong herbal, all natural, natural ug wala kini sugar. Natural ang pampatamis niini. Maong safe alang sa tanan. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa. Hinimo sa Clay's Angel Herbal Food Supplements Retailing.
5: Sa karong panahon na, importante nga andam ta pirmi. Stress sa trabaho, pulosyon sa palibot, sakit nga na pirmi, hinahanglan og proteksyon ang imong lawas.
6: Ani ana ang Jassy Vitamin C plus Zinc Capsule. Adunay Vitamin C para ligon imong immune system ug zinc nga mutabang batok sa stress ug sakit. Kini ang kombinasyon nga makatabang sa paglikay sa ubo ug sipon, pagpugong sa kakapoy, mas paspas ang recovery kung magsakit.
7: Sa una, dali ra ko kapuyon. Karon, mas kusgan ako. Salamat sa Jassy.
5: Protektahe ang imong kaugalingon ug pamilya karon. Maggamit na sa Jassy Vitamin C Ascorbate plus Zinc Capsule. Imong kauban sa adlaw-adlaw nga proteksyon.
6: Mapalit sa tanang Nong Lading Radio, Playgel Store ug sa tanang mga butika sa inyong lugar.
8: Aniya na ang programang buhatag og daghang papremyo ug makabaid sa inyong tagsa-tagsa ka mga panghunahuna. Makaligaw, lingaw-lingaw sa kahaponon.
9: Nasakitan pero di nimo kayang talikdan, ni dagan pero gusto nimong maapsan, hangtod kanus animo siyang ipaglaban. Onsa man
8: kauban ang nag-inusara og higala sa kahanginan,
10: ang inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
9: Inyong tito nga medyo maldito apan seryoso, ang inyong Tito Val.
8: Lingaw-lingaw sa kapunon.
10: Lingaw sa kapunon.
9: Hello, maayong hapon.
11: Mutubag ko sa ako inyong pangutan na tigmo.
12: Mutubag Mike o microphone.
11: Mutubag sa tigmo.
12: Ito kay Manny.
11: Mutubag sa imo ang tigmo. Masko.
10: Alas 3 hangtod alas 4 sa hapon. Lingaw-lingaw sa kahaponon.
9: Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag?
10: Lingaw-lingaw sa kahaponon.
8: Lingaw sa kahaponon.
13: Tito Val, pasiriti ko bi.
14: Hello.

0: oras mga palangga, alas 3:07 na giyod sa tigda sa hapon. Gala kumustag maayong hapon na usab ganinyong danaan. Mga pinalangga na kung suking tigpamina usag mainit nga hapon. Parang nindot kaayo ang hapon mga palangga dari sa kung nahimutangan kay walay ulan. Sagaran manggod mga palangga basta alas 3 na. Dari sa kung nahimutangan mga palangga taligsik na ulan na giyod. Pero karong orasa mga palangga nagpabilin ang kainit sa panahon. Kaya kumuhangad usab ako sa kawanangan mga palangga nagpabilin nga tinaw. Kaya sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, kumusta man ang inyong tagsa-tagsa usab ka mga panahon? Rihas ba tao kining nasinati nga ganang init diha sa inyong lugar? Aduna ba'y kining nahitabo nga pag-ulan-ulan usab diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar? Amping lang yung tagkanunay mga palangga ha? Tag kumpiyansa ilabi na og kining nagpuyo mo daplig sapa daplig suba aniya kana bitang dunay ulan dili gyud kumpiyansa ha utob na lang sa maabot sa atong sibya karong orasa kini niyong tanan maayo pagpamina og welcome na usab sa atong tulumanon ang inyong tulumanon lingaw-lingaw sa gahaponon. Siyempre, kauban gihapon ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito nga medyo maldito, apan seryoso ang inyong tito Val. Mag-uban-uban kita, hangtod kita sa alas 4 sa tagda sa hapon. Adlaw di ay karon nga Miyerkules. Pinsa 29 binaning bulan sa Hulyo tuig 2026. Happy birthday sa tanang gasaulog sa ilang adlaw na tawhan karong adlaw. Kaya pipila na lang sab ka adlaw mga palangga mahuman na sabing bulan sa Hulyo. Mag-Agosto na sab. Pagkadali Argyo Town sa panahon. Nila pa perte Argyo Town paspasa sa panahon. Kumusta man do na ba moy nahuna-unaan diha nga inyong itubag sa atong tigmo? Niya pasensya di ay kaayo ha. Gahapong adlawa mga palangga wala ko ninyo nagkauban. Ang inyo nagkauban mga palangga maurang yung taon ang inihang kining kuya tamuklo. Ilagi aduna ko importanteng gilagkaw kagahapong adlawa. O niya pagkagabi eh, akong gipangutana si tamuklo kumusta man doon na ba'y nakatubag sa atong tigmo? Ang tubag ni tamuklo mga palangga matod pa niya pikat. Wala rin gihapon daw mga palangga. O nga paningkamuti ninyo nga matubag ninyo ning atong tigmo nga ang atong tigmo sayon rabi yung kaayo ni. Nagkadugay, nagkadako. Unsay nagkadako ana tito? Nagkadako ang premyo o niya nagkasayon. Ano magkaingon man tanga nagkasayon? Tungod sa kadaghan tubag mga palangga nga atong nang nadungog, mao nga makaingon yun ta mga palangga nga nagkasayon ang atong tigmo. Ang atong tigmo, maura gihapon, ang nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod kanusa ni mo siyang ipaglaban. Unsa man. Akong utrohon ha, para nga iniuhag yun nga makuha. Nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mong maapsan. Hangtod ganusa ni mo siyang ipaglaban. Unsa man. Onya kun ikaw ang swerte nga makatubag sa mauntig mo karong hapuna. Imong badawat kun imong maangkon ang 43,400 pesos. 43,400 pesos na karong hapuna. Alang sa gusto mo tubag, pwede mo mutex o mutawag mga palangga sa akong cellphone number. 0938-1627-189. Akong utrohon para nga inyuhag yun nga makuha. 0938-1627-189. 1, 6, 2, 7, 1, 8, 9. Di amo text o tawag o niya, kinahanglan yun nga kompleto. Doon ay kompleto ninyong pangalan, edad, address o niya ang inyong tubag. Bisan pag kanang insakto ng inyong tubag, kaya doon ay kulang ang inyong mga tubag. Kulang bakag apelyedo, kulang bakag lugar, kulang bakag edad. Pasensya na yun kaayo kay mahimong invalid ang inyong mga tubag, ha? Ayong hapon sa tanang gabi o karon sa atong kining Facebook Live. Ayong hapon diha ni Ma'am Edet Sanchez de Agican sa may Valencia City, Bukidnon. Namanusab, ayong hapon diha ni Ma'am Joliet Hemang. Diha ni Ma'am Big Pungase. O diha ni Sir Aljo Namukatkat. Salamat kayo sa inyong kining pag-view sa atong Facebook Live. Apan sa dili pa mga palangga nato tagaag pagtagad ang inyong mga tubag. Ayaw mo kalimot nga kining ato programang lingaw-lingaw sa kahaponon. Kanunay yun ni siyang giabagan sa mga ibiktibo garantisadong mga produkto. Sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing Konong Leading Products. Atong ibiktibo kayo nga kapsula mga palangga kining atong Power 10 Pro Bio Capsule. Pinagkakusog nga kapsula karon sa market, hurot-hurot ni sa mga butikag barbasya. Kung ikaw wala pa ka nag-maintain, ani ayaw na paglangay, pagdugay, pag-maintain na sa pag-inom sa Power 10 Pro Bio Capsule. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Lahi region, basta naka Power 10 Pro Bio Capsule ta. Ligon ang atong lawas o niya dili kita dali taptag mga sakit-sakit. Ang Power 10 Probiotic Capsule mohinlo kini sa atong colon o sistema sa atong lawas aron mapagawas ang mga toxins. Normal sa atong bowel movement, mupugong sa dali nga pagkatigulang, musukol sa cancer cells, tumor, asama sa mga cyst, mupaligon sa atong atay, sa atong kidney, mukondisyon sa atong utok, mupugong sa heart attack, stroke, pagsaka sa blood pressure. Ingon man usab mo alkaline sa atong siliula. Aron malikayan ang acidity nga mo resulta sa mga balatian. 30 minutos sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10 Probiotic Capsule. Unya walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. Epektibo kayo ang Power 10 tungod sa pulo ka mga gamhanang mga sangkap nga anaan ini sama sa probiotics, mangosteen, green barley, guyabano, espirulina, gutocola, cranberry, turmeric, moringa, vitamin C. Maong epektibo gyud kayo ang atong Power 10 Pro Bio Capsule alang sa lawas mo nga sa balatian gihasol. Ngayon man sa mga palangga, ayaw ninyo kalimte ang atong pinakalami nga kape. Ayo pagpaminaw di ay sa tanang na ngape karong orasa. Binas mga mahilig sa pagpangapi mga palangga, kay kini sila dili gani sila magpili og oras. Buntag man, maudto, mahapon, mainit man o maulan. Basta gusto ni silang magkape, magkape gani sila. Kapag kung mga pinalanggani mo mga palangga, mas nindot o mas maayo ka nang mamili sa mug kape, ha? Pilian ninyo tong kape nga makatabang sa atong lawas, makaayo sa atong lawas. Ining Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds, maoy kapihan ninyo. Piligin mo magmahay mga palangga kaysa iyang kalami palangdaan, matagbaw na ta. Lami nga makatagbaw, sustansyag bitamina ang mupatigbabaw. Kutob sa nakatilaw sa Clay Gel Coffee Mix, mga palangga, nagbalik-balik na gyod og sigig pangapi. Lawas nga lami, mga palangga, humana itong pangapi, kondisyon ng atong lawas, indot ilihok-lihok sa mga bulhaton o niya dilihaw ang satian. Ang Clay Gel Coffee Mix taas kinisiya sa fiber, calcium, vitamin C, iron, magnesium tungod sa chia seeds. Nagmanusap, adunay daghang omega-3 fatty acid, daghang protina o daghang hinungdanong mga mineral o antioxidanta. Mahimo sab kini makatabang sa pagpaubos sa presyon sa dugo. Ingon man usab pagpauswag sa pagkontrol sa asukal sa dugo. Safe kiniimnon sa tanan kaya ang gigamit kapag batam is ani kining stevia. Mo cleansing usab kini sa atong lawas. Dili dili lang tabasta nangapi mga palangga, kundili nangapi ka na, nakapanambal ka pa. Collegial Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaya pwede sabni natong himong pantulak sa atong epektibo kaayong kapsula. Ang Power 10 Probiotic Capsule para sa ingon ana, paspas o dali ang epekto ni ini. Alas 3:17 na giyon sa tagda sa hapon. Kaya dari na ta mga palangga sa inyong mga tubag. Sigurado gyud ko nga halos ning uban ron gadagandaga na gyud taon. Okay lagi gusto gyud taon nga mo pabuhag guys ilang tagsa-tagsa ka mga tubag. Dirita maguna mga palangga sa tawag. Niya human sa mga pipila ka mga tawag kung dili gihapon matubag sa insakto. Dirita sa mga mensahe ha. Ato lang yung bahin-bahino ning atong oras mga palangga para sa mga ato ang matagaag pagtagada ang inyong mga tubag ha. Dirita sa tawag, unang tawag. Hinaot ko nga plaster mo daan diha kato mga mutawag diha pun mo sa lugar nga ka nang kusog pun taon ang signal. Okay, sayang kayo, mutawag mo. Unya hinay ang inyong signal mga palangga, magputol-putol taon ang inyong mga tingog. Dili maklaro si kahanginan ha. Hello.
1: Maayong itubal.
0: Maayong hapon. Maayong
1: hapon. Maayong hapon. Maayong hapon. Galagala po yung ko pinti panabotite kung tubag akong edad akong tubag dalugdog
0: dalugdog ang iyan tubag mga palangga niya medyo good ka na putol-putol ang iyang tingog ha. Pero sige lang kaya ito amang good nga gipaningkamutan po nga madungog ang iyang tingog ang imong tubag nga dalugdog ma'am. Daghan nagkaayo ang ning tubag ana, daghan nagkaayo ang nagmention ana. Dili gihapon na siya insakto mga palanggahan ng dalugdog. Biyain na ninyo. Oh, kato mga dunay plano nga mutubag og dalugdog. Biyain na ninyo. Kay dili ra gihapon na siya mao. Hello, maayong hapon.
1: Ay hapon.
0: Hello? Doon, ming honong pa mag-down siya. Kato mga mutawag, mga balangga, pag hilaw na ganit, diretso na yun, ha? O niya, palayo mo sa inyong mga monitor. Ito magpaduol mo, dili kita magkasinabot, mga balangga. Ganto unta kay, okay na unta to. Pero kay lagi, nagpaduol siya sa iyong monitor, mauto nga, ming hunong sa taon siya. Hello, maayong hapon!
1: Hello, tipo ba? Ako sa paper lang idadag
0: ko yung Pedro. Mm-hmm. Pensya na yung kayo ha, basta gasabot ay yung tadaan mga palangga. Basta ang inyo ganing tingog, magputol-putol gani, o niya. Hilig yung maklaro mga palangga, ako na lang yun nga palungon. Okay, ako po tao, ako maoy kining kutukutuhon tao ni Mr. Computer dere. O, kanang inyo mga tingog mga palangga nga, magputol-putol, iklaro yun na ninyo, kinhanglan nga kusog ang inyong signal diha ha. Ako na bitaw gikaingon kung doon na mo'y katungtungan, diha la, tungtong mo diha. Para maklaro tao ng inyong mga tingog. Hello, maayong hapon.
2: Hello, dito ba ako si Randy Elo na Butuan City. Barangay sa San Vicente, Butuan City. Ako ilan, 44. Akong tubag, gugma.
0: Mm-hmm. Yatugikan sa may Butuan City, maayong hapon. Sa tanang taga Butuan. Lanog-lanog diha mga palangga ang 90.1 noong lading Infinite Radio Butuan City. Pero ang imong tubag sir kay daghan na sab kaayo ang ning tubag ana. Dili gihapon na siya mao. Hello, maayong hapon.
3: Si Michael Samson.
0: Mhm. Sure gyud pilit-pilit mga palangga ha. Atong dawaton, kanto lang yung mga mutawag nga klaro ra ang ilang tingog dili mahimong putol-putol. Hello, maayong hapon!
4: Hello, maayong hapon. Ako si Rodilia Aninyon. Edad 62, taga-Homeland, Dapco, Panabo City, Davao del Norte. Ang akong tubag sa tigmo kay Bukat sa Kaloy sa Isig Katao.
0: Mm-hmm. Salamat kayo. Ingon atong kuan. O nga tawag mga palangga nga klaro kayo ang iyang tingog. Wala yung nagputol-putol. Siguro nakatungtong yun to. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang maunga tubaga. Hello, maayong hapon.
5: Hello, tito. Ako si... Akong kalayam, si Sophie. Akong... Akong real name. Kajang si Barrio. Taga Sinapangan, Libongan. Akong iba, 24. Ang akong tubag, ginikanan na nagmaymay sa anak na nabuluyagon apan misupak gapon ang anak.
0: Mm-hmm. Pero, ginikanan nga nagmaymay sa anak nga buluyagon unya ang anak misupak lang gihapon. Amo mga anak nga mga buluyagon ha pagbantay gid mo diha ang mga buluyagon kay mo unya maymayan mo. Amo supak lang gihapon mo kinahanglan gyud nga mo patuo gyud ta sa ato mga tagsa-tagsag ka mga ginikanan ha. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dili lang gihapon. Insakto ang maunga tubag. Hello, maayong hapon. Mm-hmm. Miro palandaan mga palangga. Mura na yung tao sa gining robot niya. Sige, pwede mga palangga. Basta magputol-putol, ha? Hello, maayong hapon.
6: Hello.
0: Mm. Oh, oh. Basta tubag na mga palangga niya nagpaduol man tao sa ihang kining radio. Hunong na lang po siya. Sige, direta sa mga mensahe. Pasensya na kayo sa mga nanawag. Kaya sa mga yun nga basig ulan-ulan diha sa inyo ha. Dari sa akong nahimutangan mga palangga. Parti, tinawa sa kawanangan. Kusog untag kayong signal. Basin diha po sa inyo ang problema. Sige lang, dire lang ta sa mga mensahe ha. Okay, aron po nga, dili po taon ta, matigbasa guna aning mga nag-text diri, dili basahon ilang mga tubag. Ito, maayong hapon ni mo, ako di si Romar Pagunsaga, 34 anyos, taga Lurugan, Valencia City, Bukidnon. Akong tubag, anak imong tigmo tito, kay kapikas na siya tito nga nangabit. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jocelyn King Kuryaini. Sa isinta akong edad, nagpuyo sa may Porokdos, Aludas, Damulog, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imuntig mo. Kay ipaglaban ko siya, tito, nga hangtod nga ako siyang maapsan. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Dante Panagi di ini. 55 ang akong edad, nagpuyo sa may Porokono, Kibugto, Kadingilan, Bukidnon. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay kamatayo na siya tito sa usa ka tawo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Si Marcelino Likin di ini. 24 akong edad, nagpuyo sa may Southern Davao, Panabo City. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay kaugalingo na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Si Erlinda Dino di ini. 73 ang akong edad, taga Lorenzo Tan, Tanggob City. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay edad na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Desiree Estrada de Aini. 18 ang akong edad, taga La Paz, Bayabas, Surigao del Sur. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay pagginhawa na siya. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayong hapon. Matunong gyud tito nga ang akong tubag, daghan na pod ang nakatubag. Mao nga dili na lang gyud nako ni ipadayon ang akong tubag tito. Inom taon mig tubig kay perting inita deres among lugar unya naglampas mi. Oy! Mayo pagpaminaw sa tanang mga trabahante ha. Ini-init kayo nga sa trabaho mga palangka, kinahanglan gyud nga mo inom tag tubig ani. Okay, panington magyud ta ani ha. Pasilong sa mo mga palangga o kinibitaw perting kusugag yung init diha sa inyohang naimutangan. Mayong pagpaminaw sa tanang mga trabahante, gato taga-adlaw nga doon ay bugat kayo nga trabaho. Pag-maintain unya mo sa pag-inom mga palangga sa Jassy Vitamin C Plus Azanka. Kining Jassy Capsule, mga palangga, makatabang kinikanato para kondisyon kanunay ang atong lawas. Bisa pag-unsa kabugat ang atong trabaho, basta ni ka Jassy Capsule ta, dili gyud nato bation ang tumang kakapoy. Gana atong lawas, ilihok-lihok sa mga buluhaton. Makalahutay ta sa atong trabaho sa tibuok adlaw. Dili-dali bubigay ang atong lawas. Ingon ana, kadindot mga palangga, basta na ka-Jassy Capsule ta. Dili sab ta dali tapta na rin ubo, sipon, hilanat. Gana sab kini sa kaon og tulog, gato bitaw na problema panahon sa kagabihon. Okay, lagi dugay makatulog, ilabi na sa mga insumyahon, sa mga edad-edaran. Pag-maintain mo sa pag-inom sa Jassy Capsule ha, para nindot ang inihong pagtulog panahon sa kagabihon, nindot ang inihong kabuntagon. Dili mo sa poton, dili laban inihong ulo, kondisyon ang inyong lawas, ilihok-lihok. 13 anyos patas ang edad ang pwede makatumar sa atong Jassy Capsule. Ito maayong hapon ni Modiha. Maorang gihapon ni imong cellphone number. Yes, maorang gihapon ni mga palangga. Kini imong gitiksan, maorang gihapon ha. Ayaw mo kabala ka mga palangga, kay basta mag-ilis kong cellphone number, magpahibalo raman yung kuninyo. Pero mintras nga wala pa ko nag-ilis, maorang yun ni kining 0938162789 ha. Ito maayong hapon si Virgin Sita at Buddy Aini. Si Tinta akong edad, taga Purok 3, Baguntaas, Valencia City, Bukidnon. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga naning kamot nga masulbad ang iyang kaso. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayo nga hapon. Si Mary Joy Agarpao de Aini. 38 ang akong edad, taga Carmen, Davao del Norte. Ang akong tubag, anang imong tigmo tito, kay tao na siya tito nga imong gihigugma. Manani nga tubag, mga palangga, dili gihapon ni siya mao ha. At ito si Fernando Bising de Aini. 66 ang akong edad, nagpuyo sa may Santiago, San Luis, Agusan del Sur. Ang akong tubag, anak tito, kay tao na siya tito nga nananggot o guma. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayo nga hapon. Si Maricel Samson de Aini. 34 ang akong edad, taga Del Monte, Talakugon, Agusan del Sur. Akong tubag, anak tito, kay kahayag na siya tito sa langit. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayo nga hapon. Hapit na gyud ko mo surrender tito sa pagtubag sa imong tigmo. Kay unom na katubag na ko tito, pero dili gihapon mao. Unom pa dahil kagamay pa man ng unom ay. Ayaw yung pag-surrender, surrender diha kay, imbes nga hapit na nimo matubag sa insakto, niya mo surrender ka, wana yun. Gamay pa kayo ng kaunom, oy, ang uban mangani mga palangga, nga matod pa nila, mura nag-20 na katubag na ko tito, oy. Niya ikaw noon, maingong kag hapit na ka mo surrender kay kaunom na. Sarte, bagyong tao ng gamayan ng kaunom. Inyuha lang yun nga buhaton bitaw mga palangga para bitaw nga inyuha yun nga matubag ning atong tigmo. Maningkamuti ninyo nga kada bitawang dili na mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Or yun ay pinaka-importante sa tanan mga palangga. Kinahanglan nga mag-monitor mo sa mga kaubanan ninyong manubagay kung unsa ang ilang mga tubag para dili na mahimong magbalik-balik ang inyong mga tubag. Ha? Kompleto ha sab ninyo? Unay kompletong pangalan, edad, address o niya ang inyong mga tubag, ha? Alas 3:31. Minaw sa tagpipila ka mga pahinumdom o niya gabalik na ko. Akong tiwason sa paghatag pagtagad ang inyong mga tubag sa atong tigmo. Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod kanus-an nimo siyang ipaglaban. Unsa man.
7: Mga ginikanan, gusto ba ninyo nga ligon, abtik ug bright ang inyong mga anak? Kini ang tubag sa ilang adlaw.

0: alang sa maayong panglawas. Ug maalam nga kabataan, GrowMate Multivitamins for Kids. Kauban sa pagtubo sa inyong kabataan. GrowMate Multivitamins for Kids. Mapalit sa mga Clegil Store, Nomlitig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Dili lang basta-basta ang haplas nga Nomlitig Essential Oil. Kini ang herbal natural nga haplas nga gikasaligan sa katawhan. Kung nag-antos ka sa gaw, kasakit sa mga lutahan, mga pamaol o sakit sa kalawasan, makatabang kini nga produkto aron matagan kag dali nga kahupayan. Ang Nomlitig Essential Oil natural gikan sa herbal ingredients, walay side effects, safe gamiton bisan kanusa. Busa ayo paglangan para sa sakit sa lutahan. Umot nga haplas o natural ang gamita. Nomlitig Essential Oil.
0: Mapalit sa tanang Clegil Store, Nomlitig Radio o sa tanang mga butika sa inyong lugar.
1: Sulayi ang natural nga Nomlitig Essential Oil.
2: Uy, Dong, hamis naman ka ayaw pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom o gibugas-bugas pa. Unsa may imong sekreto?
3: Aw, simple lang day. Nigamit ko sa sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk.
2: Sabon nga clay gel, papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
3: Dili day uy. Ang sangkap ni ini, dili lang arang sa pambabayi. Kundili, arang sad ni sa panglalaki. Kung kabaluba ka, nga 10 times ni makatabang sa pagpaputi.
2: Aw, bantugra, naputi ka ayaw ka. Dayon, unsa may nahitabo si mong bugas-bugas, nawala sa blagi.
3: Kabalo ka day, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pasanaong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads, ug ubang pang hugaw sa naong.
2: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
4: Ang mata ang usa sa labing importanteng parte sa atong lawas. Apan usahay dili malikayan nga ato kining mapasagdan hinungdan sa daghang mga mulo niini ug mo resulta sa dili komportable nga pananaw. Busa ang pingi ang imong mata gamit sa Viscoma Eye Drops. Viscoma Eye Drops. Pagluha-luha, katul-katul, pagkauga nga dunay pagkapula sa imong mata tungod sa sobra nga pag-atubang sa gadget, abog sa kadalanan, sobrang init o pollution sa atong palibot, kanang tanan, pwedeng solusyonan, pinaagi sa paggamit sa Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Patuloy imong mata sa Viscomac usang atus duha katulo o pwedeng gamiton katulong atus upat ka bisis kung gikinahanglan. Viscomac Eye Drops. Aron mahibalik ang komportable tin-aw o klaro nga pananaw. Viscomac Eye Drops.
5: Tito Val, pwede mo tubag sa imong tigmo?
6: Tito Val, pag-iloki ko ba?
7: Alas 3:35 na giyod sa tagda sa hapon. Dere-re gihapon sa atong pagpanag-uban. Lingaw-lingaw si kahaponon, siyempre kauban gihapon ang inyong higala si kahanginan ang inyong Tito Val. Tutiwason sa pagbasa ng inyohang mga tubag, mga balangga sa atong tigmo, ha? Ito, maayong hapon, ako di ay si Mercedita Kidita. Si Quinta akong edad, taga San Isidro, Tubod, Surigao del Norte. Ako tubag anak tito, kay inahan na siya tito nga naghakot o baguson nga lukay. Kato siguro ni himuon nga silhig mga balangga. O niya usahay ra ba ang mga anak taon may perti taong banat o kining abuhat o silhig bagos anang kining lokay para himuong silhig. Pati para itong hakot-hakot anang lokay. O niya di ay kita ra po'y maunay. Mabunala na magyong silhig sa mama o di magpabadlong gitaon. At ito maayong hapon. At ito sa ating pangutanong si Mr.

0: nga ng laba. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Ako di ay si Marilyn Namata. 30 akong edad, taga Subong Kugon, Misamis Oriental. Tubag na ko sa imong tigmo, tito, kay nagmahal na siya tito nga palaliton. Manani nga tubag, dili gihapon ni Mao. Tito, maayo ang hapon, si Julia Alfonso Kimpis din eh. 56 ang ako edad, nagpuyo sa may purong 5, Galagala, San Vicente, Panabo City. Ang akong tubag, anang imog. Tigbo tito kay ballpen na siya. Kumanani nga tubag, mga palangga ha, ballpen, lapis. Kapag ito yung tubag, mga palangga, crayon. Masa yun na nga tubag, mga palangga, biyain na ninyo kay daghan na kayong tubag, anak. Dili, gihapo na siya, mao. Ito si Irene Laguas, di ay ni. Taga Don Carlos Bukidnon, 38 ang akong edad. Kakong tubag, anak, ito kay hangtod sa tibuok na kong kinabuhi. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Chiralin Candelaza de Aine. 34 anyos, nagpuyo sa may purok 7, Moog, Lagindingan, Misamis Oriental. Nakakong tubag, anang imong tigmo, tito, kay kasidlak na siya sa adlaw. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito si Patricio Jimenez de Aine. 70 akong edad, taga Purok 3, Santo Niño, Carmen, Davao del Norte. Akong tubag, anak tito, kay bata na siya tito nga nag-practice og lakaw-lakaw. Umanagi hapon ni nga tubag, mga palangga. Alas 3:39 na. Ayaw pagpaminaw sa tanang mga ginikanan, ha? Ito mga dunay mga anak diha nga nag-edad og 1 to 12 years old. Ayaw ninyong kalimte. Patumara ang inyong mga anak sa atong epektibong bitamina para sa mga kabataan. Ining atong Gromit Multivitamin Sera for Kids. Ining Gromit, mga palangga, makatabang ni sa atong mga anak para paspas ang ilang pagtubo, pampataas, dili masakiton, abtik maglihok-lihok, unya pang pabright. Kanang bitong dali ra kaayo pasabton kung atong istoryahan. Gana sab kini sa kaon og tulog, dili na ta sigig kanang bitong pugsuno na to atong mga anak nga kanang pakanon, kaysa na'y mangayo yun o pagkaon, sa'yo na sa matulog panahon sa kagabihion. Dili na sigig dula gadget. Batang Bibo, batang Ganado, batang Utukan. Basta nagka-gromit ang inyong mga kabataan. Darita sa mga tawag, ato ning balikan ng mga tawag, basin og okay na inyong signal diha, ha? Hello, maayong hapon!
1: Mayong hapon, Tito Bal. Ako diyan si Izen Aranyes, 21 ang edad, taga Bunawan, Punong, Bunawan, Davao City. Akong tubag kay Altar.
0: Altar! Ato pangutanon si Mr. Computer, Mr. Computer! Dele regihapon, mao! Ato nga tawag mga palangga, ha nga kanabitaw nga klaro gitawon kaayo ang iyan tingog. Okay, sayang kaayo ning uban, manawag o niya, magputol-putol ang ilang mga tingog. Hello, maayong hapon!
2: Maayong hapon, tubag. Tubag na yun po kay mga nalay na po, kay mga umbere. Ako di ay si Ruby Kinto, 56 edad. Nagpuyo sa Sugod, Balinsya City. Ang akong tubag, si Tubal, anak kay... Karelasyon sa cellphone.
0: Karelasyon sa cellphone. O ni uso kay kaniadto mga palangga, no? Katubitaw nag-uso-uso na yung text meta. Mag-uyab ang mga palangga sa cellphone. O niya, na may uban mga palangga nga maayo kayo manguyab sa cellphone. Pero abot sa personal, di igyong kabalo. O namay yung nana nga, mo nga, lipay po ning uban. O pero karon mga palangga, naka-high-tech na gidron kay, pwede na nga dili ka manguyab ron. Imo na lang buhaton, kung mukihat ka o nagmukihat po, bot pa sabot, ming sugot na to. Nagka-high tech, good day, no? Ano bang utanong si Mr. Computer? Mr. Computer! Dili, regihapon! Insagto ang maong nga tubag. Hello, maayo nga hapon!
3: Hello, ako si Isola Nini, nagtuyo sa Homeland Lab ko, Palabo City, Davao del Norte. Ako nga,

0: সে চিন্তা, আর এখন তো আমরা তোমার সাথে নিশাকি তাহলে ওলো নিশাকে কালিয়ং না দিতে পন
1: sakitan ang ulo mga balangga. Nagkausay sakit mga balangga, sakit ang iyang ulo. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Dele rege hapon. Ito maayong hapon si Norbert Cabosas de ini. 45 akong edad, taga San Jose Prosperidad, Agusan del Sur. Ang akong tubag anang imong tigmo tito kay huna-huna na siya tito sa problema. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito, maayo nga hapon. Ako tubag, anang imong tigmo tito kay gugma na siya? Parte na yung taong daghanan ni tubag o gugma mga palangga, ha? Mao nga, biyain na yung taong ninyo. O, ganing inyo mga tubag, basta bahin ganing gugma, biyain na ninyo na. Daghan na kaayo ang ning tubag, bahin o gugma, pero dili gihapon mao, ha? Kuning dili gud matubag mga palangga kay nahitabo, daghan kaayong mga tubag, pero nahimong nagbalik-balik lang. Paningkamuti ninyo nga dili mahimong magbalik-balik ng inyong mga tubag. Alas 3:43 na gyud sa tagda sa hapon. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong epektibo kaayo nga kapsula. Ang atong kining Power 10 Probiotic Capsule mga palangga, gato mga wala pa nag-maintain ani, ayaw na mo paglangay, pagdugay, pag-maintain na mo. Walay mawala mga palangga kung atong sulayan. Sulayin ninyo ang Power 10 Probiotic Capsule. Dako kaayo kinig katabang sa atong lawas. Lahi ragyod mga palangga basta naka Power 10 Probiotic Capsule ta. 30 minutos sa dili patamukaon pag-aimnon ang Power 10. O niya, walay angay kabalak ang tungod kay dili kinisiya maka-overdose, walay side effects. At sa paminaon mga palangga si Doc L, bahin na sa atong epektibo kaayo nga kapsula para sa ingon ana mas banungagan pausab ang atong kining kaalam og kahibalo. Tungon sa di ay ang atong makuha nga maayong benepisyo kung magmintayin kita sa pag-inom sa Power 10 Probio Capsule.
2: Mga ka-Power 10, may nga pagpabinaw na usab ka na itong tanan. Welcome sa tuwang at tulumanon ang Kia sa pag-ugman sa maayong paglawas. Siyempre ka-uman, ganun ay kaninyong tanan. Dr. Al Palma na usab, alang niini nga tuwang at tulumanon usab ka naturopathic practitioner. Magkauban usab kita. Alon atong nga pag-atunan na usab. Mga pipila ka mga mensahe alang sa tuwang alawas. Usaon pagpauswag balikayan ang mga balatian. Of course, gamit kanunay sa kasaligan nga kapsula ang Power 10 Probio Capsule Food Supplement. Ayaw yun kalimot magka Power 10. Minti na yun paggamit ang Power 10 Probio Capsule. Ano sa diyan? Imong lawas layo sa mga balatian. Ang Power 10 Probio Capsule aduna siya mga sangkap nga kayang mutabang sa imuhang lawas gikan sa paghatag, pag-supply sa mga vitamins, sa mga mineral sustansya nga imong gikinahanglan sa pagpaligon sa lawas. Plus, grabe pag yun kaayo mo pahabwa sa mga hugaw sa tuang lawas. Kanang gitawag ang mga toxic nga mga waste, kanang mga chemical toxins, heavy toxic metal, kanang naglag diha sa imuhang lymphatic system, nakapababag baga Power 10 nga dili magkasulod ang sustansya sa lawas sa tao. Kinimagun nga pagbabag baga Power 10 sa mga toxins, muna hinungdan nga dili magkasulod ang atuang sustansya. So doon na siya ay powerful kaayo nga cleansing properties ang Power 10 Probio Capsule. Ang cleansing properties baga Power 10, importante kaayo na sa atuang lawas. Kaya kung mo inom tag kapsula, bisan pag-unsa siya kabaga kaayo sa mga vitamins or minerals, unya wala siya cleansing properties, dili gyapon magpulos ang usa ka kapsula. Mo hinungdan magka Power 10 nga dunay mga kapsula nga mo inom ta nga daw wala siya epekto sa tuang lawas. O kung doon naman gani epekto, gamay ra gyud kaayo magka Power 10 niya, hinay kaayo siya ang epekto niya, makagasto patagdaghan kaayo. Kaya nga naman magka Power 10, wala siya cleansing properties. Ang nag-advantage sa tuang natural nga kapsulang Power 10 Probio Capsule, kaya doon na siya cleansing properties. Mga herbs nga gikan sa tanong mga Power 10 natural nga mupahabwa sa mga toxins sa tuang lawas, like sa heavy toxic metal, sa mga mercury, sa lead mga Power 10 nga makuha nato sa mga gipangkaon nato, makuha nato sa tuang gipangsimhot. Mga chemical toxins mga Power 10 nga atuang gi-apply sa tuang panit, atong gikaon, ato usab nga gisimhot, unya atong nainom, diha mga Power 10 kinahanglan nga ipahabwa sa matag adlaw. Unya plus dungagan pa ang hugaw nga mukuyog sa imuha nga dugo. Sobrang nga sugar, sobrang nga kalapot sa dugo, magka-power 10, sobrang nga asin, sobrang magka-power 10 nga mga chemical nga naan sa mga preservative nga mga pagkaon. Kinahanglan nato na siyang mahabwa, kay mubungan na siya og mga daghan kaayo mga disadvantages sa tuang nga lawas. Nganong luya ta magka-power 10 nga dili ta magkasabot, mga og dali ta malimot, unya labad ang atong ulo, unya minus magka-power tong lawas og energy, dili makahimo og maayog energy nga tuang nga cellula. Basin magka-power 10 tungod na siya kagrabe na kaayo kang bombarded ang atuang lawas sa mga toxins, mga poisons, magka-power 10 nga kinahanglan ipagawas gamit ang atuang kasaligan nga mga properties nga naa sa kapsula. Ang atuang kapsula, ang Power 10 Probiotic Capsule, aduna siya spirulina, guna po na siya mangustin, magka-Power 10 Probiotic siya, green barley, turmeric, moringa, vitamin C, gotokola, gikan sa pagpahinlo sa tung utok, pagpabuhi sa mga nerve cells, magka-Power 10, protekta sa mga selula nga dili daling madaot. O niya ang dugo na ito, magka-Power 10, kung hinlo gani, dali na po siyang makaabot o makasirculate sa tuang lawas, nga dili mababagan ang pagdaloy sa tuang dugo, o magresulta na siya sa pag-normal sa tuang blood pressure, which is very good kaayo, almalikayan, magka-Power 10. Sa buntag pa lang, ang kalapot sa dugo, malikayan na ang posibleng pag-atake sa gitawag na stroke, pag-atake sa heart attack, magka-Power 10. O niya, maayo po ni siya sa pag-cleanse po sa tuang organs, especially sa itong liver o sa tuang kidney. Kung mapasagdan, magka-Power 10 itong liver, mahago po itong kidney, muuli tas dialysis, muuli tas gitawag na fatty liver, o niya, kung muwik na gani ang tuang liver, magka-Power 10, puyan na ugdaghang mga bato ang tuang gallbladder. Mauna nga ayaw gid pasagli ang mga parties sa imuhang nga lawas kay interconnected yun na siya. Kung dunay mga madaot nga usa ka organ magka-Power 10, maapiktahan ang tibuog nga sistema o niya complicated ang padulngan sa lawas sa tao. Mauna nga kinahanglan yun ka o cleansing properties nga mapalig-on yun ang matag organs dili mapasagdan pinaagi sa tuang kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule. Imda ang Power 10 Pro Bio Capsule, iniga matani mo sa iyo sa kabuntagon sa dili pagkamukaon, pasudla ang mga good bacteria, probiotics nga mubalansi sa imong gut health, unya maayo ang imuhang gitawag hormones, unya mo normal, unya ang mga babaga magkapabugna o bukol sa imong lawas, mahili siya pinaagi sa tuang kasaligan nga Power 10 Pro Bio Capsule. Unya labaw sa tanan, mahabwa ang mga poison, mahabwa ang mga waste nga natigom diha sa imong sistema sulod sa imong lawas. Unya dali na pagkang maulian, dali na kang babaskog kung magamit ka sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule food supplement. Wala kita yung kukulos palang sa pagpadayon sa unahan. Kini lamang si Dr. Al Palma mag-iingon kaninyo. Lawas may labang bahandi sa tanan atong abigan. Pinagi sa kasaligang Power 10 Pro Bio Capsule food supplement.
3: Lingaw-lingaw sa kapunon. Kauban si Tito Val.
4: Tito Val, lingaw ako, B.
1: Alas 3.50 na giyot sa Tegdas sa hapon, Power 10 Pro Bio Capsule ang atong imintayin matag-adlaw. 30 minuto sa dili pa tamukaon, dako kaayo kinig katabang sa atong lawas mga palangga. Siyempre, dili sab nato kalimtan ang atong pinagkalami nga kape, ang Collegial Coffee Mix with Malunggay and Chia Seeds. Ito maayong hapon si Pridi Albiba de Aine. 25 anyos, nagpuyo sa may Purokotso, Kumagaskas, Kabadbaran City, Agusan del Norte. Nga kung tubag sa imong tigmo tito kay pagbati na siya. Tubag nga pagbati, daghan na kay nagatubag ani dili gihapon ni Maoha. Tito si Rosito Gawingan de Aine, nagpuyo sa may Basak, Lantapan, Bukidnon. 42 nga akong edad, ang akong tubag ana tito kay Tabanog. Ang tubag nga Tabanog, daghan gihapon na kay nintubag ani dili gihapon Mao. Ito, maayong hapon, si Rosalinda Pipito de Aine. Nagkakibawi Bukidnon, 60 ang akong edad, ang akong tubag kay Kinabuhi sa Tawo. Managi hapon ni nga tubag, mga palangga. Galing tubag nga Kinabuhi sa Tawo. Tito, maayong hapon, si Jerry Tixon de Aine. 50 ang akong edad, taga Dumagog, Pagadian City, ang akong tubag sa Muntigmo. Kay Dola na siya tito nga Siatong. Mr. Computer, sakto ba ang iyan tubag? Tito si Jory Sandiman de Aine. Nagisayas akong edad, taga Puro 4, Kanipay, Norte, Midsalip, Zamboanga del Sur. Ang akong tubaga na tito, kay tao na siyang gikuan. Hindi nila na ito ilahos, ikuan ko, alam na ito na, kininyong bitaw po mga tubag, oy. Tao na nga gikuan. Gusto mo na ang tao nga gikuan dito, klaruha po na niya. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, maayo nga hapon. Si Maricel Kabuga, de ini, 50 akong edad, taga Burgos, Cortes, Surigao del Sur, ang akong tubag, anak tito, kay kato ng turtle sa basakan, tito, nga para tanuman gani og humay. Mr. Computer, sakto ba ang iyang tubag? Tito, ang akong tubag sa imong tigmo. Huna-huna sa tao. Ako di ay si Raquel Paclar, taga John Tres, Tubaho, nagindingan Misamis Oriental. Manani nga tubag, mga palangga, nagbalik-balik na lang yun nga tubag, ha? Ang nahitabo, manggod mga palangga, ang atong tigmo, ang tubag ninyo kay daghan magyog kaayo. Pero kasagaran po sa atong mabasa, mga palangga, gabalik-balik lang. Pero ayaw gin mo kabalaka, mga palangga, ilabi na sa mga nagtubag. Unya dili na itong mabasa sa kahanginan. Kaya unya human akong programa, ako aning basaho ng inyong mga tubag. Pero kadto lang sab nga mga tubag nga nag-text, sugod alas 3 sa hapon, padulong nag-alas 4. Pero kadto mga nag-text, mga palangga, gauna-una na alas 12, alauna alas 2, dili na nako to apilon sa pagbasa. Akong basahon yun mga palangga alas 3, paingon lang yun sa alas 4, ha? Mao nga ayaw mong kabalaka diha kay kung doon ay insakto nga tubag, magkaugmang adlawa atong basahon sa pagbalik para makahibalo sa mo kung unsay insakto nga tubag o kinsa o tagaasa ang nagatubag sa insakto. Kay dili magyun nato mabasa tanan, dari sa atong programa nga balik isa ka oras ra, ha? Wala gihapon na tubag ang atong tigmo, garo hapon na? Ang tigmo nga nasakitan pero di ni mo kayang talikdan. Ni dagan pero gusto ni mo maabsan. Hangtod kanus-an ni mo siyang ipaglaban. Unsa man. Ayaw mo kalimot mga palangga sa atong mga epektibo garantisadong mga produkto nga kanunay gyud nagpaluyo sa atong tulumanon. Atong epektibo kaayo nga kapsula Power 10 Probio Capsule. Naman usab ang atong pinagkalami nga kape, clay gel coffee mix with malunggay and chia seeds. Jassy vitamin C plus a zinc vitamina para sa mga trabahante. At 30 anyos pataas ang edad. Naman usab ang atong vitamina para sa mga kabataan, Gromit multivitamin Sera for kids. Ang haplas nga humot, makawagtang sa panuhot, Noong Lading Essential Oil. Ang iyang partner, Noong Lading Turmeric Balm, ug ang Noong Lading Relaxing Oil. Ang sabon nga pampagwapog, pampagwapa, clay gel, papaya soap. Ang iyang partner, clay gel, brightening lotion. Pinakahumot nga perfume, 24 oras ay hamawagta ang kahumot sa curry perfume. O siyempre, ayaw ninyo kalimti ang atong best kumakay drops alang sa tinaw o larong pananaw. Wala na ko igong oras, mga palangga, para magpadayon ba sa unahan. Hindi ang inyong higala sa kahanginan, ang inyong tito Val Magingon. Igugmaa ang inyong amahan o inhan. Aron ka mo mabulahan o magkaangkon o taas nga kinabuhi dari sa kalibutan. Nagasalamat sa inyong pagpaminaw o maayong hapon.
5: Mga amigo, mga biga, kapeng-kape ka na ba ang Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing? Karon, magadalit ka ninyo, nining usa ka kapeng-kapeng tulumanon.

0: panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. Tuluman ng dalit ka ninyo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas.
1: Hello mga kakape, maing adlaw. Welcome sa atuang pagpanaguban. Anay na po si Mr. Kape para sa atuang 5-minute program. Kamusta ka ng lawas na ito, Igsoon? Tayo ba'y may magandang pangatawan ngayon? Sa katong mga medyo napay mga ginapanghambin ng mga problema sa lawas, ha? Di man ay ganunay nga makasanding nakakaroon sa mga produkto herbal sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing alang sa mga makatabang sa atong kalawasan. Ilabi na gayod, kung ikaw mahiligon ka sa kape, kunya nangita kang kape nga insakto ang katamison, insakto ang timplada nini, and of course, healthier pa, no? Ganyan, the healthier alternative. Kesa naman magkanunay kita ginom og kape dahil ang kape na ito, mga igalag inon, Igsoon, mas makahatag inong pagkadaot na ito. May pa nga magkape kita og mas makatabang. Mao kini nga ito ang Clay's Angel Herbal Food Supplements Clay Gel Coffee Mix. Kining kape nga gikan sa Clay's Angel Herbal Food Supplement, mga igalag Igsoon, na pamatudaan nga ang mga pagsangkap niini mas makatabang gayon sa atong mga kalawasan. Munang kung ikaw, Igsoon, ha, napamangali kay mga problema diha sa lawas ni Manny Kanunay, nga matabangan ka nining atong milagrosong klase sa atong kape, ang Clay's Angel Herbal Food Supplements Clay Gel Coffee Mix. Ayan, ha. Sa katong mga kaigsunan na to, nga gusto pang makasayod kung unsa pa'y nindot ng mga ginatanyag nining atong kape. Kani atong kape, mga igalag, Igsoon, ginatawagan niya siyang blood cleanser. Tungod kini siya sa mga sangkap sama sa ato ang ginatawag nga malunggay, apil paniini, kaning atong mga ingredients sama sa spirulina, and of course kaning goji berry. Kani siya, mga higala, Igsoon, mao kini siya matawag nato nga makatabang sa atong kalawasan. Gumikan kay kanisya, ha, aduna kini siya paglimpyo sa atong mga dugo. Kani atong dugo mangud, mga higala, Igsoon, ilabi na kung kita aduna kita mga bisyo, mahiligon kita sa pag-inom sa mga ilimlong makahubog. Aduna kita mga pagpanigarilyo, ilabi na pagpangabuso sa lawas, ilabi na gyud ang pagkaon sa mga mamantikaon o kanang mga tambukon nga mga klase nga mga pagkaon. Agoy, noy, delikado kaayo, no, nga makasinati ninyo ng tagdinag kong problema. Gumikan kay ang tambok, mamahimo ka ng musagol sa atong mga dugo, no? Pag musagol ka niya sa atong mga dugo, mga igalag, Igsoon, huwag mo pass by ka niya sa atong mga kasing-kasing. Delikado kaayo ang mamahitabo ng dakong problema niini sa atong mga heart. Munang importante nga ampingan gayod. And of course, dapat atong mahinluan ang atong dugo. Kay kinirabang atong dugo, wala ba ni siya puli, no? Kaling atong dugo, mura na igadagayday sa atong lawas. Kung mailisan lang siya, kung palalitan kita magpakuha og dugo or baka kanabi tong mag-donate kita og blood, ana, so wa siya tendency kundili ang ato na lang yung pagtabang nga malimpyuhan ang atong dugo. And of course, sa pinaagi sa pag-inom kanunay sa ato ang Clay Gel Coffee Mix, gumikan sa moringa, sa blueberry, ug sa mga kaning atong ginatawag nga spirulina, makatabang kini siya sa pag-cleanse sa ato ang mga dugo. Muna nakanindot niini. Muna ikaw, Igsoon, ha, kung gusto nimong matabangan ka sa mga balatian, and of course, mamintinar nga aduna kay maayong kalawasan, sanding nakita karon nining atong produktong tinuod gayon nga makatabang sa atong mga lawas, mao kini atong Clay's Angel Herbal Food Supplements Coffee nga Clay Gel Coffee Mix. And of course, mapalit na ka na karon sa atong mga piniling mga butika.
0: Mga kakape, inyong nadunggan ang tulumanong dalit ka nato sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Ang tighimo sa Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kape alang sa mas maayong panglawas. Kape alang sa mas maayong panglawas. At tanginang gihapon kini sa sunod nga higayon. Alang sa mas himsog ka panglawas, pinaagi sa kapeng Nutrilicious. Nutritious na delicious pa. Ang Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Hini mo sa Clay's Angel Herbal Food Supplement Retailing. Mapalit na karon sa mga nagunang mga butika, grocery stores, ug mga piniling tindahan dool ka ninyo.
2: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
3: Ang musunod nga sibya usa ka binayrang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala og paruganan niining sibyahanan.

0: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaugaw dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og sakto ang detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw! Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan o live na pag-abuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na Grand Winner sa pa-premyo sa EXL!
1: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
3: Testimonia!
4: Oh,
3: kasinatila.
5: Ma, nana si Papa Joseph.
6: Ah, may noon! Kay andam ng pagkaos na misa.
5: Bless ko pa. Oh, kainit guni mo pa.
7: Lantan ko. Naminulang akong kaluwasan. Ilabi na nga akong tiil.
6: Uy! Tuwag ginas panahon ron. Puso kaing ubo, hilanat og trangkaso. Ay kabalaka, kay human mo og kaon, haplasan og masahi ang taka gamit ni ining Paragis Bilabila Herbal Oil.
7: Mauna lang, ang sweldo mauna lang. Wee! Mauna lang. Ang sweldo mauna lang.
5: May trabaho ka pa?
7: Oh. Natural na. Maugo niya ko panginabuhi. Unsa may atong kanuna kung dili ko man trabaho.
5: Naanya na day ka pa?
7: Ay, maayo mo lang. Bawan ako. Kondisyon kay ko. Human ko maplasin ni mama ni mo kagabi eh.
5: Mau ba pa?
7: Aghato na ko ang tanan ko mga amigo na ilabi pa ang mga mag-uuma sa paggamit sa paghaplas sa Paragis Bilabila Herbal Oil aron maayo sa bang ilang panakit-sakit sa ilang kalawasan. Pagpamanhon o pagpamuy-puy. Sama na ko. Sige na, alin ako!
6: Aray, kadiyot, kadiyot, banak ko, kadiyot lang. Inong-una ini o.
7: Unsama ni asawa ko?
6: Maone, isabay ni Paragis Bilabila Herbal Coffee. Aron, energy permanente. Kaysa Paragis Bilabila,
7: dili na ko mag-agwanta pa!
8: Oh,
4: Okay, 25 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa ato ang kaduang hugna sa ato ang programa, public opinion o ang point of view mga kaigsoonan. Og dinhi na ta sa ato karong hisgutan nga mga highlights ang resulta sa nahitabong kananaang impeachment trial sa ato ang Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang mga nagunang balita sa tibuok Pilipinas karong adlaw, Hulyo 29, 2026, particular na ang mga isyong pampolitika o pang-ekonomiya mga kaigsoonan. Atong subayon karon, atong panubayon karon ang isyong pangpolitika, political issues mga kaigsoonan. Ang impeachment trial ni VP Sara Duterte misugod kaganina ang ikanapulo nga adlaw nga bista sa Senado. Saksi sa prosecution ang usa sa mga retiradong manager sa Land Bank of the Philippines nga si Violeta Conso Constantino. Naghulagway niyang unusual o dili kuno kasarangan ang pag-withdraw sa Office of the Vice President og tag 125 billion nga cash nga may kinatibuk-an nga 500 million sulod yun sa mubo nga panahon gamit ang cheque. Walang padayon usab nga mibarog ang kampo ni VP Sara batok sa bisan pang unsang akusasyon sa dagan sa maong paglitis. Og mainit pod gihapon ang sa atong gikaingon nga discussion o man sa ikalimang State of the Nation address sa atong ipasiuna kaganina ni Presidente Bongbong Marcos nga atong Lunes na nahimo ko ding controversial ang pag-boycott o dili pagtambong sa usa sa sobra sa katunga sa mga senador sa maong okasyon. Sa lain nga bahin, mibisita si Marcos sa rehiyon sa Davao nga nailhan nga baluarte ni Duterte. Ang iyang pag-adto sa Davao aron magtunol og tabang nga matod pa sa Malacañang mao'y kunoy proyba sa iya kunong patas nga pagpangalagad. Og sa uban pa nga matod pa sa labing dako nga pinakabag-ong survey sa RPMD Foundation Incorporated nga misaka na karon og 2.3 percentage point ang mismong index of governance ni Presidente Marcos Jr. nga miabot na sa 55.1% na nga nagpabilin usab nga top rated cabinet official. Iyomasad ang Senate President Awin Gatchalian. Ogduga masad sa isyong pang-ekonomiya, economic issues. Base kini sa taho sa International Monetary Fund, nakasinati kini og grabing hampak ang ekonomiya sa Pilipinas tungod kina sa padayong gira tali sa US ug Iran sa Middle East. Una nga misaka karon sa 7.2% ang inflation ni atong bulan sa Abril o napabilin kining taas nga 6.4% ni atong Hunyo. Mao na hinungdan nga nagpahamtang kani og pasidaan ang mga eksperto bahin kini sa hulga sa stagflation o andungan nga pagsaka karon sa presyo sa palaliton o paghinay na sa ekonomiya. O dugang basan magaisonan, sumala pa sa Asian Macroeconomic Research Office ang Pilipinas, posible kining mahimo ng ikaupat sa labing hinay nga mulambo sa ekonomiya tungod sa korupsyon. Sa Southeast Asia, karong panahuna, karong tuiga, tungod ka na sa grabing pagsalig sa imported nga lana o huyang ang foreign direct investments. And so by posad sa panawagan, sa presidente, ipadali karon sa Senado ubos kana sa pagpanguna ni Senate President Win Garcellian ang pag-aminda karon sa downstream oil industry nga giregulate ang Deregulation Act para kana sa mas transparent na presyo sa petrolyo. Target usab nila nga mapasar ang pagpalig-on karon sa Energy Regulatory Commission aron matangtang na ang system loss charges sa kuryente nga mapaubos ang mismong bayronon sa mga konsumador. Mawani di paningkamutan karon sa atong gobyerno human sa State of the Nation Address na mamahimong matangtang ang system loss charge sa kuryente na nung tuiga. Oman na usab, gisulong ni Senador Soto ang usa ka balaod noon nga tinguha nga isa ka ngadto sa 350,000 ang minimum nga tinuig nga kita nga dili buhian aron matabangan ang mga mamumuo sa tunga-tungang hutong nga gitawag nga middle class nga makaagwanta sa taas nga gasto sa panginabuhian. O gaduga ang pasan magkaigsunan karong adlawa, adlaw nga Miyerkules. Adunaw sa suspension nga klase sa operasyon. Sumala pa sa korte karong adlawa sa pipila ka mga bahin sa Luzon tungod ka na sa low pressure area nga nagdala kani og mga pag-ulan. O na nga dugang pa magkaigsunan ining adlaw nga Miyerkules, atong panubayon karon ang detalye o pinakabag-ong kalambuan sa dagkong balita karong adlaw, Hulyo 29. O di na nato isgutan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Di na nato ni si ipahibalo ato kining hatagan og pagtagad makaigsonan ang pagpalaom ug ang hagit sa katawhan sa gobyerno. Ani ang ikanapulo nga adlaw, saksi ang prosecution. Sumala pa sa report sa maong nagkalalay mga sibyahan nga miatubang na sa Senado si Violeta Constantino, ang retiradong manager sa Landbank Show Boulevard Brands. Matod pa unusual na doon ako ng 500 million cash out. Nagikumpirma ni Constantino nga personal niya kining nasaksihan ang pag-incas ni Gina Costa, ang Special Disbursement Officer sa Office of the Vice President sa upat katsiki nga tag 125 million kada usa. Nga may kinatibukan nga 500 million. E matod pa niya, sulod ko na sa iyang 32 katuig sa Land Bank. Karon pa siya nagkakita ko ng ahinsya sa gobyerno nga nag-withdraw ingon kadako nga kas. Inungdan nga gihulagway niya kining unusual o kaduda-duda. Anang gipakgang si dilema usab sa kanang sugod gyud sa bista kaganina. Kaganina mga last G's makaigsunan. Gipahunong sa Senado si House Prosecutor Leila Dilema sa iya kaning pangbungad o diskurso. Anang gimanduan siya ng impeachment court nga siya ipresentar diretso sa mga saksi ang mga ebidensya bahin kuno sa giingon nga pag-abuso sa confidential funds. Mao na ang kampo ni BP Sara magaisonan, wala na mo pa ilawom sa giingon tong cross examination sa maong saksi. O dugang pa usab, dipinsa karon sa Malacañang karong adlaw ang pagbisita karon ni Presidenteng Marcos atong gikaingon nga nagpakita siya, nagpasikat siya sa kanana ang lugar o gani nang ato na nang giistorya kaganina magkaigsoonan ang iyang pag-adto sa Davao City. Og dinhi na mahitabo ang ingon nato nga kahikurat. Diri na hitabo ang gingon nato karon unsa nay dagan karon sa katawhan. Og niya na ang atong isgutan nga pagpalaom pa. Og ang hagit sa emosyonal sa katawhang Pilipino ngadto sa atoang gobyerno makaigsoonan. Ogog mga adlawa, adlong Webes, ato na po lang palauman ang netabong impeachment trial na human man ganina ang mismong impeachment hearing gikan sa alas 3 kotob sa alas 10 alas 10 kotob alas 3 sa hapon. Mauna ka natong ipanubay ka ganina ang i-question karon ang mismong saksing nagpamatuod na sayo nang kang 125 million opat kabag ang gisudlan ni Kabat kiniog 500 million na cash out. So sukad sa masukad katupad ako no ang mga bangkong mga teller mga empleyado sa bangko karon pag yun nakitag yun ang kantidad sa pag-cash.

0: kabugat na gyud. O ang hagit karon sa ekonomiya o ang politika magigsunan, nga ngayon po na itong hatagan ni pagtaga doon lamang nga usahay po nga makaingunta nga mura o kananaang maibtan po taong tunok ba sa itong mga suliran atong mapasibaw ang atuwa karon nga huot sa dughan ang nahitabo karon sa atuwa karon ko ang atuwang ang gibati labi na ang crisis sa kanabang kumpiyansa. Crisis lahi po na ng crisis sa kuwan palaliton kini siya crisis sa kumpiyansa ang gingon na to nga impeachment versus servisyo unsa man ang ato ang mga point of view ani and deep dive. Samantala ang nakatuto karon ang tibuok Senado o ang balita ng milyong-milyong confidential pan lagi ang laom karon nga gingon na to nga laom nga realidad karon sa kanana ang kahimtang nga ang kwarta nga gigamit karon dinalian o dili kuno kasarangan na paagi unta nagahin kinig maapon-apon sa katawhang kabos sa Pilipinas. Mani ang gihatagan o gibugaton karon sa katawhang Pilipino kanang confidential pan karon labi na kanang hisgotan nga 500 million kung tinuod bang galing nang naa nga kwarta sa katawhang Pilipino nga maapon-apon kuno matod pa sa kalisod. So doon ay pabor po spikas, doon na pa inkwintro spikas. Sabana ang kakabos taliwala sa inflation doon ka doon 6.4% na hantod sa 7.2% ang inflation karoon magkaisunan. Nagpasabot ka niyong bili sa piso, nagkagamay, samtang naglalis pa ang politiko sa kauluhan. 40 minuto na kalabay, mubalik ang public opinion, ang point of view, human lamang niining pipila ka mga pinundo.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duula na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: Kilt, kilt, kilt! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar, Usaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Kilt, kilt! Alert! Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye Care Gold! Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Health! Health! Alert!
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw, mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract.

0: ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Maong akong naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag-eye care gold. Ang mas gipakusog o mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye care gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
0: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatul ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang ug kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos, pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
3: Okay, 46 minutos na kalabay sa alas 4 mga kaigsoonan. Padayon ta sa atong gamay na lang ang minuto sa atong programang Public Opinion o ang Point of View mga kaigsoonan. Olig ini sa ato ang pagpanubay, ugma ato na pong hatagan kini og pagtagad ang uban pang mga detalye sa naitabong kananaang impeachment trial sa ikanapulo nga adlaw, no, sa paghusay. Aron pod nga ato pong mapaambit sa uban kaigsoonan. Og din ni karon ato ganing gamay tagaan og pagpalalom hagit sa katauhan nga to sa ato ang gobyerno. Kaliwala nini nga dagko karon isyo sa politika og sa mga plano nga gipadayag karon sa atong mahal nga pangulo sa State of the Nation address nga adunay lawom nga bug-at nga hagit nga emotional nga singgit ang mismong ordinaryong katawhan Pilipino ngadto sa gobyerno karon nga panahon. O ganina, ang emotional nga imbalido o kakapoy, emotional patig. Kakapoy sa political nga teleserye. Ang katawhan nagabati na gyud o grabing kakapoy sa walay katapusang away sa pamilyang politiko. Sama sa tong gikaingon kanina, Marcos versus Duterte. Samta makaigsunan, sila nag-away sa impeachment o flood control corruption. Ang mga ordinaryo kong pamilya nag-antos sa kaguto. Ang pagbati sa katawhan, mao kana ang gigamit lang sila isip yun o sulugoon sa ilang personal nga interest o gahom. Kaluoy, kaluoy gyud sa gingon na tong kaugalingon. Itawag na siya o self-pity. Nasakitan ang mga Pilipino nga magkakita nga milyong-milyong piso sama sa giingon nga 125 million na confidential funds nga dali ra di ay i-withdraw gamit ang gym bag. Samtang ang usa ka ordinaryong trabahante, lipay na mo bit-bit o gamayng kantidad. Ang dinalian nga hagit sa gobyerno, immediate challenge. Risyo, dili kinimpeachment. Ang labing dako o dinalian nga hagit magkaisonan sa katawhan, mao kana ang pagpaubos sa presyo sa pagkaon. Lana! Kayang katawhan, dili kini mabuhi sa mga nindot nga pulong sa suna o sa mga legal nga argumento. Samtang ang presyo po sa diesel, misaka na kapin. Pila may kapin? 7 pesos magkaigsunan karong adlaw. Ang hagit karo sa gobyerno, mao kini ang paghatag kining dinalian nga tabang subsidy. Usbaw sa suhulan. Mao na magkaigsunan ang hagit karo sa hustisya nga walay gipili. Mao na sa tuig kaingon ang katawhan mao gyud maghari. Pero agibaut kun ang gobyerno mo'y magbuot. Ilarabas katawhan ang lakang karon ni Pangulong Bongbong Marcos sa nga pasakaan na ugkaso kuno ang iyang kaugalingong kabanay nga si Martin Romualdez apan ang hagit mao. Tinuod ba kini? Drama lamang kini sa politika. Ang mga Pilipino nangandoy na og sistema sa hustisya magkaisunan sa pagkakaroon tuiga. Dili na daw magpailad ang kapus o timawang katawhan. Ano mga isunan ang nakita na to karon nga hagit sa atoang gobyerno. Nining atoa karon nga programang public opinion o ang point of view unsa man karon ang atong realidad sa point of view mga isunan. Unsa man atoa karon ng mga kingon natong panglantaw atong mga baruganan ba sa mga itong mga prinsipyo karon nga nahitabo ato na panubayon masunod magkaisunan huli gina nga ang matuod yun nga kusog magkaisunan sa usa ka nasod wala gyud diha sa gahom sa pipila unili anagi na sa kamatoran nagihuptan gyud sa tanan din ang inyong tingog mao gini maghari. Mao na nga nagpahibalo pod ang pagkor upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal nga online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito. Inanunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaring i-check ng publiko sa nasabing website kung ilisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular nang ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman ang CEO Alejandro Tingco, matutulungan nito ang publiko na makaiwas sa panlilinglang habang pinoprotektahan ang kanilang karapatan bilang manlalaro. Palaala pa ni Chairman Tingco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hingil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng panalo. Para sa karagdagang impormasyon, Bisitahin ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee. Mao to mag-eksonan ang pahibalo sa Pagcor. O gadugang pa, maayong hapon sa tanan. Mga bus, mga ma'am, mga kaigsunan, gusto ba ninyo nga mas mudaghan pa ang customer o mailhan ang inyong negosyo sa tibuok lugar? Nagtanya karoon 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM nga baratong radio advertisement package nga dako kayo nagtabang para sa inyong negosyo bisag asa mga lugar. Doon ay sulit kayo nga rich mga kaisunan. Tungod kay doon na sila'y bronze package. Doon na sila'y silver package. Doon na po sila'y gold package mga kaisunan. Onya ang mga package ni ini, doon ay dako kayong spots kada adlaw. Kana bang i-advertise kada adlaw? Daghan. Doon na po'y bonus spots kada adlaw ang kaisunan. Nagawa sa bonus, more pa. More bonus pa. Time check. Last Saturday, Sunday airtime ang kaisunan. Wala kayo kalimot, bisitahi ang ato ang sibiyahanan. 96.1 Infinite Radio, 90.9 Light FM. Second floor lang. Dico Building, Bungkawil Street, Barangay Santo Niño. Naroon diri. Tapad lang po na sa Panabo City Inn. Ayaw kalimot. Oga, pwede nyo matawagan sa numero 0936-270-0941. Wala akong balikon, 0936-270-0941 kay Sonan. O di ba yun? 0916-462-8170 mag-aisonan. Ako na mag-aisonan ang nakita na to. O dugang pa na angay na to nga masayran. Oga, nangita ba mo o kanang gingon nato nga kanang gusto ba ninyo bang gwapo inyong sound system? Nangita ba magbarato o kanang dekalidad yun nga audio setup? Ayaw kalimot mag-aisonan ang mismong GMG Audio Installation Services. Kompleto sila. Gikan ka na sa produkto, hantod sa serbisyo para sa inyong sakyanan. Mga barato lang po na ilang produkto makaisunan. Na sila ay Tusundra unit para ka na sa Nimdot nga dashboard setup. Doon na sila ay speakers and amplifiers para ka na sa kusog o gatinaw nga tingog. Na po na sila ay category 7 amplifiers, high quality performance makaisunan. O nga doon na sila ay sounds accessories, kompleto nga mga wire o mga connectors. Doon na po sila ay baligya nga mga mixers bisang unsang klase. Para ka na sa saktong timbre o tingong gaysunan. Mga serbisyo nga ilang gitanyag, car, audio installation setup sa inyong mga sakyanan. Professional audio setup para po na sa tapok-tapok na na-event. House audio installation and setup para ka na sa nindot nga sounds o sa inyong balay. Ayaw kalimot pagbisita. Naalamang diha sa Purog Tambis, Barangay Santo Niño, Panabo City. Doon lang po na sa Mirinol High School. Og atbang lapunas Jehovah's Witnesses. Nagipanagyahan ang GMG Audio Installation Services ni Sir Jeffrey Tohoy. Napatawagan sa numero 0920-318-0809. GMG Audio Installation Services. Labi na ang kagapi glass and aluminum services ayaw sa kalimot ni Kaisonan. Nagipanagyahan ni Sir Roderick Kagapi, Kagapi Glass and Aluminum Services. Ayun sa nga nailamian nga pagkaon, ay apong kalimot Lidia's Antone Eteri o gang Lidia Parlor Beauty Salon kay Sunan. Kung ikaw mamahaw, maniuto, manihapon o mainit, Lidia's Antone Eteri lamang o ang Lidia Parlor Beauty Salon. O matod pa ang pagtiklop nining atong kanong panid sa balita mag-aigsoonan. Karong adlaw, adlong Miyerkules, pitsa 29, bulan kanas Hulyo, tuig 2026. Usa kini kadako nga hagit ang gibilin kanato. Ang pagsusi sa kamatoran, taliwala sa mga sapa sa palibot. Og ang pagpadayon sa pagpagkabana, bisan pa man sa kalisod sa panahon kay Sunan. Inumduman nato kay Sunan nga usa ka lig-on nga nasod. Dili gid masukod sa kadako sa iyang edipisyo kay Sunan. O sa gahom sa iyang mga lider. Kundili masukod kini sa tiunay nga paghigugma sa katawhan ngadto sa iyang isig katawo. Og diha natapos ang usa ka oras natong pagpanag-uban. Sa ngalan sa Kinatibugang Puwersa sa 96.1 Internet Radio, 90.9 Light FM. Nagipangunahan sa atong station manager Attorney Ulysses Salabaw, Ma'am Rosemary Amit Bulpa, og happy birthday Engineer Wolfie Orio, Sir Kevin William Bargin ng IT personnel, og kinyo po sa gala sa kahanginan George Leones Gaygas Jr. Wingon. Iha sa kamatoran ang impormasyon gahong. Apan ang saktong opinyon ug ang panglantaw mao kini magdala kanato sa hustong dalan. Magaigsoonan mayong hapon and God bless us all.
4: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Ops, sigala. Adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinag-iyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dong ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05-3904 o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
6: Nakapalit po ko sabon nga Cligel. Nindot yung kayo kay isang buntag pa kami lamos pagkahantog pagkahapon first pa kayo ang unaong ba?
7: Oo ba? Kasi sabi ni ma'am si?
6: Diri sa SMD po sir.
7: Ang singala na to ma'am?
6: Terry po, Terry.
7: Terry.
6: Ubuga po.
7: Sige, salamat um ha.
8: Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Mupahamis, mupakinis sa atong mga kutis. Pimples, whiteheads, blackheads, dark spots, dry skin. Uguban pang problema sa inyong panagway. Huwag tangon pinaagi sa Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap. Cligel Papaya with Collagen and Milk. 10 times power whitening soap.
9: Oy Mare, asa man ka paingon?
10: Nito, lagi ko uniform para sa kong anak. Asa mo ta makakita, ana?
9: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar, ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar, ana. Pati gani floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinas o guban pa. Naa po si Cesar, ana.
10: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
9: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
11: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard para paraphernalias like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuanin niyo og palit na sa Cesar Uno Store.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: lang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation ana mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Mar Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. So Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan. Sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog adlaw. Paspas ang akong pagbawas, 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ng inip sulpat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni init, testingin ninyo, sinatin ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever Spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka.
5: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
4: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog ug luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik ug makapa-bright pa. Makatabang pa kini sa dali nga pagdako ug pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup. The complete multivitamins for kids.
1: Terramax Capsule. Oh, si GR Villanueva nagpuyo sa Alabil, Sarangani Province, 34 anyos.
2: Sir, katong wala pa ka nakainom sa Terramax Capsule, unsa may gibati nimo?

0: Ditso, tulog na to, ditso. Say, mangload na lang ako ng asawa. Pagkabuntag, dayo na tuglakaw.
1: Di nakatagdon.
0: Di natagdi. Nakita ka kaon gani, kay di naman puta batuan.
1: Yes, sir, asa man ka nakadungog, kanyang sa Teramax capsule?
0: Ang akong asawa mismo ang naghatag sa kuag. Ako nagpamatuod yun ko nga, ang Teramax capsule, epektibo yun. So, ayun ninyo, kay ako mismo nakapamatuod ko nga, epektibo yun ang Teramax capsule.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako si Bibo, 35 years old. Himo ta akong mata, ug lisod ibuka, kadabangon nako sa buntag. Giingan ko sa akong silingan, sulian nako ang I Care Gold ug I Care Drops kay mao pud ni iyang gigamit. Ako jud na pamatud-an ni ayo ang akong pananaw ug nawala ang muta-muta o pagpamula sa akong mata. Nihayag na jud ang akong pananaw. Sulayin ninyo ang I Care Gold I Care Drops.
2: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
4: You're tuned in to the best, the

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ma'am Liza Ocular, nag-anto sa dugay nga panahon sa ginabating nga pagpaminhod dala sa taas nga sugar level. Apan sa kanunay nga pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, normal na ang iyang blood sugar ug wala na siya'y bation nga pagpaminhod.
3: Ako si Liza Ocular, 52 anyos, nagpuyo ako sa Aga North Pinsan. Kadiyang akong nasulayan ang Mega Pure Herbal Capsule, nangawala gayod ang paminhod sa akong lawas tungod sa taas akong sugar. Busa akong ginarekomendar sa kanan nga namati na magsulay mo aron inyo sa ma-experiencehan nga diin na maayo gayud ako sa akong gibati bahin sa kataas sa akong sugar. Kung wala ako ila iginom kanila Mega Pure Capsule.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, a perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
2: Constipated ka ba o hirap magbawas? Huwag mong baliwalain yan dahil ito ay maaaring mauwi sa pagkakaroon ng malalang karamdaman. Alam mo ba na kapag ang bituka natin ay naipunan ng dube na di na ilalabas, maaaring pagpugaran ng maraming toxins, fungi at sari-saring mikrobyo. Subukan mo ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Isa sa mga mabisang panlaban sa constipation dahil sa 100% natural nitong mga sangkap na nakakatulong upang maipalabas ng normal ang iyong dumi. Non-acidic at no sugar pa. Uminom ng Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 araw-araw. Sakit ay iwasan, kalusugan ay pangalagaan. Mabibili sa lahat ng butika malapit sa inyong lugar.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Problemado ka ba kay wala kay uniform? Opsigala, adto ana ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair, og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang ang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 053904, o sa tong globe number 09551019993. Octaviano Tailoring.
1: Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sa masasipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ang lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapa-abtik o makapabright pa. Makatabang pakini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
2: Uy Mare, asa man ka paingon?
3: Nangita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa man ta makakita ana?
2: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati gani floor mat, mantol, ballpen, lapis, notebook, baning, sapatos, sinasa o guban pa. Naa po si Cesar ana.
3: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
2: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Starts working like Miley.
4: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. We were high,
1: we were so You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
1: the station
6: Radyo Kalusugan,
1: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances, para niyo sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, humot nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furnitures and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa Arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
2: IKU Gold, ang maski pakusog ug maski paepektibo nga kapsula para sa mata. Naghahanap nga pananaw, nagmuta-muta ug magsigi katul ang mga mata. Mag IKU Gold, ang kapsula nga gituyo ug himo para sa mga mata. IKU Gold, ang kapsula para sa mata nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals, zinc ug gipakusog sa bilberry berry extract. IKU Gold, ang superior eye formula. Mapalit sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Inom ug IKU Gold. Og patuloy ang mga mata sa Japan-made, FDA-approved nga eye care drops.
3: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Puro Pag-asa, Gredo, Panabus City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo, adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health, health, health. Alert.
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayo kabalaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon ubanigyod sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang naginusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. o para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit. Tanawag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid o mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold og iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time og kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula og kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver og si lola. iCare Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. iCare Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
5: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
6: Tuloy-tuloy ang walang sawang musika, impormasyon at mga kaalaman. Dito lamang yan sa pinagkakatiwala ang radio station 90.9 Radyo Kalusugan. Pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: fall in love with the most sought-after romance hits. Only on your official love song radio station in the city. This is Light FM.
1: Mister, kulang ba ang imong performance kay Mrs.? O di ka ha, Mrs., kulang ang imong performance kay Mister.
2: Sulayi ang TerraMax Herbal Capsule.
3: TerraMax Herbal Capsule.
2: Ang pinakakusgan o pinakaepektibong adult supplement capsule for men and women. Ang TerraMax Herbal Capsule, adunay sagol nga, maca root, horny goat weed, cinnamon, ginseng, tongkat ali, ginger, ginkgo biloba, o saw palmetto. Kung asa da kong tabang, aron ayuhon ang may erectile dysfunction o prostate cancer.
3: TerraMax Herbal Capsule.
4: TerraMax Herbal Capsule.
2: Diri na ta sa orihinal. Kun asa, siguradong Terra to the max. Mapalit sa mga butika.
5: Power 10 Probio Capsule. Panglawas mo nga sigurado.
6: Pansis ka lahoy-lahoy sa bagong maslong.
5: Unsa may testimony sa itong products, ma'am?
6: Ningot yun siya. Tanang product ni mula tilawan. Di na nako ng nading salamat. Di ka ng nading kay. Yan na ako'y dibati. Dili na ko kapoy. Anak, magliluklihu ko. Wala na. Dili ko luya tanawon. Mo anak dahil ning uban ay abtik. Lagi ka dahil ang sing. Di sa 62 na kahapit. Nasa ko'y tanang umagad ng nading niya. Dugan ba siya binawag lang tansiya. Ang ko inom, dali na kasi niya ulian. Ninot yun siya. Ang akong bana, gani, gisakitan o gahawak, yun siya mag-ali-agay. Ako gipainom, magpawaiting, gaklasa na ito ng lading. Ninot yun siya ng lading gamitin muna, mag-ambo dito sa binuo ng lading nga. Kanang imong mga tambal, mga product, yun medyo na mawala. Kino, din ay among ginintin ka rin. Ang nga, suki na, kudri na, ina, kuya, pandiri nga, na, nag-guru-guru, nag-itugnaw, akong gipainom, inaampoy ako. Diha dayon ng lading. Wala na gid siya rikurog, wala na siya ka na ang nagitakigan. Anak gud siya, daghan kayong salamat tayo. Kung pagpalit yung isa kapag, pagpalit.
5: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabus City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlaw Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gyulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.
8: You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
8: the station
10: Radyo Kalusugan,
8: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
2: Ako si Chiche Durban, taga Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea, taga Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko. Mawadaan ako ug kuso, usahay dili pa ako makatrabaho. So katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix, ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag take na ko ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaluyan sa Ginoo pag maabot ang ako, dili na ako kabati og sakit. Usahay matingala na lang ko na abot na diay.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Introducing Case Fragrances para niya sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo-fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
4: Ani ana, sadak bayan sa Davao ang Cutis Mestiza New Generation Skin Whitening Beauty Soap. Sulbad sa mga nagka-problema sa masakas pa, itom-itom sa panit o pekas, nga labing problema sa mga kababainhan. Baho sa ilok og tiil, nga di kapungan. Sakit sa panit, sama sa buni, up-up, makapawala sa blackheads, whiteheads, ug makatabang sab. Sa pag-ayo sa pimples, nga problema sa mga kabatanunan. Mahimong alternatibo nga feminine wash sa mga kababainhan. Sulay sa paggamit aron mahimong Cutis Mestiza sa sulod sa pito ka adlaw. Hayahay.
5: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.
1: Protect yourself from harmful bacteria and viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins. Ang Jazz C vitamins adunay sodium ascorbate ug zinc. Makatabang sa pagpakusog sa atong kalawasan, makahataw tukmang kusog sa atong immune system, makapataas pa sa atong resistensya. Pinaagi sa pagkanunay ug inom sa Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins, adunay kitay saktong depensa batok sa sipon, ubo, trangkaso ug hilanat ug uban pang balatian nga hatod sa bacteria or viruses. Take Jazz C sodium ascorbate with zinc vitamins every day para every day mas okay.
2: Power 10 Pro Bio Capsule, alam sa mga nyambing balatian. Tumak sa Power 10 Pro Bio Capsule kung ang kuna ang tahupayan sa dugay mo nang iangkos na balatian. Power 10 Pro Bio Capsule, buhat ang kalagsik sa imong panglawas. Power 10 Pro

0: Power Gen Pro Bio Capsule alang sa mga gihambing balatian. Tumar sa Power Gen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Gen Pro Bio Capsule, buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.
1: Ani ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
2: Listen to the most beautiful love songs only from your friendliest city radio. This is Light FM.

pinakabibo, pinakaaligre. Mao na kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.

0: Introducing K's Fragrances, paranihi sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Ever spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. K's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta K's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with K's Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og antioxidant. Puno sa bitamina og minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang 12-in-1 coffee nga 100% organic. Ginama sa purple corn, mangosteen extract, guayabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee, og stevia. Kini ang kape nga perpekto ala sa mga healthy conscious coffee lover. Puno sa sustansya, garantisado nga makahatag og saktong enerhiya o proteksyon alang sa stress. Sa Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, siguradong protektado ka sa bisan unsang mga sakit. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, non-acidic na kape, no palpitation effect, sugar-free o purong herbal. Unsa pa inyong gihula, sulay na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ang kape nga superfood og yaman sa antioxidants. Ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1, exclusively distributed by JK's Marketing.
2: I Care Gold Capsule.
3: Kini si Chun Cardel Negros Oriental.
4: Ako mata nagkapugita di baga kayo teridyo.
3: Ipangayon jud ko 45,000 cash na uja Manila pa jud himoon.
4: Motong wapa may budget.
3: Pasandaan na ako hangtod na abot kong Palawan.
4: Itagan ko sa kabigog I Care Gold ug I Care Daps.
3: Kaya pula na lagi kayo kong mata.
4: Mga 3 days
3: motong akong gipadayon.
4: Karon nawala na jud.
3: Epektibo jud kayo ang I Care Gold ug I Care Daps.
5: Palit sa mga butika, Shopee o Lazada.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Clara, 52 ang edad. Galisod ko drive kong gabi tungod kay sulawan ko sa mga suga. Labi na akong nakahay ang mga suga sa akong katagbo. Matod sa akong doktor. Ingon ana yun daw kung may katarata. Gisulayan na ko ang I Care Gold o I Care Drops. O sa kabon na akong gagamit o mindot guys siya. Magabed na ko ang tarong sa gabi. Magabasa na po ko o gagmay mga lisulay ninyo ang I Care Gold o I Care Drops.
0: Care Gold Capsule. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
4: Ako dai si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom ani, daghan ko kinabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan unsa na lang gani akong ginainom wala gihapon, epekto sa ako. Ah, pila ka capsule imong giinom, Ma'am? Ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule? 20 ka capsule, Ma'am, sa Mega Pure capsule akong nainom jud. Tapos karon, Ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mao na ni ako ang gina-maintain karon, Ma'am. Sa mga wala pa nakasulay ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mog Mega Pure capsule, sulayin ninyo. Daghang salamat, Ma'am.
3: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
5: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
6: Ko si Letlet, 41 years old, o nagbuyo ko sa Lagaw. Nabantayan ako akong lawas nga kanang nagsigin ako kanang dugo everyday kumunta. Tingala ko nga nag-abot ako ang menstruation. Puratan ko kay daghan dito kayong dugo no kayong nang gawas. Ingon ako ang friend kay gipakita man ako sa iya ha. Ingon siya nga, "Hala, ano man na siya, mayuma." Pero karon nawala na siya. Ito nga coffee, itong Mega Coffee, effective gid siya kaayo. Kaloy asa Ginoo, wala na gid gibati, gaanak akong lawas nga lipay ko kay wala na ko nagsigig dugo-dugo. Muragid ako ang kalipay sa Gino kay nagampo mi bangaw na ay gamiton ang Ginoo nga instrument para ma-healthy ko.
3: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
7: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Power 10 Probio Capsule.
2: Pinit niya o das ko ni Des Tudela.
3: Ah, unsa yung imong gigamit nga products na to, ma'am?
2: A Power 10 o coffee, clay gel.
3: Okay, unsa may mong testimony, ma'am?
2: Ang testimony ko kay high blood mangug ko nung lading. Tapos, nana ko yung maintenance. Testingid ko o mga tulo ka simana, nagpa-BP ko. Normal man akong BP. Munang gamitin agid ko karon. Wala na ko nagkanang maintenance. Kanina lang gid ang akong gimintin. Oh, normal na gyud. As in normal na kay og magpa-BP ko sa una taas si kay kog BP. Nakadungog man gyud ko kay sige man ko pamati sa imong drama. Munang nitisting gyud ko ni palit gyud ko. Tulo ka semana. Ako ginang gimintin. Buntag o gabi, abuntag o to o hapon. 3 times a day ko mag-inom sa Power 10. Tapos sa kape, 2 times a day, buntag o hapon. Munang pabitin ako na normal din siya. Munang mong gina ako at testimony pa. Salamat si Keiko sa iyong produkto.
1: Power 10 Probio Capsule.
4: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Kaping makatagbaw na, makatabang pa.
5: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Everspray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka.
1: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
5: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
6: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
4: You're listening to the best love songs on Light FM.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Che Durban, taga-Kalumpang, 28 years old. Sa una, nag-aantos jud ko sa ako ang dysmenorrhea taga-Bulan. Pag muabot na gani na, malipong na ko. Mawad-an ako o kuso. Usahay, dili pa ko makatrabaho. So, katong nag-ingon na ako ang office mate na sulayan ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Kay daghan ni siya og benefits. Pag-take na ako ani mga 2 weeks or 3 weeks na, kaloyan sa Ginoo pag muabot ang ako, dili na ako kabati og sakit. Usahay, matingala na lang ko, naabot na di ay.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
2: Wherever you are, sa opisina, sa bahay, sa palengke, sa grocery, o sa sasakyan man, tuloy-tuloy ang pagtutok sa langungunang radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oy, Marie! Ay, magsikumpare, nga nung waman mamasayro ka ng adlawa.
2: Tua, sabay pare, naghigda-higda kay nanakit ko no ang iyang kalawasan. Tapulan, gitawana, oy. Sige lang kaluya, pirmi lang nag-uga. Makawa-uga na tawana.
1: Uy, mau ba? Kini, Marie, ay. Ipainom gini kang kumpare.
2: Unsa man ni pare?
1: Clay Gel Coffee Mix.
2: Clay Gel Coffee Mix?
1: Clay Gel Coffee Mix. O pre, ay kinamasayro ka na. Datu agnisiya.
2: Tungod ka na sa Clay Gel Coffee Mix kay imong gipainom pre. Maong si kumpare, dako na kaayo ngisi.
1: Ayay ka, kumpare pre.
3: Clay Gel Coffee Mix.
1: Aron lag si kanunay nga tong kalawasan mga palangga, mag Clay Gel Coffee Mix na kita. Clay Gel Coffee Mix.
4: Agay, ikasakit. Ay, agay. Ah, kasakit.
2: Naunsa mang katay? Oh. Nga nakita namang kasasawg.
4: Kasakit sa akong likod, sa akong hawak. Laki pa nga akong tuhod, pwede sakita. Pastila ning rayuma. Ah, kasakit. Paita ning matiguang nagyod tao'y daghan nagyod tagbatiun sa itong kalawasan.
5: Ayaw pag-antos sa imong sakitay. Niyaw, ihaplas dahi ni sa imong tatay palangga.
2: Unsa man na?
5: Nong Laring Essential Oil.
2: Nong Laring Essential Oil?
5: Nong Laring Essential Oil. Nong Laring Essential Oil. Ang inadlaw-adlaw nga pagtrabaho makahatag og pagpanakit sa atong kaunoran. Kung ikaw nakasinati karon sa pagpanakit sa imong likod, hawak o baka sakit ang imong kaunoran, haplas si dayo niining misteryosong haplas ni Nong Lading. Ang Nong Lading Essential Oil. Nong Lading Essential Oil.
6: You're tuned in to the best, the frequency
7: 90.9,
6: the station
8: Radyo Kalusugan,
6: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: ang inyong paboritong kape nga kompleto sa superfood o antioxidants, anaala sa kapsula. Mega Pure Herbal Capsule.
1: Mega Pure Herbal Capsule.
0: Kung ikaw nag-anto sama sa cancer, hypertension, diabetes, insomnia, constipation, myoma, trangkaso o kung sa pangmatang sa sakit, inom og duha ka kapsula matag adlaw sa Mega Pure Herbal Capsule. Ang Mega Pure Herbal Capsule adunay siyam ka mga piling sagol sama sa purple corn, moringa, ginseng, turmeric, barley, grape seed, agaricus mushroom, mangosteen extract o guyabano extract. Mega Pure Herbal Capsule.
1: Mega Pure Herbal Capsule.
0: Kalusugan ay alagaan, sakit ay tuldukan. Mapalit sa inyong mga suking butika.
2: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza. Gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Sulayi ang 12-in-1 na kape na yaman sa antioxidants og superfood. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ginawa sa purple corn, mangosteen extract, guyabano extract, moringa, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grape seed, robusta coffee og stevia.
4: Sugdi na ang healthy lifestyle kauban ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural.
4: Mapalit na ang Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1 sa inyong mga suking tindahan o butika dool sa inyong lugar.
5: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Na kong sing gamit sa kong antsuhos.
1: Unya, nakadungoguan ng Eye Care Gold.
0: Lutin lagi daw.
1: Unya, adun na pa'y bilberry extract.
0: Og nindot daw kini sa mata.
1: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
0: Og tinood, maayo gayon.
1: Kaayo.
0: Sulod sa usa ka semana.
1: Hinahina dayong tinaw, akong panglantaw.
0: Karon, bisag dili na kong gamit sa kong antipara,
1: makabasa na gayod ko.
0: Salamat kayo sa Eye Care Gold.
2: You're tuned in to the best, the frequency
3: 90.9,
2: the station
4: Radyo Kalusugan,
2: your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Hawod ba nga performance ang imong gusto? Mag-Terramax na! Makatabang sa pagpataas sa maong gana. Malipay si Mr. o malipay si Mrs. Terramax Capsule, isa ka oras bago maglabing-labing. Hawod sa performance, e Terramax Capsule to the max!
2: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
3: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya, ang problema na ako, insomnia. Liyog ko katulog. Manghubag na akong mata, kaya sa magbuntag di ko katulog. Kakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix. Gisulayan ako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya, makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulogon ako. Unya, pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga, alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang ako mga problema.
2: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
3: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
5: Ako si Rona May Tamba, 24 anyos, taga Mabuhay. Katong wala pa ko nakainom sa Mega Pure Herbal Capsule, daghan kayo ko gibati sa masadili normal sa akong dugo, sakit kayo akong puson, dili halos kabangon, o kung magbawas ko habang naa ako ang period, sakit kayo ako ang lubot, murag na ay bukol sa ilalom, inihikap na ko sa akong puson, ana ay bukol ko mahikapan.
6: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hanin mo nakita ang epekto sa Mega Pure Capsule.
5: So kad pag-inom na ko sa Mega Pure Herbal Capsule, mga 2 weeks sa pag-inom na, 2 times a day, nakita na ko nga, ana ay mga tibugol nga ningawa sa akong menstruation, wala na ko gibati nga sakit o normal na ang tanan. Sa mga wala pa makasulay, ako jud ang makapamatuod sa epekto ni ini og naayo jud ko sa Mega Herbal Capsule. Busa, sulayin ninyo
2: ang Mega Pure Herbal Capsule, mapalit na sa inyong suking butika.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
1: Ako ay si Kuan Ma'am, si Rona Rose Dandoy, 31 years old, taga Kunil. Katong wala pa ko kainom, ani, daghan ko ginabati nga sakit jud, di ko katulog, sakit ako ang likod. Bisan, unsa na lang gani akong ginainom, wala gihapon, effect sa ako ah.
2: Pila ka capsule imong giinom, ma'am, ay hani mo nakita ang epekto sa Mega Pure Herbal Capsule?
1: 20 ka capsule, ma'am, sa Mega Pure Capsule akong nainom jud. Tapos karon, ma'am, lami na kaayo akong pagtulog, dili na sakit jud ako ang lawas. O mauna ni ako ang ginamaintain karon, ma'am. Sa mga wala pa nakasulay, ani, ginauhaw na ako ang mga may ginabati, mag-take na mo Mega Pure Capsule, sulayin ninyo.
2: Daghang salamat, ma'am.
0: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika.
3: Ako dai si Ryan Gudinis, nagpuyo sa Midsayap, North Cotabato. Isa ko ka sika driver nga nagabiyahe adlaw-adlaw. Nga kanang inig mauli ko sa balay, wala na ko'y time sa kong asawa kay tungod kay kapoy na kayo. Sa diha nga nay naka-recommend sa kuha aning Tiramax capsule nga nindot daw kayo ni inig mo inom ka ani, mabalik kita ang performance nimo sa imong ang asawa. So kaning paggamit na ko ani na iba na gyud kay sa performance na ko sa kong asawa, nindot na gyud kayo ug nalipay gyud akong asawa sa tungod aning Tiramax capsule. Kay ang time nga nawala ni balik na tungod sa Tiramax capsule.
0: Tiramax capsule mapalit sa mga butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako si Biani Xiaotong, 76 years old na ako. Kunya ang problema nako insomnia, liyog ko katulog, manghubag na akong mata kaya sa magbuntag di ko katulog. Nakita ko aning Mega Pure Herbal Coffee Mix, gisulayan nako, nakahurot ko og duha ka box. Mahin akong pamatiron, diretso na akong tulog. Kunya makainom gani ko before maghigda. Mubati na dahil kong katulgo na ko. Kunya pag mata na ko ana og mga alas 12 para mangihi, higda-higda lang kong balik. Wala ko kay balong nga alas 4 na di ay. So karon murag na sulbar sa Mega Pure Herbal Coffee Mix ang akong mga problema.
0: Mega Pure Herbal, Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.
6: You're listening to the best love songs on Light FM,

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Bruso nga tubig available ni siya kanunay dinhi sa tuang estasyon din sa Infinite Radio Panabo City. So sa mga walay igo nga budget karong Sabado na atay patak-patak tingi-tingi no sa tuang CMD sa tuang Milagroso nga tubig. Pagdala mo og 200 pesos, pagdala mo og tubig kay aron nga inyuhan nagyong matilawan kung unsa ka epektibo og kamilagro ang atoang Milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So asa man ni agion, naarata din ni Aha sa Panabo City, agion ni mo sa Wharf Road nga dalan, mo straight lang kanoon niya sa unahan na kay makita nga Fusion nga gasolinahan ug ang atbang sa Fusion nga gasolinahan na kay makita nga PC Inn or Panabo City Inn. Ang pinaka landmark nato kung magsakay mo og tricycle or pedicab. Tricycle no, kung masakay mo og tricycle, pwede gud ninyo ingnon ang tricycle driver nga sa Wharf Road mo sa may PC Inn. Mo na pinaka landmark nato, Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn. Kaya ang atbang po sa Wharf Road PC Inn or Wharf Road Panabo City Inn na mo'y makita nga building, E-Square Building ang ubos kay LBC na atas sa taas sa second floor, Infinite Radio Panabo City. So makita-kita tahang karong Sabado kay aron yun matabangan na mo diha sa inyong balatian. Muna nga ayon na paglangay, ay napagduha-duha kay aron nga matabangan na ka sa imong balatian.

Nasayod ka ba kung nganong magkasakit gihapon ang usa ka tawo bisan nagakauna og prutas o gulay? Adunay panultihon nga one apple a day keep the doctors away. Apan matud sa US Department of Agriculture, kinahanglan ka mukaon og 26 pieces na apple or mansanas para sa right amount of iron. According sa pagtuon, deplete na ang mineral content sa atong yuta karon. O kung magpadayon ang pag-ubos sa atong mineral content sa atong yuta, putaas ang ihap sa mga tao na masakiton. Kaya ang atong lawas, masakit kung magkulang kita sa minerals. According sa usa ka doctor, si Dr. Linus Pauling, usa ka two-time Nobel Prize winner nga nag-ingon siya, nga ang hinungdan nga magkasakit ang tao tungod sa kakulangon sa minerals diha sa lawas. Busa, ako kamong giauhag nga sulayan paggamit ang atong CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron ikaw makabaton og himsog nga panglawas. Baskog nga panglawas ang atong CMD ni Health Code International. Available nino dinhia sa istasyon. Ug dugang kasayuran, pwede kang mutawag o mutext sa atong numero sa 0912-71-8902. Pwede mong mutawag sa atong numero sa 0912-71-8902.

0: si MD. Wala pa day ka maka testing anang si MD nga makapatinaw mana sa imong mata. Kay milagroso mana siya nga tambal nga ibutang nato sa atong mata nga pag imo nang ibutang katulo sa isa ka adla, mutinaw ang imong pananaw.
1: Mao ba? Mutinaw atong mata ana. Ay sige, tana, palit ko. Asa man ko makapalit ana? Pero si Indi, ipatulo na ko sa akong mata. Kay para nga mutinaw na gyud ni isugod akong mata. Kay dugay nagyug ko nangita og tambal ani akong mata. Tapos may gani kay nakaingon ka nga kana di ay si Indi makatabang din na sa akong mata. Daghan magugog problema sa mata. Na ako'y katarak, na ako'y glaucoma, na ako'y pterygium, na ako'y sore eyes. Siguro, tanan ng mga sakit na anasa akong mata.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert!
2: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health, health, health. Alert.
3: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract. Usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag-Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayaw ka balaka. Ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola. Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops. Patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. O para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang iCare Drops nga partner ni iCare Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Og kini, hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid, og dili hinimo sa Nature Sealing Naturopathic Center, dili na partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan, ayo kabalaka. Ani ana ang iCare Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata. Mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, iCare Drops. Ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. iCare Drops. Patak nga presko, pananaw nga klaro. iCare Drops. Mapalit na sa iyong mga suking butika.
2: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.
5: You're tuned in to the best. The frequency
6: 90.9.
5: The station
6: Radyo Kalusugan.
5: Your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Introducing Kay's Fragrances para ni sa mga babae o lalaki nga gustong magpabiling humot o long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Kay's Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant. Kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga-amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Kay's Fragrances, what nga magpangita ka. For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Kay's Fragrances.
1: Mega Pure Herbal Capsule, the 9-in-1 capsule.
2: Si Ginang Maria Teresa nag-anto sa insomnia o constipation o lisod nga pagbawas. Apan human sa iyang pag-inom sa Mega Pure Herbal Capsule, naulian ang iyang insomnia o karon, lami na ang iyang pagtulog o regular na ang iyang pagbawas.
3: Ako si Maria Teresa Iglier, 49 anyos, nagapuyo sa Sarangani Province. Sa Mega Pure Capsule nga ako nga sawayan, sukad nga ako nakainom inini, dali na po makabawas sa sulod sa tulog ka adlaw. Paspas ang akong pagbawas 3 times a day. Sa ako naglisod ng pagkatulog, dali na ko makatulog ninip sulod pat ako nag-take o Mega Pure Capsule. Sa wala makasulay ni ini, testingin ninyo, sinatin ninyo ang akong gibati nga naayo ako sa mga sakit.
2: Ang Mega Pure Herbal Capsule mapalit na sa inyong suking butika. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1.
4: Ako di ay si Freddy Hilario. Nakon dira sa may Champaka, kung narkadulasan, naka-try magkukuhan ng Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung kayo sa panglawas. Kaya dati, hindi din ko makatulog o ganang makamata ko tungang gabi, walas 12. Pero sa kanya nakatay ko ani, makatulog na dahil ko balik. Hindi para dati nga, magsimurang pulaw ko ay ang Mega Pure Herbal Coffee Mix. Lami yung sa panglawas. Tanan mong ginabati. Mura kung unsa to'y ginabati ni maliban sa kanang di kakatulog. Pagdala na sa tanan ba? Naanag yun sa tanan. Kaya bisan ganig ako na amang ko'y sintom sa UTI. Naobserbahan na ako nga lami na akong pag-ihi.
2: Mega Pure Herbal. Mega Pure Natural. Mapalit na sa mga butika.
5: Ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: usas mga nagamit sa Power 10 Capsule, Clay Gel Coffee Mix ug Jassy alang sa iyang bana nga dunay bato sa apdo. Human sa usa ka bulan nga pag-maintain sa ato mga produkto, hingpit nang nahilis ang bato sa iyang apdo atong paminaw.
1: Ako si Irene Minyo Savilia. Unang-una kong kasalamatan Ginoo din og ni nung lading. Unang-una na problema ko sa kong bana kay hindi na ay bato sa apdo. Nabalaka ko ba kay suon mo po din. Akong gigamit ang product ni nung lading, Power 10, itong kape o katong vitamin. Mga 1 month ito yung mga products yung gigamit. Nautasong sa utro. Salamat kasi Ginoo nga. Ang iyang na nabili na lang siyang apdo na ay cholesterol. Salamat kasi Ginoo. Usab ni nung lading sa iyang mga products na maoy tulay nga akong ginahimo. Una-una sa ang paglaom na ko pang isa Ginoo nga adunay ka alibyuhan iyang mga balatian. Salamat isa tanan.
2: Power 10 Power 10 Probio Capsule
3: Clay Gel Coffee Mix with malunggay and chia seeds. Masakiton ba o ganunay luya ka ng imong anak? Dali nga mataptag sakit sama sa sipon o gubo? Hinay mukaon? Paim na siya sa GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Ang nagunang multivitamins alang sa mga bata. GrowMate Multivitamin Syrup for Kids. Lamian kini og dako pagikatabang aron ng lawas sa imong anak, himsog o luwas sa mga sakit-sakit. Kompleto kini sa mga bitamina nga gikinahanglan sa bata nga makapabaskog, makapaabtik o makapabright pa. Makatabang kini sa dali nga pagdako o pagtaas sa bata. Busa kung ikaw nangita sa kumpletong vitamins alang sa imong anak, pag GrowMate Multivitamin Syrup na. GrowMate Multivitamin Syrup, the complete multivitamins for kids.
4: Wish mo bang magkaroon ng kutis artista? Gandang pantay mula ulo hanggang paa. Kumamit na ng Kutis Mestiza. Epektibo sa pagtanggal ng tagiyawat, blackheads, whiteheads, dandruff, underarm odor, at perfect substitute para sa feminine wash. Enriched with whitening ingredients blended with vitamin E. Achieve na ang soft and smooth skin. Nurture your skin with the richness of Kutis Mestiza for a fairer and youthful glow in just 7 days. Kutis Mestiza, gandang pantay mula ulo hanggang paa.
3: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Problemado ka ba kay wala ka uniform? Op, sigala, atua na ang Octaviano Tailoring. Mo-cater sila og school uniform, teacher's uniform. Og mo repair usab sila sama sa bag, aduna usab sila swing machine repair. Og aduna usab sila baligya nga pure honey. Og ipinagiyahan ni Sir Leopoldo Octaviano. Og sa dungang detalye, pwede sa pag-contact sa atong cellphone number 09126 05 3904, o sa tong globe number 0955-101-99913. Octaviano Tailoring.
2: I Care Gold Capsule.
3: Ako di ay si George. Akong problema, dali ko masilawan sa mga hayag na suga. Kung matulog ko, kinahanglan nakapatay dito ang suga. Kunya, kanang mag-drive ko o gabi, halos di dyan ako makita ang dalan. Sulaw kayo. Ningon tong akong doktor nga amigo, sign lagi daw sa katarak. Moto, gisulayan nako ang I Care. Na-amaze dyan ko. Epektibo dyan siya. Bisag mag-long drive ko, di na dyan sulaw. Nabag-o dyan akong pananaw. Relax na kayo. Salamat dyan sa iCare Gold.
4: Alaga sa mata mo, wow. Mapalit sa mga butika, Shopee ug Lazada.
5: Oy Mare, asa mang kapaingon?
6: Nita lagi ko uniform para sa akong anak. Asa mo ta magkita ana?
5: Uniforme ba para sa Boy Scout o Girl Scout? Naa si Cesar ana. Uniforme pod sa Rizal, Central, Gredo, Manay o guban pa. Naa po si Cesar ana. Pati ganit floor mat, mantle, ballpen, lapis, notebook, banig, sapatos, sinasa guban pa. Naa po si Cesar ana.
6: Ah, mau ba? Ah, sige, muadto ko.
5: Basta Cesar Uno, kumpleto. Cesar Uno Store, naa na himutang sa Central Market, Panabo City. Start working like Miley.
7: Ang Cesar Uno Store kompleto og solid distributor sa security guard paraphernalia like guard pants, polo, belt, caps, pins, holster ug uban pa. Busa giawhag ang tanan nga mga security guard at tuan ninyo og palit na sa Cesar Uno Store. Yeah, yeah.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: lang sa financial nga panginahanglanon, duola na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and JSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor, A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlong Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong giulat? Adtoa na ang Managers Lending Corporation.
1: Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Sa panahon ngayon, marami na ang nagkakasakit at ito ay resulta lamang ng ating maling pagkain at inumin. Huwag nang magalala, kaibigan. Andito na ang superfood na kape na yaman sa bitamina at minerals. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Pinagsama ang lakas ng 12 natural na sangkap. Mangustin, purple corn, guyamano, malunggay, ginseng, turmeric, barley, agaricus mushroom, grapeseed, robusta coffee at stevia. Mega Pure Herbal Coffee Mix 12-in-1. Ay anti-high blood, anti-cancer, anti-diabetes, anti-insomnia, anti-constipation. No sugar added, no palpitation effect, non-acidic. Mabibili na sa La Forteza Pharmacy at sa iba pang mga butika.
2: Alang sa panginanglanon sama sa plumbing accessories, wires, panel boards, PVC, circuit breaker, industrial lighting, ug uban pa, adto na ta sa RC Mini Hardware. Lig-on og branded pa ilang mga gipamalikya sa affordable og reasonable nga presyo. This is located at Purok Pag-asa, Gredo, Panabos City. For more information, just contact 0929-535-6342 or look for their manager, Ronnie Canyon, with his FB page, Ronnie Cabasisi Canyon, and YouTube account, Papa Ronnie's Vlog. So asa pa mo? Adto na ta sa RC Mini Hardware. Quality products you can afford.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: I Care Gold Capsule.
1: Ako si Arman, 40 anyos na akong edad. Nikalit na dyan og hanap akong pananaw.
2: Taot-taot gina akong singgamit sa akong antsuhos.
1: Unya, nakadungoguan ng I Care Gold.
2: Lutein lagi daw.
1: Unya, aduna pa'y bilberry extract.
2: Og nindot daw kini sa mata.
1: Sa walay paglangan, ako dayong gisulayan.
2: Og tinood, maayo gayod.
1: Kaayo.
2: Sulod sa usak simana.
1: Hinay-hina dayong tinaw akong panglantaw.
2: Karon, bisag dili na kumugamit sa akong antipara,
1: makabasa na gayod ko.
2: Salamat kayo sa I Care Gold.
3: Introducing Case Fragrances para ni sa mga babae ug lalaki nga gustong magpabiling humot og long-lasting scent all day and night. Every spray gives you confidence, kanang feeling ready ka all the time. Case Fragrances doesn't just make you smell good, it enhances your personal style, making you stand out bisan asa. Choose your favorite scent, either fresh, sweet, or elegant, kay every bottle has its own uniqueness and characteristic fragrance na mo fit good para sa imuha. Perfect pang regalo sa inyong ginikanan, amiga, amigo, igsuon o bisan kinsa pa. Basta Case Fragrances, what na magpangita ka.
4: For orders and inquiries, contact us at 0910-082-4391. 0910-082-4391.
3: Your scent, your style. Be confident, be unforgettable, be you with Case Fragrances.
5: Girl, balita ko kayo na ng crush mo. Kaya pala blooming ka ngayon ah, at ang kinis pa.
6: Girl, dahil lang yan sa sekreto ko.
5: Uy, ano yan? Patry naman, baka maging kami din ang crush ko.
6: Cutis Mestiza lang yan.
5: Cutis Mestiza?
6: Oo, try mo yung Cutis Mestiza Carrot Papaya Soap at Cutis Mestiza Glutathione blended with milk and honey. Maganda ka na, inspired ka pa. In just 7 days, Cutis Artista ka na.
7: Nurture your skin with the richness of Cutis Mestiza for a fairer and youthful glow. Cutis Mestiza, the new generation skin whitening beauty soap.
8: You're tuned in to the best, the frequency
9: 90.9,
8: the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation 90.9 Radyo Kalusugan.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

Power Gen Pro Bio Capsule alak sa mga nihangbing balatian. Tumar sa Power Gen Pro Bio Capsule ug ang una ang kahupayan sa dugay mo nang giantos nga balatian. Power Gen Pro Bio Capsule buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Gen Pro Bio Capsule.

ang maaasahan sa balita, impormasyon, entertainment at mga musika. Ito ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo nga sigurado. Usa ka OFW nga high blood ug taas ang iyang sugar, natabangan sa Power 10 Probio Capsule ug Clay Gel Coffee Mix. Karun, normal na.
1: Ako si Ray Tianyo, taga Dipolog City. Mayong adlaw nung lading, mutestimony ko sa bahin sa akong BP o sugar. Nga bisan na ako'y maintenance, dili gyud mo ubos nung lading. OFW ko o yearly ko magpamedical. Pero sugod nga, nagtesting ko sa imong product, Probio o Clay Gel Coffee Mix. Naagyo'y kausaban kay nagnormal lang akong BP o sugar. Maunga nagmaintain ako karon o nagpalit ko tulo ka boxes na Probio. Bale, baon ko sa gawas for 3 months, kaya okay kaayo.
0: Power 10 Probio Capsule, panglawas mo na sigurado.
2: Clay Gel Coffee Mix.
3: Wow!
4: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabos City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So, unsa pa inyong gulat? At doon na ang Managers Lending Corporation.
5: I Care Gold Capsule.
6: Ako si Troy, 35 years old. Hanap na ang akong pananaw, nagpula o nagmalapod ang akong mata. Tungod kini sa kanunay paggamit sa computer o cellphone, gisulayan ako ang I Care Capsule o ako po gipatuluan akong mata o I Care Drops. Nindot kaayo kay human sa tulo ka oras, nawala gyud ang pagpamula.
7: I Care Gold, alaga sa
5: I Care Gold Capsule.
8: Mapalit sa mga butika, Shopee o Lazada.
9: Ani-ana ang labing gipaminaw nga radio station, ang 90.9 Radyo Kalusugan.

0: This is Asia's first health radio, Radyo Kalusugan. We are available online, on social media, and on your radio. In Calabarzon region and parts of Mega Manila, we are 103.1 FM. In Catbalogan City and Samar Province, we are 104.9 FM. In Ormoc and Leyte Province, we are 88.7 FM. In Panabo City and the rest of Davao Region, we are 90.9 FM. This is the Philippines' first and Asia's first health radio. We are Radyo Kalusugan. A proud member of the KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar. Usaka Doctor of Naturopathy. DOH PITA. Certified Naturopathic Practitioner. Certified Well-Being Partner. Member sa IIPA. Kun International Iridology Practitioner Association. Philippine Academy of Naturopathic Medicine. Ug sa ANA. American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa epektibo pa. Eye care gold. Ang eye care capsule nga mas gipa kusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye care gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Health, health, health. Alert. Welcome na usab sa usa ka sa atong programang Health Alert. Hatod ka na to sa mas gipakusog o mas gipaepektibo na kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang